0: Chimwe chipinga vanga fareredzea vafiro wanga ngania yashu ine vone vaifunesa ya ndiyo nemini zvino hai pasangoisa mbiru kurenga uri sonda imwe na imwe musi ichitore mifume na mitano uya nehala kha awara ya vutano nga madaucha rivadisera mutebe wangania dzotambaho vhege yothe zvino ha vone ava vhulele chitichi chine vone vachifunesa vadiphine nga ngania ya ndiyo nemini enei Phalaphala FM
1: Matshawawe Tipata
2: Phalaphala FM Rinan Rimisiote

0: kho ṱoḓa fhethu ha maimo hune vha nga farira hone mushumo muṅwe na muṅwe wavho vha songo ya kule. SABC Auditorium ndi hone fhethu ho fanelaho hune vha nga fara mishumo u ya nga u fhambana, u fana na miṱangano, madzulo na musi vha tshi ṱoḓa u ita mishumo ya u pembela. Hu na zwishumiswa zwoṱhe zwine vha ṱoḓa, u fana na hune vha nga vhona hone zwifanyiso. Kha vha kwame Rikhotso r@sabc.co.za kana nga luṱingo kha 015 290 0274. SABC Auditorium, where great events happen.
1: Thengwe, Niani, Chamulungwi, Nwanedi. Parapara FM 88.6. Variwana na ka app ya SABC Plus.

0: septembre. O Jenani Hanakan 50 Randa Bahuane. Banani 50 Randa. Magetia Dofranga 80 Yamachero.
1: Nizotangana Royal Gardens. Hashtag Ahuna Usara.
2: Shoprite i dzhenisa maanḓa kha tshipatshi tshavho nga mbekanyamushumo ya dzimbuyelo i kandelaho phanḓa ya muzanzi kha mibukuto ya extra savings i fhiraho 5000 vhege iṅwe na iṅwe vha nga bvisa vhuḓikumedzeli havho hoṱhe vha wana extra kha mibukuto i nonga sa 5 kg ya dzi frozen mixed chicken portions dza gold kana farmers choice nga 199.99 nthihi na 2 liter ya excella sunflower oil na 74.99 fhedzi mibukuto i wanala mavhengeleni oṱhe a Gauteng Mpumalanga Limpopo na Northwest usika nga 11 dza October ha Shoprite fhedzi.
3: U xelelwa kana u siwa nga vhafunwa vhashu a zwi ngo leluwa. Ha clientele ri pfesesa uri u vhulunga vhafunwa vhavho nga nḓila i ṱhonifheaho ndi zwa ndeme. Tshumelo dza zwa mbulungo dzi badela hu saathu fhela awara dza 24 nahone vha wana airtime ya 200 randa musi vha tshi ita mbilo yavho. Mbulungo dzashu dzi katela vhathu vha 13 kha thandela nthihi. Kha vha SMS ipfi phalaphala kha 37128 ndi 37128. Clientele life ndi FSP re mulayoni na license ya ndindakhombo ya vhutshilo. Milayo yo tiwaho i wanala online. Hu ḓo shuma mbadelo na milayo yo tiwaho.

0: Arali vha pfa hezwi, arali vha pfa hezwi, vho thetshelesa mutevhetsindo na G-Voice. Mukoyo wa maturumbasi
1: na Musica Powerflex Plan na Master V rina ere ane asa todu di vopanga zwa vhutshilo.
2: Ish, Master V, ndi kho ṱoḓa tshumelo ine ya ḓo ntendela u tshintsha plan yanga musi ndi tshi ṱoḓa.
3: Ah, ni ṱoḓa Powerflex ya Vodacom ine yavha plan ya ṅwedzi na ṅwedzi ine ya savhe na dzikontraka. A huna u ṱola zwikolodo, ni kona u i khantsela tshifhinga tshiṅwe na tshiṅwe.
2: Ha, no no,
3: i ḓa na 40 gigs na 300 minutes ya founela kha netiweke iṅwe na iṅwe, zwoṱhe nga 299 rand fhedzi nga ṅwedzi.
2: Ndi i wana ngafhi?
3: I wanala fhedzi kha VodaPay app kana online. Takutshedzani, ni wasumbedza uri no fara zwithu zwa maṱhakheni.
2: Ndi ḓo ita ngo ralo.
3: U ḓo shuma milayo yo tiwaho. Further together, Vodacom.
4: Parapara FM, Royal Heritage Family First, Premium All White Party. Shola haya the 27th September, Nangoni Waterfront, had the president, the creator. Niko mwana zikepe. Mabufo, kuru iza mawaiwai. Vananya, hai, vatu vabudi, na waibi na vumo. Obuka tafuna kama founere, 075-228-8166, 075-228-8166. It's a premium lifestyle, baby.
0: Pembela ngwedzi wa vhufa nga u guda na u ṱoḓa u ḓivha vhufa mvelele yashu. Izwi ri nga zwi ita nga u guda u bika zwiḽiwa zwa sialala, u guda u runga zwiambaro zwa sialala, khathihi na u dalela fhethu ha vhufa, na u ṱuṱuwedzana u vha tshipiḓa tsha mitambo khathihi na mitshino ya sialala. U ṱuṱuwedzana u pfesesa na u ḓivha mvelele dzo fhambanaho nga houni ṅwedzi wa vhufa. Parapara FM, ri pembela ṅwedzi wa vhufa.
5: Arali vha nḓilani nga uno mugivhela, G-Voice, mukoyo wa maḓurumbasi.

0: Qui mesa ana ro govera phanda ro pakolo vaka mcheto wa stage ndi bisero jena kasela vo figo na vo general ndi mtu wa masilela chomi ya vana kha Phalaphala FM ya koperasi ya kasho yellow africa tshipembe ri khou livhuwa nga maanḓa vhoṱhe vhane vha tshipiḓa tsheno mbekanyamushumo ya mutevhetsi ndo ine yo mate yo kwata sa tombola madini vha ḓo i funa ngauri thiyi vho to i khetha nga khole twi ri ange no tamuni la nandoni kha mushumo muloni nga maanḓa Phalaphala FM royal heritage family fair ro zwi amba ri hi vhayeni ndi vhanzhi nga maanḓa na uri hei no mbekanyamushumo yo khethe ndo fhirelwa nga mare ndi ḓo sevha nga ṋama alu ha ri khou livhuwa nga maanḓa ndi na alu vhathu vha mudzimuwe iya ndi khou amba ngero kha dzi thekhiniki na Sharoni ndi vhadau ndi khomba dza vhadau dzingeno na Thandi khou livhuwa nga maanḓa Thandi iya ndi vhone vhano khou vhona uri zwoṱhe zwi tshimbile nga nḓila ine vhathu vha ri ndi yavhuḓi nga maanḓa mbusi tshi nga vha ya uri vhathu vha no khou bva vho Boisdorp Bungeri Tshavhani ti Hope Divani Tolitoli Dzanari Ele Mnakara Side ni khou ḓana damuni mbusi tshi nga vha ya uri avha vha no khou bva nga hafhanoni vho Godfrey Fast vha khou ḓana hafha damuni mbusi tshi nga vha ya uri vheiwe vha hampaki hamapira mashau na matiza Tana mpaila mwira na mwira B Una ina bihanta bara na rabari Atawana na kutama hama shamba na hama shau Hama tira hanani hane senga ni shangarani na haining fonteni kabungeni Kama josi Niko dange no vewe teri yeah. So sino ndo wia na Vangwa murwani ya yeah. Baduri waza mazina no rendi wane wunyi Lo chene machuro ni huitani
1: Machuro ni avudhi na watecheresi Angeo na wahashane
0: Tutakara zobu tingamana Roko koza mwini wa tirerezo ndi wunyi
1: Ndivho fatwa ni mafadza fhavho no bva itsani a singo tsha nta.
0: Vha khou shuma sa mulindi wa tsireledzo kha mushumo muhulwane nga maanḓa mushumo no khou itwa nga masiari.
1: Ee, u khou itwa nga masiari hanefha a tsireledzo ndi nnzhi.
0: Iya, kha ri ḓo tou lavhelesa vhiwe sa vhalindi vha tsireledzo khaedu dzine ni nga kha ḓi amba ri no ḓi ṱangana nadzo bva tshono mushumo wa takutshedza u vhuyo swikela ṋamusi ro dzhena kha mushumo muhulwane nga maanḓa wa Phalaphala FM Royal Heritage Family Fest. Ndi dzifhio khaedu dzine vha nga dzi amba?
1: Khaedu a ri tou vha na khaedu vho dzina tou bvikhedzo ngori tsireledzo yashu i vha yo khwaṱha
0: yo
1: khwaṱha tshoṱhe na vhathu vho no khou ḓa zwino ha vha pfhe vho tsireledzea na packing i hone nga hangei ho khuriwa u right u ḓo vhona vhathu nga haningei vho no khou sedzesa dzigoloi dzoṱhe
0: ri khou pfha u bva tshono mushumo wa takutshedza a u nthu vhuya na pfhufu na mathaila o phuliwaho hu na zwo kwatulaho kha goloi u na founu yo ri khou pfha upfhi founu dzi tshi wavheiwe ni khou tou vha na dzi humisela kha vhane vhatsa
1: u bva tshe ya tou thoma ipfhi i hone royal vha nga si vhe vha zwi pfhe zwo zwi na ḓuvha na ḽithihi hafha hai nga maanḓa hu na riṋe hanefha hai vha nga si vhe vha zwi pfha na luthihi a vha ḓi vha zwi ḓo pfha vho tsireledzea a vha ḓi na goloi yavho vha songo shavha u ḓa na goloi yavho kha vha ḓi nga goloi yavho vha ipake vha dzhene vha ḓiphine hafha nga ngomu
0: vhaṅwe vhathu u ḓo pfha vha tshi khou amba ḽeḽi fhungo ḽithihi fhedzi ḽa uri hu tou nga ri wa yange damuni vhuya zwi ḓo konḓa ndi ḓo vha ndo valelwa nga baki ya vhanyai ndi ḓo vha ndo thivhona nga goli ya nyinyi a vha ḓo vha vhudza vho ri ngenoi vha tshi pfha ri vhoneta
1: fano hai fano zwi kupakele kone ku ḓovha ku tou kontrolwa nga riṋe u ḓo vha ho pakiwa zwavhuḓi u ḓo vha hu sina upfhi nyi o valelwa nga nyi vha tshi ṱoḓa u bva vha ḓo ḓi kona u bva vha vhuya futhi vha ḓovha vha paka futhi a hu na upfhi vho thivhelwa nga goloi vha vhidzelela ngeno vhari hei ndi khou ṱoḓa nyinyi wa goloi fhifhi a ḓi a mvulele nḓila
0: kha vha vhudze na vhasuwana vha no dzula nga hanengero kha mashango a tsini na damu zwitanga dzimene wa pithi boi mulenzhe khathi na ungori themao ga i ṱoḓei
1: Hai fano muthu a tshi khou ḓa fhano kha ḓa a khou ḓo ḓiphina a songo ḓa a khou ḓa nndwani fano a si raka kana

0: September. Here they don't do a lazy, the car under the letter. But don't go to the Makazi, Chibuada Mafiki Solo, Namawe, Nirmu Kivera, 26 September. Ujenani, 150 randa Bahuane, Banani 50 randa, Magetia do Franga, 80 Machero. Nizotangana Royal Gardens, hashtag Ahuna Usana.
1: Abo, iko pembera miwaya dana na maro ya ukoveka na ndeme ini ya rukwa maro te. Upembelela, Abob member rewards iko koveka na gamadana mararo wa milioni wa ziranda na mirade ya Abob ini ya kwalifaya. Kama bili mkove wabunga ujena ka abob.co.za kana badalele davila Abob liretini. Helino furo, liko pera ngala furarunti la jimizi. Abob ndibadisi bandinda kombo bari na license na wazo mashiri na skoro doba chofis. FSP 20656, unamira yuti wao.
2: Bembera mwezi wa bufanga ukuda na utoda udhiba bufanderele ya ashu. Izwe ringa suita nga ukuda upika suliwa swa siyarara, ukuda urunga suyambaru swa siyarara, katina utalara petu wa bufa. Na ututu wezana uvachipita cha mitambo katina michino ya siyarara. Ututu wezana ufese sana udhiba mbele zopamba na aho, kauhuni mwezi wa bufa. Para para FM, ribembera mwezi wa bufa.
3: Arali vapfa hezwi, arali vapfa hezwi, vote jeresa mutebetsindo na G-Voice, mukoyo wa madurumbasi.
4: Auna zwingwe ndi Parapara FM ya koparasi ya kacho la Afrika Tshipembe, toba tamu tamu tameli, tongo tongo, ndi misero tike tangero, tamu ni landandoni. Kamshimo mnone nga mando, nere kofera panda no wawuza uri, ndira ndi nti peji na musi, kawote bareli wa kumbi. Mbani wanga wama magondoni, apano ni narkuwa mbaka nabata zizanyi nanyi. Chande mendo rile nga wusezi usir sana katino kondela na manu. Uribasko na wakoni wuzirelezi ya katino mnunga ya, kati wadu tike tazwa buti nga mando, ya fumi na mibili peji. Mine, zeriko siya chote ya wara, ya Abumaro lutaro pesera rombeka na mshimo rosi ambore ndibeka na mshimo ini yokete zvino ndobuya pano ni navarambitsi taende uvangero spa ne vana vane ndikarenga manda risiko shuma navo vana vane vato idiva vaifedza Parapara FM vana vane validi veli digita la royal ndina vo Richard uvangero spa hey va Rich Lodge
5: nda ndimachana vo DJ voice na vatechelesi va Parapara FM
4: zvauti zvo chimbira zviko chimbira muyani na namani te
5: anga manda ro takara nga manda na musi ubva che digitali la toma ndesa kwa maga 24 ubva murawa ngeno kuitwa dzindugisa dzo ro digitali tome rine va spa ro pfa zvori takadza nga manda musi ri kho fara na zwanda na Parapara FM ori research umero chichava
4: tamusi uchinga to busambuso ya uri vini ndi kalenga manda nina Parapara FM katina royal ba tsara ta kucheza zwine mingwe no pata fumi ri tiko shuma rot zvino ito ri va spa va sanete nga ili pepa ndi mini vo Richard
5: G-Voice na vatachilesi va Parapara FM rine va spa musi ri chi rambi wori rive rifara na zwanda na Parapara FM ka heli bepa ra wana zwa vutoko nga manda ngori ro zwivona zwori bepa heli a lingo tova mafhungo a muzika fhedzi u tshi a vathuni hu na tshumelo nnzhi dze bepa lava likho liita kha tshitshavha ro vona dzi fun woko ro vona dzi activation nnzhi dze dzi customer dza dzikho wina dzi prices kha mashopo asho no nga vo Thohoyandou spa vo Spasa vo Marshall Save More na Angeles spa so rofori eli digitai na duvana liti asi zwine ndi ranga tsetsela murahu ndi khwine ri tshifarisana zwa nda ra isa phanda no isa tshumelo tshitshavhani zwihululu musi ri tshi khou thoma digita nga dzi 24 ro vona zwa vhuṱhogwa nga maanḓa hu tshi khou itwa mafhungo a gospel ra ri na rine a ri tanwi
4: vhafunzi vho Richard
5: ya zwiba musi hu tshi khou ambiwa hu tshi khou imbiwa gospel a ri ne ri to pfari hone hone na motswara lo mutemule ndi vhafunzi ndi mulwani wanje ni tavane
4: superspa vha ḓo tou rumelisa vha ḓo tou rumelisa vha ta musi vho Richard ndi sa tuya kha mulwani nga ngeyo ri dovha fhuri ra vhelesa na fhungo ḽa ndeme nga maanḓa ro zwi pfori vheni vha spa ni tshimbilo na zwine no fara zwino ṋamusi no fara ra vheni vha thetshelese vhathu vha mudzimu ndi khomba a dzi tupelavho thikhithi ndi khomba rene ṱhamusi vha kha ḓi nyaga u renga thikhithi vhone kha vho renga thikhithi ri vha vhe tshipiḓa tsha mushumo hono kana vha thetshelese zwine vho Richard vha khou ḓoma hevho Richard vha ri vho fara ra vheni vha thetshelese vho
5: rine vha spa zwa zwino ndi spa zwi ra zwine ri ḓo amba ngazwo ndi Thohoyandou spa ndi Thavhani super spa na Sibasa super na
4: Gamba
5: Gamba ndi lwani ri ḓo vha ri na thikhithi dzino swika 50 futhano dzina ra dariko dzina vha thetshelese ḓuvha zwino ri tshi tou huma ri tsha shoponi ri khou thoma ṋekedza dzi thikhithi
4: ndi khou fhiwa ndo itani vho Richard
5: u ḓo vha na mbudziso dzina ra ḓo dzi vhudzisa nga ngomu shoponi customer ane ra ḓo vha vhidza vha ḓo vha fhindula mbudziso dze ra dzi vhudzisa vha ḓo vha vha khou bako wina tikiti.
4: Yene tikiti ndi chimbura ndi ndothe kana ndi divha ndi na ngede na bo Richard ivone. Ndi chimbura na nyike tikiti ya bo Richard.
5: Tikiti dziko newa muthu nga mutimuti zwi tshikho bva kho ri ofindula mbudziso dzone na.
4: Okay.
5: Arali vha tshi kho chimbura na muthu wavho na ene a pindula mbudziso nga nḓila ine dza kho ṱoḓiwa ngayo. Na ene wa wina tikiti. Zwino zwiṅwe zwa vhuṱhogwa ndi sathu hangwa. Hangei ni thavhani ri ḓo vha ri na tikiti dzino swika 15. Una customer dza 15 dzino ḓo wina tikiti.
4: Ndi vha spa vho zwi.
5: Ee. Hangei ni sibasa una customer dza 10 dzino ḓo wina tikiti. Tando spa nga ri ndiyo ne khulwane u ḓo vhona tikiti dza 25 dzine ri kho dzi winisa ḓuvha ḽa ṋamusi.
4: Ah, kamari ndi amba na Pfarelo, thavhani molo spa. Ah, vhathu vha mudzimu. Ah, ndi tano lumelisa vhathu Pfarelo, ni kho shavha mini na? Pfarelo ni kho to lumelisa vhathu, ari kho ate ari cha dzhena spa vho Richard Wamba na huitani.
6: Ndi matshelo ndi vha thetshelesa vha phala phala.
4: Ah, matshelo ni avhuḓi no vuwa ini kakati yauna.
6: No vuwa ri musanga.
4: Ah, kakati yauna na luthi vha musanda dzula li pasi hapa ni amba nami.
6: Chia kondanya na chivela.
4: Ha mara ndi kuchi amba hi.
6: Hai ndi khole ku.
4: Ah ndi to nilumelise vhathu hayani.
6: Ndada.
4: Ni kulumelisa nya yani.
6: No ndi kulumelisa mianga. Ndalumelisa khotsi yanga.
4: Nda.
6: Bana baba le brono mutemula nda.
4: Ah uko rumelisa na baba na ndevudzo chena vana. Mukara ah farero vha rumelisa. Ya ro chimbira so muthinga manda katana nda dzo ringo chimba nya madzedze ari na kulumele kwa sondo vheswa thothoni nyana. Enga mara mutsero koko dza linwe na matombo a khwine so va kam cheto wa stitch va diva. Ya ro vha koko dza malungelo no kwazi na big zulu i tu ba zwa zwino. Ikabara ri pakule linwe na matombo a khwine sa ri ya uya mutetshelesi ndi matshelo.

0: chef na Spar. Wana luapurero lune roshika ka 80% kasi chumiso za Nutri-Fresh za tisini. Musi nitiranga zbredo za zinezanga sa. 700 ml All Gold Tomato Sauce ni $32.99. Niburunga 7 rand nga rewards card. Kana 500 gram Rama Original 70% fast spread brick ni $26.99. Niburunga 10 rand nga rewards card. Ubanga zi 22 za September, usukanga zi 6 za October musi chitoko chikaduwa nara. Aspa fezi. Kuto shuma mira yoti wawo.
1: Labubiri ledao kambe kenya mshumo ya vandirani nga minute ya fumbi lubaka wa rae msumbe risapanda na ruendo rwashu wa funzo yazwa nenda kombo rito seza ndelai nendo wechumo yazwa insurance ya shiranga yomure nje kau kwate sa ekonomi usuka mishumo usika mishumo na alusa mabindu echi chitengwa bachitiselu wa ngaba murovi financial services WhatsApp yabo ndi 071-287-1738 kutingo ndi 015-516-6895 MFS yongwaliswa Ramurayo FSP 492-997
2: Awara ya sumbe usuka ya taenga mugibera tende ni la mutebe tindo una chavo chiduro
3: musika musika upiro sote zifu.

la Afrika Tshipembe ri livhuwa nga maanḓa vhoṱhe vhane vha tshipiḓa tsheno mbekanyamushumo ḽiṅwe ḽa matombo a khwinesa na ra khou pakolobva kha mutshetho wa stage ya vho lugisa vhahulwane vha miriḓa ri khou livhuwa nga maanḓa DJ Grigori ndi maṅwe matombo a khwinesa na ra khou pakolobva kha mutshetho wa stage ro vha vhudza ra ri ha zwa ṋamusiwo ndi zwiṅwevho DJ Grigori ri khou livhuwa nga maanḓa Tomedi Diamu ndi vho bondia kome sestobe ya ri khou livhuwa nga maanḓa na tombo ḽe ra pakulula holovela maya ya lila ngoma ndi tshigwada tshine tsho vha tshi hone tshi tshi khou performa kana vha tshi khou mvumvusa hangero kha mushumo wa vhona matshudeni ri khou bvela phanḓa no sumbedza vhukoni vhutsila vhune ra vha naho khathihi na lunako lwa mvelele shusa vhafenda shumo wavhuḓiani na ndo vhona na Musangwe mubveledzi shire sherentoma yazo sikho vhuya nga nḓila ya kamadza vha vha khou rwana nga maanḓa vhasuwana ngero kha Musangwe ndi miṅwe ya mitambo ine ya tambiwa ngeno hayani zwino milayo ke arali vha tshi khou ḓa ngeno damuni teri ngauri huṅwe wa soto vha tsivhudza mubveledzi vha nga fhedzisela vha tshi vho khakha fhedzi ya kheiḽa tshifhinga minete ndi ya fumbili ṱahe fhedzi ndo gonyisa ndo dzula tshoṱhe ngero kha awara ya vhuṱahelo thandi lwa fhedzisela lwa mbekanyamushumo matshidu mavhi ari nga ḓo ya kha Isaac dza mulumba mbedzi nga ṅwambo uri thiri ya fha damuni na vha ḓivha tshilabelesa nga ngero kha tshanḓa tshanga tsha mumondi asi zwone zwikepe vhathanga vha khou ḓiphina nga maanḓa fha damuni zwine vha tea u zwi ḓivha ndi zwa uri zwo ambiwa upfhi magete a ḓo vula nga awara ya vhumalo nga matsheloni na zwino vhathu khevha vhathu vho no dzhena nga vhunzhi vheiwe ya vhathu vha u funo mushumo wa Phalaphala FM Royal Heritage Family Fest zwino zwine vha tea u zwi ḓivha ndi zwa uri a huna thikhithi na nthihi vha ḓo i wana fha getheni aru zwino thikhithi dzi khou rengwa ngei spa zwino arali ṱhamusi vha muthetshelesi ane u khou thetshelesa radio vho vhapfa vha spar tshi khou amba navho vha tshi khou amba uri arali vha nga ḓa ngei shophoni ri na thikhithi dzine ra ḓo dzi pfha vharengi dzine thikhithi dza hone vha spa vhathu vha mudzimu vha khou to ni ṋea mani a swiko vhuya zwo ḓa no ri lindela u wina thikhithi radioni lini thiri ro ri dzo fhela dzo wina radioni ya khezwo upfhi arali vha si na thikhithi a vha nga ḓo dzhena hapfhi zwiḽiwa na zwitshakatshaka zwinyabilanyabila zwinyubenyube vha ḓo zwi wana afha nga ngomu na hanefhaḽoni arali ṱhamusi vha khou nyaga u pfapfamisa dzi ṋama dzavho dzi ribu dzi tibunu dzi ṋama dzedzi dza mumepfu na nagete ya vha i gotsha ngeno ri wone luvhanḓe hangedo thamuni ḽa nandori upfhi vha songo vhuya vha sia vhana vha sa khou ṱhogomeliwa zwi hali a zwi dzheni hangeno thamuni mubveledzi ya ri a zwi ḓivha zwori vhone vha muzwimi mbuse tshi nga vha ya uri vha khou zwima ngapfhi kani ya vha khou tou zwima zwikwarani zwa tshitomboni tsha mbubana ya ngori hafho huṅwoṱhe thivhoni tshi nga vuwa thulo mubveledzini ya zwino kha vha ḓe ngeno thamuni ri ḓiphinde nga nḓila ya khamadza khetla tshifhinga minete ahi ndi ya fumbilisumbe fhedzi ndo gonyisa ndi ḓira tshoṱhe ngero kha awara ya vhuṱahe luṱalo fhedzisela lwa mbekanyamushumo vha ḓivha nda ndi khou lavhelesa maṅwe mafhungo vha ḓo zwa uri nṋe ndi ambesa nga maanḓa nga a bada mani ri ḓivha na vhathetshelesi vha no bva ngeno shangoni ḽa Lomondo mani vho hazwi vha jafrone tshiongole rambuḓa vho mia mpfarisa u tambani yange ya pelimu ri ḓi amba navho tshifhinga tshoṱhe musi vho dzhena ngeno kha khasho fhedzi a vha khou amba nga a bade ḽa yo dzhena Lomondo vhathu vha mudzimu bada yo dzhena Lomondo a i tshimbile ho vhuya vha tou ṱangana na ḽilori nḓilani u nga si ḓivha na zwori ḓoya gai vha ḓo to fhedzisela vha khou dzhena miomvane kana dzingadeni dza vhaṅwe hanefho nḓilani zwino vhathu vhashu ra khou ri warani na vha masipala vha khou ri pfha a vha iti vhona bada ya Lomondo na na uri vhaṅwe ri ḓo ḓivha ri navho hanefho ri nga ḓo vhuya ra litsho zwi amba hinda ndi khou amba uri ri ḓo litsho zwi amba ngauri ho itea mini chifo simu kwa maḓurumbasi ndi fani uri ḓamaṱo khudza ipfiki yo vhuisa rikoo vhuya dzimbatata pota mavili a i ngo ndzhana tshimaili na tshithihi fhungo ndi ḽithihi phezi ḽi ḽaura zwene zwino vhahulwane vha merito vha tshi imisa tshanḓa ndi ya fore gfo isa ra ḓo vha ri tshi khou fhambana ndi khou ambiswa mafhungo aya a bada ngauri hangelo kha yelitsha hu na muṅwe muthangano pfhi Eugene Clots Eugene Clots ndi muṅwe wa vhadzulapo hanefhaḽa ne nga ṅwambo wa uri o vhona nyimele a vhona nzulele a ḓivhona na uri a nga si bve straṱani a ya tswela vhathu ndi khwine a vhe a tshi khou thivha bada dzi dzo itaho mabenga mabolinga kha dziṅwe dza dzi bada ngane ngeno vho Khayelitsha nga hafhanoni vho Swart Clip Road u hone ho musiwana Eugene Clots ndi nga ngero Khayelitsha zwino vhathu vhashu ndi khou amba uri ra sa itelwa bada ri ḓo tshimbilisani ngauri na maḓikiṱano nga hayanoni a lugiseliwa dzibada kha vha lavhelesa na bada yo ḓa ngeno damuni ḽa Nandori vha ḓo zwi vhona uri hune vha khou hone hai mushumo wone wo mateya wo khou atasa tombo ḽa maḓini zwa zwino kha vha ri bvele phanḓa ro pakula matombo a khwinesa ubva kha mutsheto wa stich ndi mugivhela vha khou angafhi ndito zwiḓivha na zwifhedza uri vhone vha khou ḓa ngeno ri shovhuya fhedzi email ya nekhumbe ri dzhera zbc.co.za kha vha ḓa foro itemini hafho ndi musa ro dzhena vhusenzhe vungwi ndi tshitandani
Iya fika matsitse mwana ba bebe police lengwe la matombo a kwinesa ramuzi karone wesa vuti pindulele ni mugivana na mutsini songo vhuya na vhali cha nwedzo kha diva wa vufai ya ndi tatswana labo a kholi labo Elvis Mandiza ndi a kholi hoyo hoyo ndi a kholi Mandiza ndi biseni mwana nga ndi botsotso ndi pikululelo locha.

0: Na musi vhadzulapo vha khou tambudzwa nga thaidzo dza mutakalo sa mutsiko muhulwane wa malofha, vhulwadze ha swigiri, ha marambo na ha gout. Lirumo ḽa mali, itwa nga lwa saintsi sa tshikunakisi tsha malofha na u ṋea maanḓa masole a muvhili, khathihi na u tsiḓulula mutsiko. I na zwiḓavhangelo zwi vusuludzaho mutakalo wa muvhili. Lirumo ḽa mali i fulufhela nga vhanna na vhafumakadzi u bva tsha 2006. Lirumo ḽa mali i wanala Dischem, Clicks na dzikhemisi shango nga vhuphara. I wanala nga dzi capsules na nga dzi drops. Feel the healing power.
1: Vha khou ṱoḓa u vha mufati makone fhedzi a vha na zwishumiswa zwine vha nga zwi shumisa nahone a vha ḓivhi uri zwi nga ita vhugai. Kha vha nange thendelo yavho nga mbadelo ya mitengo ya thundu ya u fhaṱa ya cash build. Kha vha nange khasambula dzi fhiraho dza 20 dza mahala dzo badeliwaho dza u thaila, dza u paver na u vusuludza. Nahone arali vha renga pulani ya u fhaṱa vha nga wana mitengo ya thundu ya u fhaṱa. Nga tshifhinga tshiṱukuṱuku vha nga wana mitengo ya zwishumiswa zwoṱhe zwine vha khou zwi ṱoḓa zwa u fhaṱa thendelo yavho. Kha vha dalele cashbuild.co.za vha fhaṱe zwa khwinesa nga u badela thundu dza u fhaṱa. Cash build.
2: Arali vha tshi elekanya uri vha nga si kone u badela muimeli wa zwa milayo, kha vha elekanye hafhu. Clientele yo ita uri tshumelo dza zwa milayo dzi swikelelee. Tshaka dza tshumelo dza tshidzo phambananaho dzi katela vhone, mufuno wavho, vhana vhavho na miraḓo ya muṱa. Tshumelo dzi katela milandu i tshimbilelana na thaidzo ya zwa vhugevhenga, zwa mishumoni na zwiṅwe na zwiṅwe zwi kwamana na zwa milayo. Hu nga vha u ndaela ya tsireledzo i bvaho khothe, dzinndwa dzo ḓisendekaho nga zwa mbeu, ṱhalano i sinaho khanedzano kana tshumelo i sa takadzi. Ramiro ya Avo Clientele u hone u vha thusa. Tshumelo dzashu dzo leluwa. Zwine vha tea u ita zwone ndi u dzhia luṱingo lwavho, vha founela milayo kana vha rumela email, ri ḓo vhuya khavho murahu. Tshumelo dzashu dzi katela 5000 rands ya beili. Kha vha SMS ipfi Phalaphala kha 32281 ndi 32281. Clientele General ndi FSP yo tendelwaho na ndindakhombo isi ya vhutshilo i re na ḽaisentsi. Milayo yo tiwaho i wanala online, hu ḓo shuma mbadelo na milayo yo tiwaho.
3: Nandoni, gondini la mabilu, bufuri. Phalaphala FM 106.9.
4: Vari wana na kha FM.

0: Ripembera mwedzi wa bufanga uguda na utoda udhiba bufu wa mbelele ya ashu. Izwi ringazwita nga uguda upika zuliwa zwa siyarara, uguda urunga zwiambaro zwa siyarara, katina utalera petu wa bufa. Na ututu wedzana uwa chipitha cha mitambo katina michino ya siyarara. Ututu wedzana ufese sana udhiba mbelele zwa mba naho, nga huni mwedzi wa bufa. Para Para FM, Ripembera mwedzi wa bufa.
1: Yellow Africa Spembe here ni mzoro pakura halimu la matombo wa kwine so vangero kamcheto wa stichi atiwa shoro babu zore viangeno damu ni zinu hii ainga dhoro dofara na mzi studio mbeka na mshimo ringa soba kofota resa nyambezano kachina mzika nga uri lito wa duwa laje zote iya upache mwezi wa tomono ruwambo nilu tui pezer kuri wangamanda element wa madima neno ruko dipina chote engandere kama zogero mbeka na mshimo tase boy here na ramara da chifi warendione chifi wa niko dadamu ni tirivadiva ndadu kwa mwana mkeguru wa Josephine Mahada ngingarava ya mia lipara festas Mahada wa kwambori ndiko dana vaduru ngo lipara lotoru vemta wotena ya rikuliwa kwa manda lipara ya ndi festas ndi wa Mahada ni mwana wa Josephine ngingarava ni ramarata chipi wa rikuliwa kwa manda rastampo kwazo rikuliwa kwa manda obrichamza chamano neno rihai wa rikudipina chote ngandere kama zange nombeka na mshima mkororo Helen waru sunzini na pita magota ndiwo ndubeni neno rikudipina chote ngandere kama zonga hino mbeka na mshima nchenga masindi na mushema tzimbi kula anza ya ndi watakarani neno rikudipina chote ngandere kama zonga Emmanuel Rachtanga locha ndi macheroni chimanga zarabu tulundemezo kila kumbiongo rufiaru nisi Tony McTony neno ri rione keno mbeka na mshima ineyo mate yoko atasato mola madini riaifuna nga uri roto iketanga koro findi duwa labu dilama bebo la anda ni singo angi mapate wo singo locha duwa labu dilama bebo anenge ndi wongo batuna kori G-Voice rione keno mbeka na mshima Cola Max ya ndi echo hangi ichkwaza ndi kata ziyana mazabo na ondwela locha echo novu watere obri chamza chamano na mshabi mruungu wage ni flei keba wangwe nebaneba rumene mreza kuri wanga manda mreza yoshika chimanga zomu tiwi anakori locha ni macheroni jewara ramshamura duwala butula mapepo castella rama kwandu vapa la mudunungu anakori neni jewara ramshamura lena disigidane anakori mtewe zindo locha ndi apacha urukungu nindo iketanga kore ya zindini wa madele kuri wa mreza kutubuya mkari moto ndiwa inga miri hangeno Jimmy Stanley Piroville bari ya nindi mavunde locha ni machono ni mpondi mbanyika na ramuripo neno ruko dipina chote ngandere kama zonge nombe kana mshima chimangazo mtibi mreza usongo vya liunji mane roli majozi ari ya pala rambani chamurawo nadi ya rambani mane ndi ya pala masetoni iya hamurate zigabi desert money long story uwa pala agabi churu zani chandu ya gabi uwa kubona chamurawo apala siri na msana doshika na rambani mavu locha ndi bacheroni kuliwa ngamanda na mraro pismo kopo bakopo anokore locha sobo tinga manda duwala butila mabebo kamuraro chivase wapala shandima na murisa Jacob Livia orumana mrezo noni anoko vapala chikoti masedi leo iterikadi aro duwala butila mabebo kahoyano pita bero makara cheche wa masakona na pesi denga mraro wa pala mpeni bloksi na rambao ale tamashudu wa pala masakona pita rambani mreza wosu hii kaman alikuli wangamanda na puruso mkwe wanakuri locha ndo vya ndebe so weto chia wero kasla wa figona wa general una endru neta netamba nukuri chire njeni locha zwa utingamanda kabari wambuza rutarakanda kapina kapinga paka tandada zurungo timbanywa maze zera na kuru maruko muzeper kuli wangamanda gane nge iya ufindi tuba labutila mapebo landi wonduwe ni chkudo uva pala ngarabani uru waifu nembe kanya mshumo ineyo mate yoko atasato mwala madini kuri wanga manda na huya nufizu ya dina lafini mwengerani ni musonerani ya mwana wamiacho kumberu mtepe lo chani macheroni sosino mulizi wa radio mshai we namba uyi the DJ ndozura nai uitani uyi
2: alorara varmina
1: takara zobu tinga manda
2: dindi
1: nduri nitamba zote namzi ya fi autambwe za marombo ni gata nalitza
2: maza mfuni banga mbuka
1: Ndiwa nguru tamba zuri la pizi.
2: Mutu kuturi ruwa pizi. Sokele machote.
1: Ndiwa Rita D. Muro wangero ka Miss Parapara FM Royal Heritage. Awachi kwa mburi. Odufi. Ola mtanga na mpanaza gospel ni nga jaifa.
2: Nga shi.
1: Rufu fima kurutuma ni wani funabadi ni kutamba kwa hitu.
2: Nga manda.
1: Sinu wapana mzino dotamba zipio. We the DJ. Ndini resident. Ndini resident zwa wuyu. Ya wuyu. Tamsu nichinga tofanga inu isa DJ. Chandu kokezi zoda. Dikita la Parapara FM Royal Heritage. Dikita line. Lovali chanzero nga mandi tu wanga swinga zwa msiku. Zazino. ro vhuya ra ni kuvhanganya vhuyi ra ri ni ya hwala na madabyana, ni ya hwala na vhana, ni ya hwala na vhafumakadzi, ni ya hwala na muta na ḓa na vha tshipiḓa tsha uno mushumo. Zwi amba mini kha inwi sa DJ ro lavhelesa hedzi tshanduko vhuyi DJ?
2: Zwi amba zwinzhi nga maanḓa sa muthu ane a vha na muta u tshi khou kona u ḓa hafha royala na mukeguru na vhana a si na vhangana
1: ndama
2: ri khou fhata mita,
1: ri khou fhata mita. Zwino eḽi dikita ndi ḽia ḽine arali wa mungana wanu a si na thikhithi a rengela na vhana vhawe na ḓane kana zwa mutani wao
2: dikita ḽi takasa nene nga gospel na ndo ḓi ḓa na ṅwana wa munipa ri khou fhata
1: mita
2: na mushaka
1: nanyi
2: na vhushaka
1: na vhushaka
2: nga tshelede ya fhasi luṅwe 50 rand ende zwine nda nga to amba vhathu vha songo pfonga a hu ngo ḓala ndi khou amba zwino arithu makete o vulee hu na muṅwe muduba muhulu
1: nga maanḓa
2: zwi vha vhani vha khou pfonga hu ḓo bora vhathu vha vhangai vha to vhona nga zwi status
1: zwino muṅwe mulovha uyi the DJ uri kha nṋe muthu a si na mali yo renga thikhithi khombo nga maanḓa ndi vhone vhathu vhane vha ḓo vha khou sokou ṱavha mukosi 130 zwino vhatikedzi vha Phalaphala FM a vha tshutshudziwe
2: vhono swika kale vha khou ḓi dzhaivela ri khou to testa muzika mara vha khou dzhaiva vhana vhono vha hone vhono fhinduwa zwifhaṱuwo ḓifha nga maanḓa
1: ri khou livhuwa nga maanḓa mushai wa namba vhuyi the DJ ya no ri kanzwa no ri tonda ri ḓo dovha fhurani kwa itara luna zwiṅwe sa DJ wa vhori netela
2: ndende
1: cash vhuyi the DJ u fano ndo ri mukokodzi hafha luni ya sa tofira ya na kuambarele kone vha zwi vhona uri o ḓa damuni u ḓi tovha uri a hu na mutavho ḽa wa bitshini vhuyi a ḓo vha tshi khou bambela ambara zwavhuḓi ya ndina a ri tshipoti na mazaza kheḽa tshifhinga minete ndi ya maro fhedzi ri khou sia tshoṱhe ya wara ya vhumalo zwenezwino nṋe ndi ḓo vha ndi tsheo vhathu vha mudzimu kha vhara ndi lifhemuna ndi ya vhathu bvanefo ndi tombo ḽitipetsi nda vhuya ndi tshionesa ndi matsheloni mubveledzi.
3: No badela muimeli wa zwa milayo kha vha elekanye hafhu. Clientele yo ita uri tshumelo dza zwa milayo dzi swikelelee. Tshaka dza tshumelo dza tshi dzo fhambananaho dzi katela vhone, mufuno wavho, vhana vhavho na miraḓo ya muṱa. Tshumelo dzi katela milandu i tshimbilelana na thaidzo ya zwa vhugevhenga, zwa mishumoni na zwiṅwe na zwiṅwe zwi kwamana na zwa milayo. Hu nga vha u ndaela ya tsireledzo i bvaho khothe, dzinndwa dzo ḓisendekaho nga zwa mbeu, ṱhalano i sinaho khanedzano kana tshumelo i sa takadzi. Ramiro ya Avo Clientele u hone u vha thusa. Tshumelo dzashu dzo leluwa. Zwine vha tea u ita zwone ndi u dzhia luṱingo lwavho vha founela ramilayo kana vha rumela email ri ḓo vhuya khavho murahu. Tshumelo dzashu dzi katela 5000 rands ya beili. Kha vha SMS ipfi Phalaphala kha 32281 ndi 32281. Clientele General ndi FSP yo tendelwaho na ndindakhombo isi ya vhutshilo i re na ḽaisentsi. Milayo yo tiwaho i wanala online. Hu ḓo shuma mbadelo na milayo yo tiwaho.
4: Khumbelo dza u ḓi ṅwalisela ngudo dza 2027 na fhethu ha vhudzulo ha matshudeni University of Venda dzi kha ḓi bvela phanḓa. Matshudeni vha re na dzangalelo ḽa u gudela buḓo ḽine vha ḽi takalela nga 2027 vha khou ḓivhadzwa uri khumbelo dzi kha ḓi bvela phanḓa nga maitele a online. Khumbelo dzi ḓo vala nga 30 September 2026. Khumbelo ndi mahala. Ee, zwo ralo, ndi mahala. University of Venda i ṋetshedza programu dzine dza thusa matshudeni u vha vharangaphanḓa vha khwine vha matshelo, vhaḓivhi kha mabuḓo a mathematical, natural sciences, environmental sciences, agriculture, commerce, management, law, human and social sciences, education and health sciences. U thivhela nḓaḓo nga 2027. Kha vha ite khumbelo tshifhinga tshi tshe hone. Kha vha ite khumbelo kha www.univen.ac.za. U wana vhuṅwe vhuṱanzi vha kwama Justice Libova kha 082-868-1915 kana nga email kha justice.libova@univen.ac.za. University of Venda, creating future leaders.
3: Shoprite i dzhenisa maanḓa kha tshipatshi tshavho nga mbekanyamushumo ya dzimbuyelo i kandelaho phanḓa ya muzanzi. Kha mibukuto ya extra savings i fhiraho 5000 vhege iṅwe na iṅwe, vha nga bvisa vhuḓikumedzeli havho hoṱhe vha wana extra. Kha mibukuto i nonga sa 30 pack ya makumba mahulwane a Right Brand nga 69.99,

0: vha ḓisela hei mbekanyamushumo ya special ri hafha bephani ḽihulu nga maanḓa ndi bepha ḽa Afrika Royal Family Fest ri hafha Royal Garden hai arali vha tshi khou ḓa nga hafha thungo ya vhosi basa vho Ṱhohoyanḓou kha vha zwi ḓivhe zwo ri ṋamusi ṋamusi a hu na weather hafha na nḓuni hu khou thoma u ḓifha nga maanḓa Phalaphala FM ri na mimisi yoṱhe mbekanyamushumo ndi nambi ya dzinambe ri khou vha ḓisela yone ri hafha ri tshi khou pembelela bepha ḽihulwane nga maanḓa zwino arali vhone vha sato renga thikhithi kha vha ye vha renge thikhithi ngauri ha hu ḓo ḓifha nga maanḓa ṋamusi hafha nṋe ndi kha ḓi pfhumbulani ndi muphirimiya ni ṅwana wa vhone ngovhela ndi bva ndi tshaulu tsha bohwana tsha khosi ya mufumakadzi hune wana naka dza musununu ndi ḽone maipfa gandama na kambilu kofeni ya muna u dzheni maḓi muna u naka 150 ya u dzhena hafha Royal Festival kha vha sendele tsini avha ya vha renge thikhithi vha ḓe hafha ri ḓiphine ndo vha ṱanganedza zwavhuḓi nga maanḓa zwa nṱhesa nga tshikona tsha ngei sheshe zwashu zwi ri ita vhathu vha sa ḓivhone vha khou bva hone a vha nga ḓivhi hune vha khou ya hone nda vha ṱanganedza nga hoima waya waya ndi Jeshua Tshikalange a tshi ri sialala Phalaphala FM ri na mimisi yoṱhe zwino mafhungo a ndemekheya hu khou pfhi vha na mbilaelo na ya uri phoḽisi dza masheleni a mbulungo dzi a ḓurana hapfi hone vha na miraḓo ya muṱa ine vha ṱoḓa u i khavara hapfi RFA funeral cover ndi yone phindulo yavho vha nga khavara miraḓo ya muṱa wavho nga tshelede i linganaho 10,000 u bva nga khava ya 35 fhedzi nga ṅwedzi hapfi kha vha SMS zwino ipfi RFA kha hei nomboro ya ri 43366 kana vha ri WhatsAppele kha hei nomboro ya 061514 8872 RFA funeral cover hafha ndi yone ndi vhaḓisi vha tshumelo ya masheleni vha tshiofisi Phalaphala FM ri na mimisi yoṱhe he mbekanyamushumo ri khou vha ḓisela yone ri hafha bephani ḽihulu nga maanḓa ḽa Phalaphala FM Royal Fest he mbekanyamushumo ṋamusi i khou bveledziwa nga tshimangadzo muruvhi Phalaphala FM hu ri hangeini Polokwane u hone Lupenye Rotlas na Romondo Avia Maragani mthanga wanga
1: muteko wa peṱirolo wo gonya u engedzwa ha mitengo zwi khou vhavha na vhutshilo vhu khou ḓura vha khou ṱoḓa zwa khwine ndi nako ndi tshifhinga tsha u dzhia tsheo yo ṱalifhaho na Relief Furnitures ri vha fhulufhedzisa dzimbadelo dza fhasi nga miṅwedzi ya 24 ngauri randa iṅwe na iṅwe i ya vhaliwa vha songo ṱahela
2: Railway Furnishers. The price you see is the price you pay.
3: U xelelwa kana u siwa nga vhafunwa vhashu a zwi ngo leluwa. Ha clientele ri pfesesa uri u vhulunga vhafunwa vhavho nga nḓila i ṱhonifheaho ndi zwa ndeme. Tshumelo dza zwa mbulungo dzi badela hu saathu fhela awara dza 24 nahone vha wana airtime ya 200 randa musi vha tshi ita mbilo yavho. Mbulungo dzashu dzi katela vhathu vha 13 kha thandela nthihi. Kha vha SMS ipfi Phalaphala kha 37128 ndi 37128. Clientele life ndi FSP re mulayoni na license ya ndindakhombo ya vhutshilo. Milayo yo tiwaho i wanala online. Hu ḓo shuma mbadelo na milayo yo tiwaho.
4: Na vha khou ṱoḓa PVC casings kana UPVC irrigation na pipes za plumbing nga mutengo wone. Aba ye hone hone ngei Hurricane Pumps. Nga manufacturing plant ya Shurita zwoṱhe rine vhane u vha ḓisela zwishumiswa zwa nthesa nga mitengo ya fhasisa. Izwi zwo lugela u bora irrigation systems sisimu na project za mabindu. Aba ri dalele kha 68 Nelson Mandela Drive tsini na CTM ngei Nivana Polokwane kana 184 Boundary Road Centurion. Aba rure rutingo Polokwane kha 0102923452 kana Centurion kha 0105 77843 Hurricane Pumps, we beat any price.
5: Ripembera ṅwedzi wa vhufa nga u guda na u ṱoḓa u ḓivha vhufa mvelele yashu. Izwi ri nga zwi ita nga u guda u bika zwiḽiwa zwa sialala, u guda u runga zwiambaro zwa sialala, khathihi na u dalela fhethu ha vhufa, na u ṱuṱuwedzana u vha tshipiḓa tsha mitambo khathihi na mitshino ya sialala. U ṱuṱuwedzana u pfesesa na u ḓivha mvelele dzo fhambanaho nga hune ṅwedzi wa vhufa. Phalaphala FM, ripembera ṅwedzi wa vhufa.

0: na mbili kwa hiyo hachari hapa na ndoni demu riko pembelela mwezi wa ufa arali vone batu renga tikiti kaba gidi mwe renga tikiti nga uri haono tomo dhara zino haono tomo dhara basi diva zuri na musi udoba una waimbi wane nga manda makazu udoba anefa makifiki zolo badoba anefa zino vone kaba gidi mwe ya barenga tikiti badi hapari zipina rote nga mbeka nyamushima nambi ya zinambi zeno zino usikari ridoba rina vaini zino basi diva zuri kaya mbeka nyamushima ya nambi ya zinambi riazu diva zuri chiri miniti ya fumbiri tanu vaka wara ya vutahiri vana chitengwa chinopfi varioli vazi tekisi na vana merivadu suno saizu na musiriko vazi sara mbeka nyamushume special life aringa dokono vanecho chitengwa chungwa chitengwa china aringa dokono vanacho di chitengwa chanambe ya zinambi feni club vazu di vazuri ya mbeka nyamushume idipanga manda musivone wei tierera bachi kwe techele sawa vanji vodula pasi ya mirunji para para FF rena mnuni misi yote mbeka nyamushume nambi ya zinambi riko vazi sara yoneri yapa nanduni dem Rika bepa luwaninga manda bepa la Afrika Royal Family Fest ya udo vumana pasi ya vumana gia ndo bata mbele rimbo wangini nga mke guru wangani wafunanga manda ndi Wester Baji vachiri chere dinga pindi ya baba neba ngwari sabatu hezu za mburu ngano za uri musi mtono tuwa pano shanguni huwani wa mashini pezi yae sene zimu sono wana rufu ya wana watuba hone ila chere de vachapuru pezi ya nilwa zinu findi bindu langa Rufu bindu langa, para para FM zenezwe, asu zavudi, rari wone wangwari sabatui, kava ise, masheni ya vudi, abatu nguri hezu ya, azifari ya batu zavudi, zuno musiku ambangamu keguru, ruka ambangamu keguru vani, ako imba, vivu watoma bachi imbangini, marindini, ziseve sevini, hanefa una mishumu ya misanda, watoma ningi bachi kwa imba ningi zino, bana lingwali namba lino vivu wanandoto rari, vanganyi trani, ndi mkeguru, Wester, Baji bano vangi chisiru siru para para FM rinani misi yote mbeka nyamushumu ninambi ya zinambi ndayange ni makwarani ndia mkeguru vo julia ni makawani vachiri na atiriri uli ravone para para FM zino musiku kwa mbanga mkeguru vo julia ni makawani kwa mbanga mutwa ni za muzikai ziko manejiwa kana ziko ranguli wangangwana wavo wa musiza tiba zudiva zuri madubano riko shumisa chimanje manje mavengela chimanje manje achukua zino bake guru banga suzikono zande mezore rari hapo hapo vone una mkara kana mke guru ni hapa muimbi vali nge zinga mando senela tsini nga uri muzika ndifa na baduru batu diwa batu kuhoza zezu nyimbo zavu ziku time wa radio para para FM batu batevela wabari mupremia na uvone bangi unanduni sina robe ya ndeve riko bate chereza ni mbizi etina ndava na Jessica Mashamba Muraru Pisi Bakopo Chimangazu Mutivi Vorasta Mukumera na Ruli Majuz Ari Mupremia Rove Yandeve Para Para FM Hinanu Misi Yote Basungu Angwa Suri Ange ni kama Janga Kumishi Ya unasusu njinga manda zoza kwete ya Richi Kose Zofari wa Havadu Zingwe Zasitu zete ya hui Evo Katevi Kungu Nizandeme Zuri Batu Ritevo Richi Tore Ranga Anginuri Kama Janga Kumishi Kana hapa zikote zashu Ukwete ya mini Uite la uriribi na ndivo Ine hendivu idhuru tusa zuri musi richi kuchira ridhibe zuri kuyangapi nguri. Kamurayo, ahune zufi andru neti zudhibi hizu. Ai, kamurayo bari haba zudhibi vatu dipeza vufari wanguri. Bafunu wabati kudhiba zuri kasha ngolavu huku iti ya mikoyu. The mighty D ndamulero Douglas. Roberto Tevi kwepira wapala nitanu oro. Vitu kupembelera mwezi wa vufa na rupo mamwa dufa nishi ni happy. Nendiko bambi uluchi dauru Zion and Babylon Street. Hapi ndiko dipinesa nga mbeka nyamushume zuvocho vocho. Ndina meanga ndivo silivia madida na ngwana nga achirao madida. Na vupiti musenzi. Hale pala chifudi. Munangwe para para FM. Rinanu imisote. Musi ndiko diaba nga zwete ya wapo pukatia vege. Ya rova vona mufu makazi. Wavo keti matala. Votakani. Vachiko fariwa. Vachiko variliwa. Ngini pezi hai. Vopeza wobva nga bili ndi zvimwe zvine zvakuitea kalifasi lavo ramurayo para para FM rinani misi yote mbeka nyamushumo ndinambi ya zinambi vona vato dzura pasi vatigede ngauri rine rikudipina nga manda ri hapa damuni kavadi ridipine rote ridipine nga manda swikange lichikwevera henoni ndi festival ine yo pambana na ya miṅwaha yo fhelaho ya fumi nguri hei rikova disera yone zvino nga matsheloni swikangeini nga madhekwana hu itela uri vone vade na vana vavo na vadhuru na vakeguru retomangini nga lavuna huna gospel upfi dzo vuya nga manda mulovara vari kupembelela zwa vutsira hu kuchinwa zwikona ufina mavili ya tshivenda ova ahona ne pa para para FM rina mimisi yo tembeka nyamushumo ndi nambi ya dzinambi riko dipina cho tenga manda vone kha vha sendele tsini ri dipine kha vha tendelezwa zwino nei ndiko vha disela tharu dzoma hote ndofumula ndi tshinga athiho para para FM rina mimisi yo tenda ah Rotlas
1: Joro, kana mbi ya dzina ambi.
2: Para para FM Royal Heritage Family Day. Mukibera wono yo 26 September. Hende dino ne dua laju, nikale ro ndilindela. Vadongumbuswa nga makadzi, chigwada mafikizolo. Na vamwe, ndiri mukibera wono yo 26 September. U jena ni 150 randa vahulwane, vana ni 50 randa. Mageti ya dofranga 80 ya machero. Rizo tangana Royal Gardens, hashtag ahuna usara.
3: So I pani ni bechikala ni chaunga wina mukove wano wazi biri wazi za 3 million ha boxa. Rangani mama's mixed chicken portions 4 kg nga 159 rand 99. Mama's rations 4 kg nga 149 rand 99. Wanani 1 gig data mahara nga boxa com ha boxa pedzi.
1: Hey, hey, be para para FM.
0: Kezo, rono kandiwa. Ndova ndori ndikuva dzisela zwijoro joro zwa muzika wa tshivenda muzika wa sialala fhedzi ha rono kandiwa hafha ngori ho no thoma u ḓala nga maanḓa hafha na nduni dam hafha Royal Festival ro kandiwa a ngavo Agnes Mandiwana
4: musandiwa
0: vo vhona musandiwa
4: zwavhuḓi
0: vhone kha zwi vho to bu
4: ndo to ri bunga uri ndi kho ṱoḓa da royala ende ndi kho ṱoḓa vhona makhadzi ndo tori ndi ḓo vha muthu wo thoma uri ndi kone u wana na tshidulo.
0: Vho musandiwa hayani vha khou bva gai?
4: O bva Tswinga.
0: O Tswinga.
4: Ee.
0: Vhana vhana vhavho.
4: Ee.
0: Vhana vhana vhanga navho. Ndi vhana. Ndi zwidulu kana ndi vhana?
4: Hai ndi zwidulu na vhana.
0: Na vhana thiri. Royala i amba mini na muṅwaki zwi khou ḓa nga masiari zwi vhuya zwo ḓa nga masiari ndi zwifhio vho musandiwa?
4: I khou tou takadzela uri kha nṋe ndo raliho kha AG ndi a kona u ḓa are i tshi khou vha nga masiari. Wa tavhanya wa ḓa wa vhona wa kona u ṱuwa ḽi kha ḓi vhonadza u kha ḓi vha save
0: vhone thikhithi yavho vho i renga lini vho musandiwa a vha tsha ḓivha zwo mo ndi kale vho i renga
4: ndi kale ndo i renga ndo i vhea ndi khou shavha uri dzi ḓo fhela
0: aha kha vha ḓo ita khuwelelo nga ngeni kha vhaṅwe vhane vha kha ḓi kanakana uri hane royala i ḓo vha hone i ḓo ḓifhana vha ye vha renga thikhithi ngo ṱavhanya vha ḓi ri ḓiphina.
4: Zwine nda nga to ita khuwelelo kha vhathetshelesi na vhathu vhoṱhe vhane kha ḓivha vho salela vha khou salela nga maanḓa ngori nṋe ri khou ḓo ḓiphina and riṋe ri khou vha pulaka na riṋe ro no ḓipulaka ro no dzhena nga ngomu hu khou ḓifhesa nga maanḓa na musi vhaimbi vha sathu swika kho fara o ṱanganedzwa kho livhuwa Phalaphala FM.
0: Kha vha ḓori ndi ambe na muṅwe ṅwana muhulwane ndi uyu muhulwane hafha rembe ane ri pfha zwori u khou ḓiphina nga nḓila ḓe kha ambe. Aha. Kha data khuelelwa ngeini nda kha vhaṅwe vhaswa vha nonga ene a vha vhudze zwori hafha damuni u khou ḓifha nga maanḓa.
5: Vhaswa tavhedzani swike damuni u khou ḓifha wo ḓifhesa da ri nave na vhaṅwe ri gotshe ri ḽe zwiḽiwa zwavhuḓi wo takadzesa tavhenyedzani.
0: Habo ori upfinyi dzina?
5: Nechivambe Dakaro.
0: Nechivambe Dakaro?
5: Eh.
0: Ndi upfio muimbi ane kuri namusi nda sa muvona mbilu yanga inga sitakale Dakaro.
5: Ndi Mafikizolo.
0: Mafikizolo.
5: Ndi ndavula Mafikizolo.
0: A chiri mini Mafikizolo Dakaro? Luimbo luti luri mini lwa Mafikizolo? O ḓo vhona Mafikizolo.
5: Nanga mapolisa fikile. Kwela kwela, kwela kwela.
0: Okay. Kandi ndi ambe na muṅwe mutuku ndi ufhiwa mutukusa mutukusa ndi hoyu mutukusa ndi hoyu ri pfhe zwori vho mutuku na vhone ra vho dzula hanefho kha vha zwi ḓivhe zwori hafha kho thoma u ḓifha nga maanḓa festival ya ṋaṅwa i khou takadza uri ndi a vhaswa ndi a vhakegulu ndi a vhakala muthu muṅwe na muṅwe o ṱanganedzwa afha ndi khou amba na nnyiwe muḓuhulu
6: na o mpfuna ra phalalani
0: o mpfunaho
6: o mpfuna
0: o mpfuna thiri o takala o mpfuna
6: nga maanḓesa
0: u khou ḓipfhana ṋamusi hafha festival ya royala o mpfuna vhathu.
6: Ndo takala.
0: O takala thi.
6: E.
0: Nge tshikolo uno kho dzhena kha tshikolo tshifhio o mfuna?
6: Tshilivho.
0: Tshilivho.
6: E.
0: O mfuna a tshi phasa tshikolo u kho tamba u shuma sa mini?
6: Dokotela.
0: Dokotela. U ḓo kona u i thavha tshikisini ene?
6: E.
0: ena yita bo dikisi dikisi na riri
6: ai
0: a wo fai nai zokuma
6: eh
0: a ke kezo para para fm rinanu misi yote ni vango pale rava navo hapa noni musi riti kutipina nga mbeka nyamushumi ya special ya nambi ya zinambi vone rari vache kure kabari gidi nguru zone zinui vaimbi vaya jena rubandini hapa songo dena zuliwa zuliwa zuona nefa zote uvaka nama ya rubuda zote zihone zuniwa zikodiringi zote zivaba ona zidunga uzihone vone kava dene vari dipina rote auna chisiyo
6: doba ndiko nago lumelisa mkomano wanga
0: kalumelisa kalumelisa
6: masindi ndoni tuwa mkufuna niko roda na vangwe na gocha nama mara uko daka zanga mandesa
0: ngori ene nama ufuna hivyo yoda umfuna
6: ha?
0: Nama, nama ufuna hivyo ya kuka ni ya kolomo
6: ya kolomo
0: ya kolomo ti andolivu wati umfuna
6: Adipu,
0: omfuna. Achinenga manda na muziti.
6: Eh.
0: Okay, thank you ti.
6: Eh.
0: Okay, para para FM rinanu misi otembeka nyamushu mwandi nambi ya zinambi. Zasuno nekawa ntendele ndiko batu sela taru zoma ote. Ritiko ya mafunguni awara ya bufumi.

0: fanaho na nomboro yo pfuma ho ya 4664 duba lithihi marathoni muthihi ifa lihulwane kha vha ṱanganedze Nelson Mandela Marathon une vhukando vhuṅwe na vhuṅwe ha vha na nganea pfhi kha SABC 3 u bva nga awara ya vhuṱanu nga matsheloni.
1: Parapara FM Royal Heritage Family First Premium All White Party. Bishola Haya, the 27th September, Nandoni Waterfront, had the president, the creator. Nikubona Shikepe. Mabufo, Kuruiza Mawaiwai. Vana ya hai vhathu vha vhudi na vhaimbi vha bvumo u buka tafula kha vha founele 075-228-8166 075-228-8166 is the premium lifestyle baby.
2: Hena fedzisela u ita chimwe chitu world poma mwedzi uno wa vhuendela mashango lichani zwo takadzwa nga u vhona zwifanyiso ni thombe u dala ubva kha u gonya govani lo dzumba mao uya kha ḓorobo heneyo ya magwabelo yena i vhona kha zwifanyiso zwino u ḓiphina nga madzanga a mupo zwitsini u fhira zwine na zwi humbula tumbulani uri lindalo ni farela mini pulanani u ḓiphina na u ḓibvisa nga u dalela fhethu ho fhambananaho fhethu ha vhufa na vhugala ku ka rwiwani nga lumuya lupepedaho lufambanaho na ho lulunelani rwa ḓuvha na ḓuvha nga houno ṅwedzi wa vhuendela mashango.
3: Fashion tifedzi i tsivhudza lushaka na lushaka lwa tenovisa mihumbulo.
4: Khezo Parapara FM ri na numisi yo tembekanya mushumo ndi ya special ri afha Nandoni Dam ri kho vha ḓisela bepa ḽihulu, bepa ḽa Afrika. Ro vha tambela kana Sandan Cook a tshiri ho tshinyala mini. Zwino kha vhapfhi mafhungo a ndemekhea, hapfhi vha na mbilaelo ya uri phoḽisi dza masheleni a mbulungo dzi a ḓura. Hapfhi honeha vha na miraḓo ya muṱa ine vha ṱoḓa u i khavara. RFA funeral cover ndi yone phindulo yavho. Hapfi vha nga khavara miraḓo ya muṱa wavho nga tshelede swikaho 10,000 u bva kha 35 randa fhedzi nga ṅwedzi. Hapfi kha SMS ipfi RFA kha hei nomboro ndi 43366. Hapfi akana vha ri WhatsAppele kha hei nomboro ya 061-514-8872. RFA funeral cover hava ndi vhadisi vha tshumelo ya masheleni vha tshiofisi Parapara FM ri na numisi yoṱhe kha vhandendende vha ḓisele dziṅwe mbili. Hezwi ndi zwidzholodzholo zwa muzika wa Tshivenḓa, ndo fhumula ndo tongo zwa zwino ndi khou vha ḓisela Malisa Kholomo. Ndi tshigwada tshino bva ngei Lambani upfhi Dongi yo fhelo luga ndi yangeini. Ho vhuya ha vha na zwine ya special ya mapholisa vha tshi ri hai ndo vhona data.
5: Hei!

0: Mbudziso ya ndeme vhukuma ndi ya uri vhone vha na mbilaelo na ya uri phoḽisi dza masheleni ya mbulungo dzi a ḓura. Hone vha na miraḓo ya muṱa ine vha ṱoḓa u i khavara. RFA Funeral Cover ndi yone phindulo yavho. Vha nga khavara miraḓo ya muṱa nga 10,000 rand, ndi u bva kha 35 randa fhedzi, nga ṅwedzi. Kha vha SMS ipfi RFA ndi kha 4-3-6 kana vha ri WhatsApp ndi kha 061-514-8872. RFA Funeral Cover, havha ndi vhaḓisi vha tshumelo ya masheleni vha tshiofisi.
1: Generali Klaba ya dzimbuyelo ya Haboxer ni ḓifhelelo nga dzimbuyelo na zwiṅwe zwinzhi. Wanani zwiṋetshedzo zwo khetheaho zwa mahala, airtime na zwiṅwe zwinzhi. Kuvhanganyani dzi B-rewards, B-reward nthihi i lingana na rannda. Ḓiṅwaliseni ṋamusi Haboxer ni wane khadi ya dzimbuyelo yone fhedzi ine na i ṱhoga.
2: Ndi lini he na fhedzisela u ita tshiṅwe tshithu lwa u tou thoma? Ṅwedzi uno wa vhuendela mashango litshani zwo takadzwa nga u vhona zwifanyiso, ni thome u dala. U bva kha u gonya govhani ḽo dzumbamaho u ya kha ḓorobo heneyo ya magwabelo ye na i vhona kha zwifanyiso, zwino u ḓiphina nga madzanga a mupo zwi tsini u fhira zwine na zwi humbula. Tumbulani uri ḽinnḓa ḽo ni farela mini, pulanani u ḓiphina na u ḓibvisa nga u dalela fhethu ho fhambananaho, fhethu ha vhufa na gala kuka. Ri wani nga lumuya lupepedaho lufambanaho na holu lune lwani rwa ḓuvha na ḓuvha nga houno ṅwedzi wa vhuendela mashango.
3: Zwi jolojolo kha nambi ya dzina.

0: khulwane vanga ndo tovha nda vhidzwa po kha interview ya vhuvhili fhedzi ndi kho ṱoḓa zwiambaro ndi khou ambela 200 nyana.
1: Oh ṅwananga, ri ḓo ita pulani.
2: Muḓuru, ndi nga kha ḓi ni rumela e-wallet yanu u bva kha bannga yanga. WhatsAppani hai kha 087-392-5538, ndevhedze maga.
0: Ndo ḓi ṅwalisa, nda mbo ḓi panga na PayShap ID yanga. Ndo i wana, ndo livhuwa.
1: Vha sie ni vhoneta ṅwananga.
3: Dzulani ni geimini, badelani kana ni badelwe u bva kha bannga iṅwe na iṅwe nga e-wallet ntswa. Yo khwinisiwaho ine ya vha na zwoṱhe. FNB, thuso i shandukisa zwoṱhe. U ḓo shuma mulayo yo tiwaho. FNB, ndi davhi ḽa First Rand Bank Limited. Vhadisi vha tshumelo ya zwa gwama na zwikolodo vha tshiofisi.
4: Muthu muṅwe na muṅwe ane a vha na mbilaelo nga khungedzelo ya zwa polotiki kana khasho ya zwa khetho dza polotiki i no khou hashwa kha Phalaphala FM, a nga vhiga mbilaelo yawe hu saathu u fhela maḓuvha maṱanu a khasho iyo na The Independent Communications Authority of South Africa, ICASA. U vhiga mbilaelo yavho, ri humbela uri vha kwame ICASA's Compliance Department nga nomboro ya luṱingo ya 012-568-3233 kana vha imeile broadcastingcompliance@icasa.org.za na ka complaintcc@icasa.org.za. Nomboro hafhu 012-568-3233 kana vha imeile broadcastingcompliance@icasa.org.za na ka complaintcc@icasa.org.za.
5: Namusi vhadzulapo vha khou tambudzwa nga thaidzo dza mutakalo sa mutsiko muhulwane wa malofha, vhulwadze ha swigiri, ha marambo na ha gout. Ḽi rumo ḽa mali itwa nga lwa saintsi sa tshikunakisi tsha malofha na u ṋea maanḓa masole ya muvhili khathihi na u tsiḓulula mutsiko, i na zwiḓavhangelo zwi vusuludzaho mutakalo wa muvhili. Ḽi rumo ḽa mali i fulufhela nga vhanna na vhafumakadzi u bva tsha 2006. Ḽi rumo ḽa mali i wanala Dischem, Clicks na dzi khemisi shango nga vhuphara. I wanala nga dzi capsules na nga dzi drops. Feel the healing power.
6: Kha moḓoro, kha luṱingo, na hayani, ri vhafha muzika wone wone.

0: vokuinda hai ungari ava komfa chote fedza ndi kuri namusi ri nga nḓila dzoṱhe ri vokuinda-i ri vha wana ngori vha sa vha hone ine mbekamushumo nga sivhe nga nḓila ine ra khou ita uri zwitshimbila kae ngori ri na uri fhungo ḽi kona nyaga muḓivhi wa fhungo vhone vha ḓe vokuinda ngori namusi ri khou vhesa vhuḓifhinduleli ha vhabebi vhaunḓi na vhadzulapo musi vha tshi humbulela na u vhona uri muswa ane a kha ḓi vha mutukusai o ḓihwala kana o gonya miri ngori mbalombalo dzi kusumbedza dzi tshi khou gonya vhukuma kha vhoriṋe vhaswa hafha zwikoloni ri khou vha na vhana ri tshi kha ḓivha vhana ri khou vha vhabebi ri kha ḓi tou vha vhaṱuku tshoṱhe fhedziha namusi ri khou ḓo ri khou ḓivha zwinzhi vhukuma ri tshedzani ri si tsheo zwizwini vhokuinda uri ba wane vhathu zwinzhi kuma nga fhelo zwino na musi ndi khou ringa hafho nelwa muno a lugise nga ngeni bulugwane musi vha tshi khou pfa inoni mungu i ranga murawi vha songo pfa vha tshimangana na musi ri khou hasha ri na nḓoni demo vhune Parapara FM Royal Heritage Family Fest i khou takutshedza i hone i hanefha thikhithi ndi 150 rand vhanu vha ḓovha vha tshipiḓa na muta wavho ndi u tou tou bathavhula vhone vha ri na zwo dzula vha ri khula vosi vha panga zwo rothela nga ngomu vhone vha ḓa vha dzula na vhaṅwe vha ḓiphina na vhaṅwe na uri hai a hu na no khou sala kha muta woṱhe u thoma kha muṱuku mulwane makhulu ri khou ṱangana hanefha Royal Garden a vhathu lenga ndi u tou gidimela vhone ḽaini ndi vha wana thikhithi yavho khuvhani arali vhone vha tshi balelwa zwo fara ḽaini thikhithi vhone vha kone u renga online compute thikhithi online vhone vha renga thikhithi yavho vha tshi swika hafho na getheni vha kone u vha sumbedzela thikhithi uri nangoho vhone vho kone u renga thikhithi nga kha founu yavho kha ṱhingothendeleki yavho vhone vha kone u ḓiwana vha tshi khou dzhena vha ḓiphina na vhaṅwe vhukuma ngori ndi khou amba zwa zwino vho no swika vhaimbi vhanzhi vhukuma vha khou mvumvusa vhaimbi vha nonga vho Bliss Boy ya vhulane ano imba dza nyimbo dzino pfhi ndi tshigaza tsha ma2k zwifunwa nga vhorinde vhaswa dzinoli dzi nyimbo zwino ono takutshedza ndi khombo na zwino vhaswa vha huṅwe vha hone vha hone nefha vha khou ḓiphina zwinzhi vhukuma nga ḽino ndi bepha ḽa Parapara FM Royal Heritage Family Fest vho no swika zwa zwino vha nga vha khou dzhena ndi khou amba nga hafhanoni ndi tshi lavhelesa nga hafha ndi khou vhona maḓi ndi khou vhona zwikepe zwi khou sokou rali hu khou ḓifha nga maanḓa hu khou ḓifha nga maanḓa ndi tshi Parapara FM fhedziha ndi khou ri thome ri fhire nga hafha ro tlasi na romano kwangei a thome a thavhe dzikitshuni nga hafhanoni yene yashu ya mbekamushumo ya Teen Zone zwime ripire nga pari rukise zwimwe nyana utele vhokuinda ri kona vhuya navho ngori ndi miḓivho wa shopungole swila namusi rotlas na ramondo
1: namusi na Master V ri na khathu ana khou tambudziwa nga scroller lights.
2: Master V tie deli ndi scroller vhusiku hoṱhe.
3: Ah, ni na scroller lights.
2: Ndi khou ṱoḓa tshithu tshine tsha nga nthusa scroller dzi social dzoṱhe ndi sa fhelelwi nga data.
3: Thuso yanu ni ḓo i wana kha Vodacom Red Hot Deal 15 gigs prepaid data nga 99 randa fhedzi na extra 5 gigs ya YouTube data na miṅwedzi mivhili ya YouTube premium mahala.
2: Zwino ndi i wana fhi?
3: I wanala fhedzi kha VodaPay app. Zwino ha, takutshedzani ni vha sumbedza uri no fura zwithu zwa maṱhakheni.
2: Ndi ḓo ita nga u ralo.
3: Hu ḓo shuma milayo yo tiwaho. Feather together, Vodacom.
4: Parapara FM Royal Heritage Family First Premium All White Party. Bishola Hayat, 27 September, Nandoni Waterfront, had the president, the creator. Niko mwana shikepe. Mabufo, kuru iza mawaiwai. Vana ya, hai, watu wabudi, na waibi wa vumo. Obunga tafuda kama founere, 075-228-8166, 075-228-8166. It's the premium lifestyle, baby.
5: Zwo bufa nga u guda na u ṱoḓa u ḓivha vhufa mvelele yashu. Izwi ri nga zwi ita nga u guda u bika zwiḽiwa zwa sialala, u guda u runga zwiambaro zwa sialala, khathihi na u dalela fhethu ha vhufa, na u ṱuṱuwedzana u vha tshipiḓa tsha mitambo khathihi na mitshino ya sialala. U ṱuṱuwedzana u pfesesa na u ḓivha mvelele dzo fhambanaho nga hune ṅwedzi wa vhufa. Parapara FM, ri pembela ṅwedzi wa vhufa. Ri pembela ṅwedzi wa vhufa nga u guda na u ṱoḓa u ḓivha vhufa mvelele yashu. Izwi ri nga zwi ita nga u guda u bika zwiḽiwa zwa sialala, u guda u runga zwiambaro zwa sialala, khathihi na u dalela fhethu ha vhufa, na u ṱuṱuwedzana u vha tshipiḓa tsha mitambo khathihi na mitshino ya sialala. U ṱuṱuwedzana u pfesesa na u ḓivha mvelele dzo fhambanaho nga hune ṅwedzi wa vhufa. Parapara FM, ri pembela ṅwedzi wa vhufa.
6: Parapara FM yo saina muano wa vhuḓifari u ya nga ṱhoḓea ya Broadcasting Complaints Commission of South Africa. Fhasi ha muano uyu, ro ḓiimisela u vha hashela mafhungo a vhukuma, maambiwa sa GC-a na mbekanyamushumo dzi sa vhaisi vhana, dzi sa ṱuṱuwedzi vengo na dzikhakhathi kana zwiambo zwa vhudzekani zwo kalulaho. Arali vha tshi pfa u nga ri tevhedzi muano uyu, vha nga kwama vha Broadcasting Complaints Commission of South Africa nga u tou ṅwalela kha Broadcasting Complaints Commission of South Africa, PO Box 412-365, Craig Hall 2024, kana nga email kha bccsa@ bca@napsa.co.za. Uwana zwinji kawa dalele website ya www.bccsa.co.za.

0: Hei nombeke mshimo ya Youth Kiona Iko indechezwa ngaba IEC na SABC Radio Education Kaparapare FM Enriching Minds and Enriching Lives Takuchezani nithu wanaze Rio Vota Dimatabelo mchichilisi nduko patanganeza Kashimo shpita chambeke mshimo ya washandi wano Youth Kiona Bana Miss P Ine hei ya na musim mchichilisi wa Paraparare FM Ruhumera kala mapungwashu Ene bazudubazori chimbra rufarana na ba IEC Na shpinga shpita fumbiri maro Wamine tenduri wa kawara ya bufumi na bubi Na musil kuna versa mulayo wabudifari Habo nketeni na ba keti Bona ba shito tiyo ba shpida chano mbeke mshumo nga uru Ndipungwa likuwa maori nesabasha Ka 086-000-2503 Kana shumisa X At Miss P underscore DJ Kana at Palapala Kana palaka Facebook Kana shumisa Palapala FM Renano emisiyote Nomboro ya WhatsApp ndi 071-789-0294 Mchiliswa Palapala FM Ndi ajudibu uru na musi Rukoda bada samula ya wabudhi fare Habo nketeni na ba keti Pezi shenda kutamu humbu za basha panda musi Rishinga jena chote kapungo la dhuala na musi Ndi zwa uru zile ketu za shpenchere Kana ketu za shpenchera Kana u Keta, hokete ya hukana hashpenchera. Hovula nga labu fumbiri nti ila unongwezi. Karatu seba labate ya uketa, rokete ya ho, uriba yoketa. Nga urunabu indi panelu zaabu uketa. Sinorichika dhivu ya ngenobo kapungole rakulida verisa kadhubala na musi. Lamurayo, urango wa keti. Nabu nketeni, baneba kubuya, baneba buri bakubuya, baju dhivu upa. Huna murayo, une wakudubu usainiwa, une uranga wa keti. Nabu nketeni uri. Uri mini hoyu mulayo ndi zwande murina nena bone nabi wose abaswa ri peseri divi urina uyu mulayo uri mini bahone bone isauri bone badori taruchetsa bachimona rine sanga misi bazvitibore ararara batopfa IEC kenon beke mshumwe rimbodina mara farana zwanda na bone isauri rina vadakalo na isauri upa IEC bone isauri ndiko patanganedza kambe ke mshumwe ya vashandi bone
1: ndi karibu wa MST na vatecheresi vashu ndiro locha ndikare batorosa kwamba
0: hey ndanendo vatu vanga manda fedzi risati yakure kabara tomenge no kabaswa ripfuri badiva izvipiyo zvine zviatendeliwa none ndizvipiyo zvine azvitendeliwe nga chipinga cha ketu karifeke vabaswa nga kuti ndibenge mushimo yabaswa iyi rasa yakabaswa machero vadoto vachibori akwambonga vabaswa rina rangwambiwa nare ndezvino keva bone vana
2: enda ndikutarine mukura ndandi kwenya kudziva kuna kana mutso iyo nyago dzivori vudifari kana ndavele za rine vaketi na vonkete nuwa uzipio nga duwala ziketo rifanera udhifari ya vorine ufanero wabufio sa rine vonkete ni na vorine vaketi nale lo duwala la uketa na ndoribuwa
0: idoba mbuso enera
3: bechia machina batechelesa
0: locha
3: ndiko mnara mashudo ndiko tamo udhiva pamira ine ya vawane ya udhifari ine vonkete ni katina vaketi vatiyo difaranga ayo na uri arale yo milayo rasa itevedza udu ite ya mine ka vatu vasongo itevedzo yo milayo
0: zino kezo mbuzi songa mbili karna mberu tome ya nefa nga uri kutiyo toma kawasha hawa baswara kwa ringe zodiba uri baju pese sana uwe babu sambuso shkoto mba pezi uri na boy haba kutulipa zwabudi jambu uri karna mberu tome ya nefa kambusu ezi mbili za baswabu ni sawo
1: dikoliku wa miskiri na baswabashu bubu zisawo uitoro kutakono kufese sauri mura ya udifari ndi piyo na wani ndesi piyo sine baravere rauri basondo suita sabaswa ri zihumburo ri musi ri mketeni katina baketi ri teya uzuita ri natuniko kaba mwe mketeni ngaba rime radovara varichikotoni pana vamwe vacheti ari teyu ututuweza vamwe ngashu uri kavakhethele zvipiyo ngauri vote ya moto ndichipiri chawe naone ndipanero yawe zviva zvichikotoamba uri ari teyu vatutuweza hungava ngautovarenga kana ngautovashushedza ndi zvimwe zvazvicho zvine avatendeliwe richiko uzita richiko tonipa na ridova hapo rate ya utonipa na mahoro mangwe zvazvino nga uri keto zeno vatsini una mabembera ane baba vachiko waita kana vachiko gara chavaketi una ziposta zinera kuzivona vo zinambateza uyanga upamba na rinesa vaswa ariteli uya rachinyaza ziposta za vamwe basongo diwana vone vachiko ya vabvisa ziposta za vamwe kana vachiko tenda urumiwa vonga vamwe vane vakozviita vodzumba mori kha vaye vachinyaze kana vabvise vaveedza hasho ari itei udova vapo rashumisana maipfiasi yavudzi richikuitira uchinyadza vamwe musi rine rikati na mabembera ane rava richiko aita hone ya musi ranga diwana richikuita vukhakhi kha u tshinyadza kana kha u thithisa musi na vhaṅwe vhathu vha tshi khou ita dzi mabembele avho kha musi ndi tori dzi rali vhaṅwe vha ita dzi door campaign hanepo hune vhavha vha khou tshimbila nga miḓi kana nga mivhundu ra vha ri tshi khou vha khakhisa kana ri tshi khou vha thivhela uri vha songo kona u shumanya. Zwi a swika hune vha nga ri dzhiela vhukando. Rine ri na zwiḽa zwine ra zwi vhidza uri ndi electoral court. Zwi amba uri vha ya vha vha na ndugelo ya uri kha vha ripote mulandu wavho kha mapholisa, vha ḓiwana vhone vha khou tshinyadza magunu avho, vha ḓiwana vhone vha tshi khou fainiwa luno swika na miṅwaha ino swika ya 10 kana 15 zwi tshi khou bva kha uri vha ḓo vha vho haṱuluswa u swika gai.
0: Mm-hmm. 086-000-2503 kana mashamisa x and ms p underscore dj zvino ndakoda tshifunesa nga maanḓa avo na isa rundu uri ndi vha zwidivha zwiṅwe vha sa zwidivhi zwino zwi zwi thusela uri musi vho vhudzisa navho vha sa zwidivhi zwi namba zwa thusa na vhaṅwe vhaswa nga riṋe uri vha kone u thusalee fhedzi ndi tshileswa parapara famino mbekamushumo isa ri tshi swika magumoni sa vhaswa ri ḓo sala ri tshi vho zwidivha zwauri ndi zwifhio zwine a zwi ṱuṱuwedziwi ndi zwifhio zwine zwa ṱuṱuwedziwa ndi zwifhio zwine zwa lavheleliwa kha vhonkhetheni na vhakhethi ngori ya zwiḓivha zwori tshila tshifhinga mtshile so para FM tshitsini u swika fhedzi hedzi dza tshipentsheledzo hone vha songo vha dzi hangwa na luthihi hezwi zwi kho itelwa upfhi na havho vhane vha vhafho hayani vhane vhone vha khou tshila navho vhane vha ya zwiḓivha zwori kha musi zwi nga ḓi tea vha sa pfhe inoni mbekanyamushumo vhone hezwi vho vha pfhai hanefho kha vhupo vhune vhone vha dzula khavho zwi amba uri vhone vha tou vha maṱo vha dovha vha nḓevhe dzavho zwino kha ri thusane ri vhone nga nḓirata zwori hezwi zwoṱhe zwine ra khou zwi amba kha vhane a zwi khou swika khavho na musi zwi fhedzisele zwi khou swika khavho mtshile sikhathuma ri fhelanga pha musi ri tshi vhuya ri namba ri khou tou dzhena tshoṱhe kha fhungo ḽa ḓuvha ḽa ṋamusi.
4: Ndi wa zwa milayo, kha vha elekanye hafhu. Clientele yo ita uri tshumelo dza zwa milayo dzi swikelelee. Tshaka dza tshumelo dza tshi dzo fhambananaho dzi katela vhone, mufuno wavho, vhana vhavho na miraḓo ya muṱa. Tshumelo dzi katela milandu i tshimbilelana na thaidzo ya zwa vhugevhenga, zwa mishumoni na zwiṅwe na zwiṅwe zwi kwamana na zwa milayo. Hu nga vha u ndaela ya tsireledzo i bvaho khothe, dzinndwa dzo ḓisendekaho nga zwa mbeu, ṱhalano isinaho khanedzano kana tshumelo i sa takadzi. Ramiro ya Avo Clientele u hone u vha thusa. Tshumelo dzashu dzo leluwa. Zwine vha tea u ita zwone ndi u dzhia luṱingo lwavho vha founela milayo kana vha rumela email, ri ḓo vhuya khavho murahu. Tshumelo dzashu dzi katela 5000 rands ya beili. Kha vha SMS ipfi Phalaphala kha 32281 ndi 32281. Clientele General ndi FSP yo tendelwaho na ndindakhombo isi ya vhutshilo i re na ḽaisentsi. Milayo yo tiwaho i wanala online. Hu ḓo shuma mbadelo na milayo yo tiwaho.
5: You commit Shayandima monthly bonanza. Labutano that the 25th and Mugibara was the 26th September. Vanga win a voucher or ring and Namayandemi of 500 rand. Our ambitions one of the Ingway. Namayobita Yakoromoya A grade 99.99 kg. A grade beef chuck 119.99 kg. Induna Brivors 61.99 kg. Nuko Burevors 112.99 kg. Mukokoroshi 70 rand. C grade T bone 109.99 kg. You commit Shayandima. Vendors number one, Butchery and Bry.
6: Slot, Krugersdorp, Alex, Santen, Centurion. Parapara FM 107.8. Vari wananaka app ya SABC Plus.
0: Arali vho vulela radio yavho zwino a vha thulenga ndi khou vha ṱanganedza kha mbekamushumo ya youth gear na vhaswa ndi vhone ri tshi khou tshimbila na vha IEC ri tshi khou lavhelesa mulayo wa vhuḓifari ha vhonkhetheni na vhakhethi ngauri ndi zwa ndeme uri ri ḽi pfhesese heḽi fhungo vho no ḓiṱalutshedza vhone tshisaulu afho kha mvula tshinga yavho fhedzi ndi khou tama u ḓivha uri ndi vhuḓifari vhufhio vhu ṱuṱuwedziwaho nga ndayotewa ya IEC ro lavhelesa ḓuvha ḽa khetho na nga maanḓesa vhonkhetheni na vhakhethi ri dovha hafhu ri lavhelese na zwine a zwi ṱuṱuwedziwi kana zwi a iledzwa kha vhakhethi na vhonkhetheni nga tshifhinga tsha khetho.
1: Samusi zwiṅwe zwa hone ndo no ḓi amba ngazwo mara fhedzi kha vha ri ndi ri musi ri tshi khou ya kha ḓuvha ḽa dzikhetho ri vha ri khou ṱuṱuwedza uri kha ri zwi ite nga mulalo hu si na dzikhakhathi hu si na dzinndwa ngauri ri vha ri khou lavhelela uri kha ri vhe na khetho dzo vhofholowaho nahone dzi songo dzhiaho sii. Zwino kha vhakhethi vhashu ri vha ri khou lavhelela musi vha tshi swika tshiṱitshini tshine vha tea u tou tshi ita fhedzi ndi u tou ya vha khetha nahone vha dovha vha tevhedzela na milayo ine vha ḓo vha vha tshi khou laeliwa yone nga mulanga tshiṱitshi kha tshetsho tshiṱitshi tshine vhone vha ḓo vha vha ya khazwo. Ha vha vhona zwiṅwe zwine vha pfha uri hezwi a zwi ri fari zwavhuḓi kha vha ambe na mulanga tshipinchi vha sa kho tolwa ngauri u wana uri vhaswa vhashu vha fana na u ḓa vha ita dzikhakhathi musi vha tshi kho ḓi tshimbila hanefha vha tshi kho ḓi tikana na maṅwe mahombo uya wana na vhaswa vha tshi vho ḓovha vha ita zwine a zwo ngo tendeliwa uri musi vha ḓi tshi ḓa tshiṱitshini vha zwi ite u wane vha tshi kho dzhena nga ngomu ha tshiṱitshi vha tshi vho nyaga u thoma na u galatsha vhakhethi vha nga ngomu mikanoni ya tshiṱitshi zwino kha ri ṱhonifhe milayo ya IEC sa vhakhethi ri zwi ḓivha zwa uri musi ri tshi khou ya u khetha vhathu kha vha tendeliwe vha dzhene zwiṱitshini ri sa humisi vhathu ri sa shushedzi vhathu ri sa fhulufhedzisi vhathu zwine zwa vha uri a zwiho ngauri vhaṅwe vha ya vha na u nyaga u ṱuṱuwedza vhakhethi uri arali nṋe na nga ri votela ri ḓo ni vhea zwigede kha ri tende vhathu vha shumise pfhanelo dzavho vha ite zwine vhone vha khou ṱoḓa zwone ngauri vote ya muthu ndi tshiphiri tshawo. Zwino musi ri tshi khou yo zwi ita nga mulayo na musi ri tshi khou ri khou ya kha dzikhetho kha ri dovhe ri tendelevho ri fane zwikhala zwa uri muṅwe na muṅwe kha kone u swikelela kha vhathu hu itela uri a kone u galatsha u itela uri ḓuvha na dzikhetho ḽi tshi sala ḽi tshi swika ngauri a ri lavheleli uri hu vhe hu tshi kha ḓivha na u galatsha ha vhakhethi muṅwe na muṅwe a vha o swikelela zwikhala zwa uri kha ye vhathu ri wana uri vhaswa vha khou dzhenelela kha mivhundu miṅwe kha u ṱuṱuwedza uri ni wane hu tshi pfhi ḽihoro ḽigede a ḽi tendeliwe u dzhena kha muvhundu hu ḽi ambe na vhathu na wana hu tshi pfhi hu to dzhena ḽihoro ḽigede ndi maitele ane rine sa aipfi kana u ya nga hoyo mulayo we mahoro vha u saina a u tendelani nazwo ngauri zwino ri vha ri si tsha khou khwaṱhisa demokirasi ine ya ri muṅwe na muṅwe u na ndugelo ya uri o foma ḽihoro u tea u ya amba na vhathu a nga ḓi ita dzirali dzawe a nga ḓi ita mabembele. Zwino hu dovha ha vha na havhaḽa vhane vha tshimbila na zwihali ri mulayo hoyu a u vha tendeli uri musi vha tshi khou ya hune ha vha na maguvhangano o imaho nga urali ane a vha uri a khou yelana na zwa mahoro a vha tei u ṱuwa nazwo ngauri u ya wana huṅwe hu tshi vho vha na dziphambano zwavho ṱuṱuwedza uri vha fhedze vha tshi bvisa zwihali zwavho vhathu vha vho nga vha sa huvhadzana. Ndi zwiṅwe zwa zwithu zwine na zwone a ri zwi tendeli hu ḓi nga vhona tshiṱitshini a ri zwi tendeli uri vha ḓe nazwo. Zwino musi ri tshi khou dovha ra ya phanda futhi a vha zwi ḓivhe vhakhethi kana vhaswa vhashu ngauri ri ḓo vha na vhaṅwe vhane vha vha uri vhaswa khi zwino ri funesa dzi social media wa wana uri u kho ṱoḓa u dzhia tshinepe tsha u sumbedzisa uri ene o khethela zwifhio. Ndi zwiṅwe zwa zwithu zwine na zwone a zwo ngo tendeliwa vhaswa vhashu naho ra nga to ṱuṱuwedziwa hani hapfhi ni vhuye na proof ya uri ini no khethela zwifhio ri songo zwi ita ngauri na zwone zwezwo zwi a fhedza zwi tshi ri tshinyadzisa magume ashu a zwi tendeliwi uri muthu a dzhie tshinepe tsha uri ene a sumbedzisa uri ene o khethela zwifhio. Zwino ri khou ṱuṱuwedza vhaswa vhashu nga maanḓa havhaḽa vhane vha khou tou khetha lwo tou thoma uya wana uri ngauri vho takala vho vha khou ṱoḓa u sumbedzisa uri na riṋe ro khetha vha tshi khou ṱoḓa u zwi ita. Zwino ri khou ri vhaswa vhashu ri songo ḓiwana ri vhaṅwe vha zwipiḓa vhane vha khou ita vhukhakhi ho tou raloho ngauri a vhu tendeliwi. Musi zwezwi ri tshi khou ḓi ita mabembela ashu sa vhaswa vhaṅwe vhashu ri ḓo wana uri ri ḓo nangiwa upfhi kha ri ro thusa nga ḓuvha ḽa dzikhetho sa havhaḽa vhane ra vha vhidza uri ndi dzi political agents kana ndi vhaimeleli vha mahoro na vhomukhetheni vho ḓiimisaho nga vhoṱhe vha tshi khou itela uri vha ye vha vhe vha khou ṱola kana vha khou sedza uri khetho dzi khou tshimbidziwa nga nḓila yone na. U nga ṱuṱuwedza vhaswa vhashu u vha vhudza uri musi vha tshi khou ḓa vha tshi khou ḓa nga tshipiḓa tshenetsho a vha tei u ambara zwiambaro zwa mahoro ri vha ri sa khou lwa ri vha ri tshi khou itela uri musi ri tshi khou shuma mushumo washu ri tea u vha ri tshi ro ima ri sa khou dzhia sia naho vhone vha tshi khou ḓa vha tshi khou ri nṋe ndi ḽiṱo ḽa ḽihoro ḽigede fhedziha musi vha tshi ḓa a vha tei u ambara zwiambaro zwa mahoro.
0: Masiandoitwa pfuka mulayo anga vhafhio kha vhakheti na vhonkheteni ngauri a thi ri vha zwi ḓivha uri ne ri vha swa tshiṅwe tshifhinga ri soko pfunga ri ha ri ḓo soko tou rwiwa kha musi ra soko kana ita zwiṱukuṱuku ndi hafhu ya masiandoitwa uri to a pfhesesa zwa vhukuma ri zwi vhone zwori hafhu a ri khou ita zwo tamba. Ndo takala nga maanḓa musi vha tshi amba fhungo ḽa uri hu na vhakheti vhane vha khou ḓo khetha vhane vha vhaswa lo tou thoma ro takala nga maanḓa fhedzi zwi nga ita uri tshiṅwe tshifhinga ra sa pfhesese zwiṅwe zwithu ri sa ḓivhi masiandaitwa awana.
1: Masiandoitwa sa musi zwo thoma ndo ḓi amba uri maṅwe ahone ndi musi vhone vha tshi khou ḓiwana vha tshi khou vuleliwa mulandu une mulandu wa hone unga ḓi swika miṅwaha ya 10 kana ya 15 kana vha ḓiwana vha tshi khou tshinyisedzela na ḽihoro ḽigede vha wana uri ḽihoro ḽi khou fhedza ḽi tshi khou bvisiwa upfhi heḽi ḽi songo tsha dzhenelela kha dzikhetho. Zwino zwi amba zwa uri vhone vhavha vha songo tsha vhaisa vhone vhane fhedzi vhavha vho vhaisa na vhatevheleni vhavho zwa sia ḽihoro ḽavho ḽi tshi beniwa upfhi ḽi songo dzhenelela kha khetho hedzi kana vha wana ḽi tshi tou bvisiwa vhone vhavha vho vhulaya tshikhala tshavho tsha uri na vhone vho vha vhe tshipiḓa tsha u khwaṱhisa demokirasi ngauri vhone vho foma ḽihoro ḽavho. Ndi hayo masiandoitwa ane a nga itea.
0: 086-000-2503 Palapala. Ah.
7: Na NSP.
0: Urini?
7: Ai zwavhuḓi NSP.
0: Na nne ndi yone.
7: Ndi vho muoki hapa ndi Dennis ndi bva pharmacy kona kliniki.
0: Mhm.
7: Nṋe ndi yakuto vhudzisa kha vha IC. Uri ndi ngani hapa hune wa wana uri huna makeguru vhane a vha koni tshimbila sa mme yanga. Hune wa wana hu tshi khou ḓa murado wa ḽihoro ḽo imaho nga uri. Hanefho hayani uri kho ṅwalisa vhakeguru vhashu ri a vha ḓivha uri vha ḓo kona uyo khetha muthu onoyo u tshi ḓa a ḓi a na vhathu vha IEC u ḓi ḓo ambara tshikipa uri izwo zwithu zwavhuḓi u ya nga nṋe ndi vhona nga ṱhamusi hoyo muthu u vha khou gala tshanga zwipela uri ndi ngani a tshi ṅwalisa madzina a vhathu ngeno IEC i siho na uri IEC zwavhuḓi i dzhiela nṱha vote naa nga nṱhani uri ḓuvha ḽine ḓo vokhethiwa i ḓo vha i hone IEC ndi ngani i sa vhi hone na tshifhinga tshine ṱhamusi ha vha hu khou itiwa hezwo zwe nda phula hafho nṱha MSP.
0: Vha ḓo thetshelesa radio netere
7: ndanda
0: vhone tshisaulu vho ipfa mbudziso there
1: ndo ipfa mbudziso ya vho Dennis
0: kha vha ifare nga u tou ralo kha vha ifare nga u ralo kha vha ifare nga u tou ralo heyo mbudziso ngauri ndi khou vhona i tshi khou tou ṱoḓa uri vha tou i ṱalusa zwavhuḓi uri vho Dennis vha kone u ndi pfhesesa na vhone arali vha tshi nga vho Dennis vha na mbudziso vha songo shavha vha pfha u nga ri kha musi yavho kana hai a i nga pfhiwi kana ndi ndapfu kana ndi pfhufhi mbudziso iṅwe na iṅwe vhona i tshisaulu vho tou mbudza nṋe vha ri mespin songo fhirela ndi ḓo kona u fhindula nṋe ro thoma rari.
8: Mutengo wa peṱirolo wo gonya, u engedzwa ha mitengo zwi khou vhavha, na vhutshilo vhu khou ḓura, vha khou ṱoḓa zwa khwine. Ndi napo, ndi tshifhinga tsha u dzhia tsheo yo ṱalifhaho, na Renew Furniture ri vha fulufhedzisa dzimbadelo dza fhasi nga miṅwedzi ya 24, ngauri randa iṅwe na iṅwe i a vhaliwa, vha songo ṱahela.
9: Railway Furnishers, the price you see is the price you pay.
10: Kha shipinga zwikonḓaho musi vho xelelwa, thikhedzo i nga vha pfumudzo khulwanesa kha vhone. A vha ngo tea u livhana na mathada zwa masheleni musi vho xelelwa nga vhafunwa vhavho vhe vhoṱhe. Ri a vha fulufhedzisa. Clientele Funeral Plans i badela hu saathu fhela awara dza 24. Vha nga katela miraḓo ya muṱa i swikaho 13 kha ndindakhombo nthihi, zwine zwa ita uri vhafunwa vhavho vha vhe vho ṱhogomelwa. Na vhana vhararu vha tshi katelwa hu si na iṅwe ndifho ya masheleni. Ha Clientele a vha khou renga fhedzi ndindakhombo, vha khou renga u vha na mulalo wa muhumbulo. Musi tshifhinga tshi tshi swika, vha ḓo tea u ita ṱhingo dza ndeme nga 200 randa ine vha ḓo i wana musi vha tshi ita mbilo. Tshumelo dzashu dzi badela kavhili kha mpfudzo ḓaho nga khombo. Dza dovha hafhu dza ṋetshedza tshumelo dza u endedza, zwiḽiwa na u tibula tombo. Kha vha SMS ipfi Phalaphala kha 37128, ndi 37128. Clientele Life ndi FSP remulayoni na ḽaisentsi ya ndindakhombo ya vhutshilo. Milayo yo tiwaho i wanala online. Hu ḓo shuma mbadelo na milayo yo tiwaho.
11: Namusi vhadzulapo vha khou tambudzwa nga thaidzo dza mutakalo sa mutsiko muhulwane wa malofha, vhulwadze ha swigiri, ha marambo na ha gout. Lirumo ḽa mali, itwa nga lwa saintsi sa tshikunakisi tsha malofha na u ṋea maanḓa masole a muvhili, khathihi na u tsiḓulula mutsiko. I na zwiḓavhangelo zwi vusuludzaho mutakalo wa muvhili. Lirumo ḽa mali i fulufhela nga vhanna na vhafumakadzi u bva tsha 2006. Lirumo ḽa mali i wanala Dischem, clicks na dzikemisi shanga vupara. Iwanala nga dzikapsules, nga dzidrops. Feel the healing power.
0: Ya madurite ya maro minete ulibaka waraya bufumina bubilimbe kia mshumandu youth kio na ba swandi bwane bana Miss P na musarish mchimbala na ba IEC. Karto mengambusu ya bu Dennis.
1: Mbudiso inebo Dennis ibako hivu tisa iku era na mechelo ya special vote ye Miss P owa kutalu cheza achiko tutu weza basha uri karishi kisemila heza na kabane rachitana. Zino musi IEC yovulela chikara iti cha special vote. Riva richiko uri kabo Dennis. Nga urivo ni vaya zidiba zuri bazura na mke guru. Ani anga siko nota kuwa ayachitichini. Kava vevone bane vaba itela kumbelo. Va songo tendela uchi pamuwa mtu aitela mke guru kumbelo. Uno urivo ni ndibo ni vane bazura na mke guru. Vadi vatodea za mkekuru. Zino ndi zoni ria wana urehuna wa mahoro vane vakuchimbira na mita. Bachi kutudu utusa watu uri wa apply kana baite kumbero za special vote. Pezia, batrishirisi kana vaswa vashu kari zibivori vime vane rina budiku ndule. Haori mwusi nendi shkuzula na mtu wane ya boru unanyimene ya yotora ima unga utorani. Ndi budiku ndule hanga haori mne. Kandi jene ka website yashu yene ilaya www.elections.org.za kana ni daleri office ya team uitero nikono tusa mwaruwa kana ono yomutuane ya mananyemele anenda kuzula nae asiku dipu ndileri ya mahoro mahoro vonga uri naboni baba bachika mabembe leno kwa tisi zori batu babe na chikara cha uri baye bakete uwana uri naboni baa jenele na fezi ya ria wanoru huya wana utakisa na ngangomu nga uri banga adhavari makotudu uvatusa uri baba applyer mara chumushpinga rukovana kaidu ya uri niya wana sudodomezwa ufana na adresi nga uri ripoda adresi ya unevo neva zula hon java zichibo kake kandavo wana uchibo applyer wana batu wanema uri abo murugeru uri vadaliri wa mitani yao lingazo na mtu richishika mitani mimo nichi wana uchitu rodela mkala kana rodela mkegulu hafi ava obo ya mazimu chiyambore ya bo mtu waka dikono uchimbira kana mungwa are hai natichidi hivu na zao mendo apply hivu zino musu ya rariwa chikotanga na nanyime rezo lalo una batuwa nuko chimi kava tumewa pesezi kane wabono rea bazui pesezi kuinevone kava kono na ori arariwa chikono ujena ka website yashu kava jene kana varu dalili zi ofisi ini uide ruriwa kono kwa tisizuri ayama pungo ndiyango na kana asi mafungu angona marafezi ya kandiru ndi kwa tisori mudifindu reli hau aplaira mtu special vote ane avote akoni uva usi kavone baneva zula nae baneva chula nae
0: mhm 086-0025-03 koyu muo mtichilisi parapara
12: mocha mocha misti urini
0: ndiyo ndingabusa nigeni kwa mananyi
12: ndi tindu managa
0: mhm
12: Bona nisi una hapa ule hapo kitu special vote nati
0: mhm
12: une watu hapa kuchinga majiko ya the ID za watu so mbutso ndio uri ndizi pia zwa ratio zutanyera kha vha vhane vhakita door to door ndi gai une basa ya totea kha vha vha door to door
0: kesh ndi go libonga manda
1: mbudziso ya mutshelezi iko to do fana na ya go Dennis ndi dove ndi kwatisa uri zwine sa chini sa cha IEC musi ro vhulela tshikhala cha special vote aranga do tshimbira nga mudi nga mudi ri tshi ri kweta dzi door to door u itela uri ri vha thuse u apply special vote zwikhala zwe nda amba zwone zwa website kana vha dalela ofisi yashu kana vha shumisa SMS arali vha tshi khou ṱoḓa u ḓa tshiṱitshini ya 32249 ndivane vha rikori zwine ri a kona u tshimbila mara fhedzi na ḓuvha ḽa dzithotoro ḓuvha ri tsiwa ndi zwone zwithu zwine vha tea kana zwikhala zwine vha khou tea u zwi shumisa havho vhane vha khou vha vhonavho vha tshi khou tshimbila ndo ḓi amba vha ri vha ḓo wana uri ndi vha mahoro na vhonevho vha kha mabembe lavho vha khou ḓi khwathisedza uri kha ri khwathise ri thuse lushaka uri lushaka na lone lu songo sala kha tshikhala mara fhedzi riṋe ri tea u zwi sedzulusa ngauri musi vhone vha tshi khou dzhena kha online application yashu arali vha tshi khou ṱoḓa u daleliwa mitani rido toda zidodamne za zavo za basa radovarato da na adrese na rutio divo rukutio vadarira kani pezi ya wala maneba kushumi sa za zoto kumera sms idoro vato da nomboro ya basa bachi peza ya barumera muna heza usunde zorengago application ya voyo kwata kana yopuka na kana aingwa provi arali vada ofisi rido baba formu ine gore vha dosumbe dzisoro vako apply vako apply ramkara kana mukeguru kana una muthu ane avana nyemeli to imaoko.

0: kanda ja live ile itwa Tough on Me para para FM kupara sekashion ya Afrika Tshipembe tshine pa ka dikitele lo rene sanga mandle ne aliko ambe sanga manda ya hela ya honesha nga mchizo para para FM ndiye ne ine para para FM Royal Heritage Family Fest arikata kamizi ne pa ndwa mbo ndichibya pamchelesi ndikoto yangi ni hune vhathu vha hone ngine no kudipina hone hune vha kho diplan rikota mara ne hi rikotse vha riange ne ya ne uri rikodipina nga ndira dia pa gororo fa kwe ri nonen razi jeran thori ndi fhethu hune sa mita hi ri yetwe dona ri bva ra ya ne vhara radipina hone zwino afu nda vhone hi ndi na vhine vhanga vha ḓi amba rna ndi vhonye u bva ngapi ndi masia
1: masia ya vhuḓi blowan
0: uri ndi
1: ndi bisa ni nge
0: ai tu tu tu
1: i na blowan
0: ndi na nyava
1: ndi munjedzi ra ndano bva ppd
0: ndi munjedzi Nenda pesa kasi munyindo ri njezi atiri fetwa vhudi apa njezi
1: ndi njezi
0: zwikho ita njezi
1: ngamanda
0: njezi ko chimula na nyapa na musi
1: ndi ko chimula na thama yanga kha vhela ri ḓo tshila
0: ho ro ngari vhavhili pesa sa sitamba ari ko ḓipina nga mini ngamanda pano ni na musi njezi
1: ari ko jaiva nga mandesa
0: kha ne kha ḓivha ngeni hayani angeni ane a kho to dzula ngeni uri ndi haya ndi itise hani ukholwa nga vhurudo we muthu ana plani uri mini kha
1: vha songo vhuya vha thoma vha kanakana kha vha dzhene nḓilani vha swike zwino ho no thoma u ḓala nga maanḓesa
0: tshi a swika fha mudzhezi tshina nga ri the blue ndo no tshi funesa nga maanḓa hetsho na ṅwakani ndi khou vhuya ndi mini
1: tshine nda khou takalela tshone ndi khou takalela na DJ na vhathu vho ḓala nga maanḓa na kuambarele kwa vhathu
0: vho ramusika vhene khou ri the blue ha vhathu nga lindele vha swike hafha ndi tshigwada tshifhio tshitika ndi vhafhio
1: vho mafikizolo na makhadzi hango
0: o tshikereke tshone tsho rwa mulenzhe hetsho
1: itshi tshikereke ndi tshone tsho jive
0: zwina khene na thama hafha wari kari ambere thumeche mungano wanga ndinyi
1: ndo mufanana nda muvudza
0: o zwino pulani
1: ro zwipulana nga matsheloni
0: kari de kathama fa thama gasindele thama ari kona u pfona thama ndinyi afa thama ya mchezi ngori ke apa vambara thumeche na vambara thumeche thama ndi masia
2: ya vhuti
0: uitani
2: ne ndo ndi vhusenge
0: afa ndi na nyavu
2: vana khavela ri ḓo tshila u bva maungani
0: ende ri khou tshila pa royal na musi
2: nga maanḓa ri khou tshila
0: u khou tshilea
2: u khou tshilea
0: u khou funesa nga maanḓa mini hafha na musi ri ḓo tshila
2: nna fhano na musi ndi khou funesa nga zwine zwa vha hone zwithu zwa vhana dzi mishinki na mabopi a ḓivha hone oṱhe
0: Mhm. Ya. Mishinga sia bana fhedzi na
2: na na vha na ndiri kho ḓira tshi namela ningo thoma ka 10 rand ya nṱha.
0: Ona namela mingana nene.
2: Ndo namela mbivhili.
0: O sala mingana.
2: Ha u tshosela yo balaho.
0: Ka u lo dzulonge ha yena na khori hai. Ana ka dikana kana a thu fini na mbilu mbili. Ola na ka ḓivha na mbilu mbili nga yena. Uri mini kha.
2: Ha nṋe ndi kho ri kha vha dzhie iṅwe mbilu yo ri kha vha tshimbile hai. A vha thulengo swika zwi.
0: Vha ḓivha dipini.
2: Kha vha ḓivha dipini na vhaṅwe space tshi tshe hone. Vhathu kha vha ḓi ri dipini na vhaṅwe vha imbi a vhathu swika zwino kha vha ṱavhanye vha sathu swika. Ya.
0: Ndi kho livhasa nga maanḓa thire. Vhathu kha vha dipini angeni zwi zwi tshimbile nga maanḓa zwithu. Zwa zwino kha ndi fumbili mbili minute gonyisa u yangeni kha wari ya show ya u thoma ndi pala FM kopara sia kasho ya Afrika Tshipembe tshi kwa cha tree. U vhane fa nandoni kha para para FM Royal Heritage Festival ndi tshi vhambile tshelesi ndi kho vhuya po na vharama bindu vhene na vhone vhone ne fa ndi tshipida tshano mushumo ḓuvha na musi vha ro pfa yo kwelwa tshi tshiwa rai na ri dzhia tsheo yo ri yangeni ri yo vha tshipida tsho yo mushumo ri kona vhona uri na zwi kho itea nga ndira ḓe arali vha siyo hafa mbuse tshe vhimo rina vhangafhi ngauri hafa ndi hone fhethu na musi ri kho tea u vha hone na zwikepe kha zwi kho vhona vhaṅwe kha vhalangeni dhamuni zwa zwino na vhona mara zwikepe vha kho ḓiphina ngeni zwikepe ngeni vha kho wana na muya mufhe vha ningi vhukati ya maḓi zwino na vhone kha vhaḓi hafha mutekelisi vha ḓi vha vha tshipiḓa hezwo tshi vha ḓo fika vha na kho fhingwalani mane yangeni ngori ndi tovha na vhuṱanzi uri zwi nga vha tshipiḓa tsha ngudu hezwinoni zwine zwa kho itea hafha na musi uri kha mushumo ḽa wa Phalaphala FM Royal Heritage Family Fest vhaṅwe vha vhaimbi vha vhone ndi vhafhio palo na ṅwana nga sa ḓivhi zwa uri a ṅwale zwifhio zwino kha vha itele ṅwana wavho fhungo ḽa vhuḓi uri vha mu ḓise hafha a ḓe vha tshipiḓa tshayo mushumo namusi vhaṅwe vha tshi vho ita mane yange ni tshikoloni na ni wa kona u ṅwala uri ro vhuya raya vhone vhona khou pfi ṅwana kha ole tshinepe tsha musi vho dzula ngeni kha Royal Festival vha wana uri vhone a hu na tshine ṅwana nga ola tshone ngori vhone a vha ngo mu ḓisa hafhanoni zwino kha vha ḓise vhana vha ḓe vha ḓiphine vhona vhaṅwe vhane mbili na mishingi zwa zwino ndirange ndirengise u vhuyafho ndi khou vhuya na vhaṅwe vharamabindu vhane nda vhana vhanefha kha uno mushumo mulwanesa wa ḓuvha ḽa ṋamusi studio 5
3: ṋamusi vhadzulapo vha khou tambudzwa nga thaidzo dza mutakalo sa mutsiko muhulwane wa malofha vhulwadze ha swigiri ha marambo na ha gout ḽi rumo ḽa mali itwa nga lwa saintsi sa tshikunakisi tsha malofha na u ṋea maanḓa masole a muvhili khathihi na u tsiḓulula mutsiko I na zwidavhangelo zwi vusuludzaho mutakalo wa muvhili. Lerumo la Mali ifulufela nga vhanna na vhafumakadzi ubva tsha 2006. Lerumo la Mali iwanala Dischem, clicks na dzi chemisi shanga vhupara. Iwanala nga dzi capsules na nga dzi drops. Feel the healing power.
4: Ha RFA rodi imisela utukusa kuhumbulele kwa uri policy dzia dura. Vhaba bono dinwalisa vha murado wa RFA funeral cover. Arali vhasathu avathu lenga 60 rand pedzi. Ika dinwalisa bone mufarisi wavho na vhana vharathi. Vhanga khavara na vhanwe mirado ya muta ubva kha 35 rand pedzi. Yo vha khavara nga 10000 rand. Ri wanala ili Malamulele, Thohoyandou, Giyani, Tshitandani tsini na game na Johannesburg Sandton kha Fragment Towers. WhatsApp ndi 061 514 8872. RFA yo nwalisa lwa mulayo.
5: Kamodoro Kalutingo na Hayani Riva pa muzika one one.

0: Ito ngai ito para para FM ya kopra sia kasho ya vuka chipema tikala tinga madalo mchelesin ndo vange nika hoinetwa anomen rambot ar ito ngai ito espezia kuna ndabona na mosi hezo za ito ngai ito asko shuma ngani ngore hapa mafeno to tsavana ndi dagoro fits ndi chikomba shuma ngani kabukara tenga chikwata mafikiso vakati noita zwe vhathu mangazo zwine hezo hono tangana na chote hapa o chalinga na chote dziko vhuya sanga manda zwashino nchibe mbikile sim ngamura mafungu arisho toma rako yangi ni zivan uhoni ya kwa prof Elijah Kevin Tramban are the blue one dabu namba da jana cheo ya ori hange ini sentene na musin ndi ndoma doto wanachibisa na ndoto wadana avangwa babaluazi wanito wanachitira kwa ngini kwa dana wane ngeyo nandu nirindi rani zwa zinu prof wako raro na wari blue we ndi riko dhane po riko to dipina ne forine arala mulenje ndara are tidi dawana machi sikane prof bar ndiko dane fu the blue one pezi and that is a thousand for that sikane for him kare nga kidima denge no he rangir kuti vari chesurna nga fa ishane tshimirisa han zwama pezi ri chibuya nga mara kwa sho thoma ndiko ya ninge ha hoyo mwana bo helen ndi prof elijah dr x prof waruna ndi wa ramba ovangin organic family surgery masomo zwitere zwichivhanga ngeni obiyo mwa kumtevela for the plan ne mwendi vazia kutinga manda fine vato ifuna vano ni vatichezwa para para fm ndaro ai waluka prof ndiko dhani kari yangeni mamu mpungoni awarashi ya utoma leone dinga pa ndo vaka hoyo black german light world harmony
1: mutsindo wa reggae.

0: Baba bono ding wali sawa mrado wa RFA funeral cover. Arodi basatu avatu renga. 60 randa pezi. Ika ding wali sabone. Mufaris wabo nabana barati. Banga kavara na bangwe mirado ya muta uvaka 35 randa pezi. Yoba kavara nga 10,000 randa. Riwana na ilim, malamulele, toho ya ndo, giyani, chitanda ni tiri na game. Na Johannesburg, Senten, ka Fragment Towers. WhatsApp ni 061-514-8872. RFA, yung wali sawa mnayo.
1: Generali klaba ya zimbuyero ya haboxa. Ni dipero nga zimbuyero na zunga zinji. Wanani zunecho za zoketi ya uzo mahala. Airtime na zunga zinji. Kuvanganya ni zi B-Rewards. B-Reward nti iningana na randa. Dingwaliseni na muse haboxa. Ni wane kadia zimbuyero yone peitine na itoga.
0: Parapara FM Royal Heritage Family Day. Mugibera wano yu 26 September. Yeni nilone duwa laju. Nikare rumirindera. Vadongumbu soka makazi. Chigwaba mafikizolo. Namawe. Niri mugibera wano yu 26 September. Ujena ni 150 randa mahuane. Vana ni 50 randa. Mageti ya dofranga 80 ya machero. Nito tangana Royal Gardens. Hashtag ahuna usara.
2: Mutsindo wa reggae na Blue Monkey.

0: Hey! Ndi Parapara FM.
1: Zvino aruna fhethu hune ho tsireledzea, hune a dziwa hedzo dzi khomba ngo tshekine thumboni dza uleva na mini na mini, dzine nga fhedzi ndi fhedzi mbona vha dza ḓala fhasi. Ndi hafho nṋe ra vha hone hafha kha mushumoni sanga maanḓa wa Parapara FM Royal Heritage Family Fest. A dziwo a dzi levi, maḓingala vhuḓi nga maanḓa lelo va khene mune tshekine thumboni. Ndi Sangwe, na hoyu humbulani Rems Ramagwech. O ḓi pfuka hanefha na ene ngeḽi ya ḓi nga ḽiitiwa vhutshilo nga u dzumbama hangeni nanḓoni hangeni. Ed Luvhengo ḽa itiwa Angelina wa Muprofita na Chilimen ḓi nga ḽiitiwa Makhadzi. Zwa zwino ri fhesele hafha ndumelengeni kha Rofi u bva ngeni kha hetshi tshiimiswa tshine nga khatsho vha ri tshi yanea malamba ndi Setfarm, ndi Rofiwa wa vandala Murofi. Kha ri fhedzise hafha ri khou lavhelesa uri na ṱhamusi vhaḽeno ri vha khou ṱoḓa thuso ya masheleni vha tshi ṱoḓa tshiimiswa tshino tsha Setfarm kana vha tshi ṱoḓa u thusiwa nga Rofi vha ni kwama ngafhi?
2: Nga luṱingo vha ḓo ri kwama kha 015 960 9280.
1: Kha ri zwi dovhe zwavhuḓi ri sa khou gidima uri na vhaḽa vha no ṅwala nga u ongolowa hii vha kona u dzi fara.
2: 015 960 9280.
1: Ofisi dzi labepo dzi nga fhiri vha humbudze.
2: Ri khou wanala Thendou bindu ḽa vhathu building ine ya vha murahu ha CTM kha floor ya vhuraru, third floor.
1: Kha vha dzi dovhe.
2: Ofisi dzi khou wanala Thohoyandou bindu ḽa vhathu building murahu ha CTMO tsini na USAF. Vha ḓo wana una building ya pink ya triple story.
1: Tshipato tsha pink.
2: Ehe.
1: Cha beba cho namela vha tshika fara ku ṱoḓa Rofi
2: vha tshi swika hanefha ḽa na musi Rofi vha sa muwana vha nga thusiwa nga muthu muṅwe na muṅwe ane vha muwana hanefhaḽa.
1: Ndi vhathu vha mufunda,
2: vhathu vhoṱhe havhaḽa vha refhaḽa vho trainiwa u thusa muthu muṅwe na muṅwe.
1: Ndi havho vha re na dzangalelo ḽa u thoma mabindu
2: na
1: vho no thomaho vhane zwi khou lepalepa fhano na fhaḽa siani ḽa masheleni.
2: Siani ḽa masheleni, siani ḽo alusa bindu
1: na u pfumbudzia.
2: Na u pfumbudzia.
1: Ri ḓo ri khou ṱhoḓa ri vhanzhi. Ndi khou dosa maḓakha ḽivhe ḓuvha ḽa vhuḓi Rofita.
2: Ndo livhuwa.
1: Zwavhuḓi hanefho. Zwa zwino he, ri gidime ri yangeini vha hone hafha. Ndi Mr. Hale, ndi wa tshifhango ha zwino havho. Ndi vha Luwani, vha ḓi bula nani ri hanefha sa MR21. Na alumi ri hanefha ngani ngauri hoyu mushumo wa raliwo he, a zwi ite unga ḓa sa MR21 rasu tickets. Ndi mishumo yashu yanefha yane ite uri i aluwe ngori hezwi yo ḓa fha he na ikonomi yashu i vha tshi khou lelo aluwa ngazwo he ṅwaha nga ṅwaha u tshi ḓo mushumo a ri puti dzoni raputa zwanḓa ri ya takutshedza rari ri khou tickets. Ndi masiari wa tshifhanga.
3: Ndi masiari mashina vhathetshelesi
1: vho vuwani
3: nda ndo vuwa ndi vhusange
1: hai lo lala kheḽi ya ḓuvha ḽa vhuraru ṋamusi lina nga khaliri khunyeledzo ḽa mushumo ulanisa nga maanḓa. Ndi kale nga maanḓa hu khou ḓi huwelela uri ha zwi khou ḓa zwi khou ḓivha ngauri ha zwi ḓo konadzea zwi ḓo konadzea. Na musi wo swika na MR21 i hanefha ri pfa uri na MR21 i vhewa ngani fha?
3: Zwavhuḓivhuḓi MR21 a i ngo to thoma fhano fhedzi. Ro vha ri khou tshimbila na Miss Phiri kwa zwikoloni hu na hera ri khou donata zwienda na programu dzo no nga dzi Learners Awards hedzo iteo hafho na Ndoni Riverview. Ri khou tshimbila na Phalaphala ngauri ri vhona vhundeme ha u ṱuṱuwedza vhaswa, vhundeme ha u promota education, na vhundeme ha zwithu zwo no nga zwezwi ngauri vha to tsheka hafhanoni ṋamusi hu na vhathu vhanzhi vha khou rengisa, vhaṅwe vha khou sumbedza mabindu avho, zwi khou kona uri zwi alusa ikonomi. Dzi hodela dzo bukiwa dzo ḓala, ndi uri ikonomi ya fhano ṋamusi i khou benefita nga maanḓa. Zwino ra ri hai ne ri a sapota mushumo noni ende ri ḓo tikedza nga maanḓa.
1: Muṅwe muthu nga to mu ḓivha uri na MR21 nga u tou ralo vha tshifhanga vha fhano ṋamusi tshumelo dzine vha tshi khou dzi ita sa MR21 ndi dzifhio? Na hei iṅwe ne vha ri ndi alumi ando ḽi fa zwone ḽi zina ḽi a nkanganyisa ndi a bola ḽi vhala tshiṅwe tshifhinga u tshifhanga u ḓo na vha ngudisa zwavhuḓi na musi uri ndi to kondo ḽi vhala zwavhuḓi.
3: Ndi alumbi events.
1: Alu?
3: Alumbi events. Vhaṅwe vha ri alumbi kana vha ri ee. Zwo bva kha uri ndi dzina ḽa vhathu vhavhili, ndi aluwane ene ya vhanne na Thembi ene avho ndi mufumakadzi wanga. Zwino ra ri hai a ri nambe ri to zwi ita zwi vhe dzina ḽa khamphani.
1: Zwino kha ri sedze nga tshumelo dzine dza zwi khou itiwa hafho kha MR21 na hafho kha alumbi events vho tshifhanga.
3: Ne ri ita zwithu ndishinga tobala dzi service dzashu utoma kha madende ri hairisa madende ri ita chumelo dzononga u decorator musi vana mushumo vachikotodo uri vaitiro catering ri ava caterera vachikotodo hire dzi equipment dzene dzairana na dzi events zvidulo matafura na zvito zvoraro ri ara kuno vathusa hange M21 ri ita chumelo dza uburunga ra dova futi ra vana dzi police zvino vaya kono ri varuge vadzure vo dinwalisa uri dzuva voi lishishika vadzure va ready zvino zvichimira andira yo
1: mushumo koyo wo takucheza vo chifanga ndimushumo vo dingamanda vari mini thumbs kwa kuti vachivadzura ngeni mayani vanhu vakasoka kufunga ra hai zvinoza kuitwa ngeni rinasi zvashu ndizvavo mugedegede vari mini ka
3: hei nende ngatori vatu vashu apa pitu ndiya vudi ende nanwa zvotova zvamita ndikovona mita yo dharabadi vana vachikotamba vanwe vamishinkini vanwe vafonone vakufa muzika ndori uko caterero mwe namumwe mukara anga dziva kudivonera dzi artist na mukeguru vana vakotamba nga chavo ange zviko chimbirisana vatora vade kutakadza nga manda activity ndinji ri awele man udzura usukudzura yani icho chipingana zvone zviyaita zvichiremera nyana
1: ona mita ine aba vhi vadiwana chivo chinga chipfipa kuti vofedza chifinga vavothe mungodzurange zvino apa ndichikala chaone chavude chivo chipango rini samita ri perfect uti
3: ndizvo
1: ri chikwera zvino fhindu ndu create ni moment ya vudinga oruya rwa murusito oruyani evo chipango karibu ya paka muthu nokuda dza chimelo dza MR21 na the chimelo dza Arumbi events or none ri chitoda evo chipango na mi

0: Parapare FM kuparasi kasho ya Afrika Chipembe chalota kamizi ya nefa tamuni na mwenye wabudinga manda mwenye unakuro tenda nori hai batendo vane kwenye warabone ngani ngoro chori cheza chote zosu nandu kwa mbangini kabu kada tenga ndiyo ne kuri ya drang vane vane bahaya doko tera Rusa ni kolbetu mkwe bavari ya dikwa nangarota ria nefa nandu ndi Parapare FM Royal Heritage Family Fest apo nda bwana bitire si chori cheza ngamanda ndicho kamba zwo zwino ina vanga vhathu vhari vha tota kucheza vha deblan arina rora sia chingona chingwa ngine ya henera ri kho uya ri vhe shipita cha hilno tikita ngani ngoro kho ngwa lwa divha zwakale zwino afa ega home shumo ino ni una ra vha kona mos ndando
1: ngindi
0: hurini
1: ha ndiro ne rombela nge
0: ah ndi kho vhona vha kho rosha zwa vhudinga manda cha ndira popo ni yange ni a radio cha na chipiti ina chikirini na
1: radio kha ichi nche ive na chikirini
0: nga ndire nge vha rosha nga ni kata mauri na vhanwe vhana vha zwivhona nga tshivenda ri roshisa hani
1: ndantu na
0: apo vhuwani
1: na ndo vho ndombela nge
0: biko elo ndi mafhungo vha kho la mulenje kana
1: biko eli li lo itiswa ngori vho call bete vha tshi to thoma
0: eh
1: ndo vha ndi kho china zwinwe
0: zwithu vha vha dzheniwa navho
1: nda dzheniwa huko dipa rumwe pa
0: fhethu ndi na nyavana
1: ndi shaka museta
0: shaka museta
1: yeah
0: zwine zwi rono vha parothe ri vha rino vha mashaka shaka
1: ndi zwone ri vho divana
0: rino vha mutamuthi tamba ndi chini chine na go dipinesa nga manda nga tshofa shaka so rofa kha vha kolbeti mukwevho zwingo zwine khore the one ndo swika pa yi nda takalesa ngazwo
1: zwine nda kota pfa zwiko to ntakadza ndi zwori ndi kho vhona vhathu vho kuvanganyiwa masia relish kha divonatsa vha tshi kha diva safe na hone nduri ndi vana ndi vha baby vhothe vha kho dipila muzika wo dala vhathu vha kho renga vha kho ḽa vha kho hunwa
0: kha vharinge mayani shaka zwine nanga vha vhudza zwone ndi zwifhio orale rasa mushumo wa namusi
1: zwine nanga to vha vhudza zwone ndi zwori arali ṋanwa vho balelwa mwakani u tshipfi una mushumo ono nga hoyo vha songo vhuya vha ḓi wana vha siho kha mushumo mungafha ndi mushumo muhulwane vha khou ṱahela hu khou takadza nga maanḓa sa zwe zwa ambiwa nga muhashi ro bva na biko ndi nga si bve biko ndi sa khou
0: ḓivha hu sa khou ḓivha
1: a ngo
0: zwa zwi kona dze a zwi kona dze tshaka ndi kona sa maanḓa ndi khou tshimbila na nyishaka ngari afha upfi ndi fhethu ha mita
1: ne wanga vho thingo ḓa naye ndo to ḓa na khaladzi yanga na mulamu wanga hanefha ro ḓi dzulela mara na zwezwo ndi muṱa thi muṱa u ambiwa nga nḓila dzo fhambananaho
0: miṱa ya fhambana ndi zwone shaka
1: ndi zwone ndi kho ḓi tshimbilela na khaladzi yanga na mulamu wanga
0: zwo nakezo shaka
1: kha
0: ndi pfhe nga fha huṅwe nga fha ngoni ngani ngori vhathu vha ri afha ri vhanzhi nga maanḓa vhane ri khou ḓiphina afha u khou ḓa afha muṅwe ri forna ene ndi nnyi u bva ngafhi u khou ḓiphina nga mini afho ndara vhona ndi masiari ndi yo no itani
2: ndio
0: a songo shavha tshifhi mike ndi yone khoza ipfhi inoni ito re na a kona u pfala nge hayani yange ndi na nyapa
2: mukhavuli vhuthu hawe
0: vhuthu hawe u khou ḓiphina nga mini afho namusi vhuthu
2: ndi khou ḓiphina nga muzika nga maanḓesa vhakwevho
0: vhakwevho
2: ya
0: hezwi vha tshi khou rwasa ndo mu vhidza afha ndo ndi khou mu bara nga maanḓa uri a ri fhedze blue ndi yo ḽa mulenzhe ngeni u khou tshimbila na nyene na muzika afha vhuthu hawe
2: ndi na murathu wanga ndi wonderful na mungana wanga vhu wavho na tshilidzi
0: che na swika afha noni tshi nangari ro swika afha tsha ri kunga nga maanḓa tshine na ṅwakani heḽi bepa ḽi tshi vhuya hi ri khou vhuya ndi tshifhio
2: ndi muzika une vhathu vha khou ri fha wone vhathu vho takala vhathu vho kuvhangana
0: miswiki ni nga ngeno noya
2: ero noya ro deepness
0: vhunzhi ha vhathu kha maḓikiṱano nga henoni a vha ṱoḓa uya vha ri huvho songo tsireledzee tsireledzee hafha i hani vhathu vhavho
2: tsireledzee hafha i shapo ngori a huna zwo ri ḓo bva vhusiku ende ya itiwa vhusiku vhaṅwe vha vha vha si na zwiṋamelo zwo ṱuwa nga zwa hayani zwino hafha hu safe ngori i tshi to ita zwezwino ri khou ḓo ṱuwa hayani
0: vhaṅwe vhabebi vho wanela vhana vha tshi khou ri hani songo nyango tsireledzea uri mini khavho ri tshi lavhelesa ri ḽi khou vhuya na ṅwakani ḽi ḓikiṱa
2: a ine ndi khou ri ṅwakani vhabebi kha vha tendele vhana vha ḓa ngori zwino hu vha hu safe u fhirisa nga madekwani
0: ndi khou livhasa nga maanḓa murathu ndo fhio
2: ndi hoyi wa tshikipa tsha white
0: ndi ene murathu khade murathu vhono muthomela mukomana vha songo tshashaa mukomana vhono ḓi dzhia zwoṱhe zwine zwi a luma afha hu itani murathu wa vhuthu wavho
2: ndi yone
0: u khou shona lugao a songo shona lugao
2: ndo lo tshuwa hei
0: o tshuwa mini
2: a tshi ḓiwana ndi kwa amba hezwi a tshi ḓiwana ndi kha maiki wa sto hei
0: ndo thoma kwa mba radio namusi a fe ma songo shona zwa fhelo zwo ita o tshuluwa zwone a do vha safe ndo vhona ndi a ke so u finyene
2: ndi fi wonderful
0: wonderful Uko dipinda ngamina kwa wonderful nams.
3: Nani wo dipinda nga suzunes kwete ya like una mina miswinki ubona vaimbi. Zviri tsori dibena vamwe vathu pane
0: rabasamati.
3: Yeah.
0: Abasamati vho luka kuti.
3: Ah ndo mudiva chikoloni
0: odaswa. Oh, wa chimudiva chikoloni.
3: Eh.
0: Okay, namari vasandi.
3: Eh.
0: Na ronga jena rothit.
3: Mm.
0: Nai, zoita. Ndo fiyo mchike nangar ofu na sanga malaki yote ile ringangi
3: Ndi mungu nito mungu na mazimbi kwa yono nga gulwe
0: Rungu mwisa ya futu
3: Ya
0: Kwa zara mwisa Kava ringa ya hayani wene ya wango dhafa na musi Ori mini kavu
3: Zuni nga tuwa mba zuni nga uri Next time hewa dhibe shpinga Cause Royal Heritage Festival Ia mbua kadibana shpinga uri ringa zi chikiti na minu Uri baru kukono saiva Na baby watende lebana uri Vade hapa no
0: Na ba baby na wana wana kavadi ngora na ba baby watendeli watu.
3: Yeah.
0: Atiriba ngo bana wadidawa na ba baby.
3: Hey.
0: Zogoje wako kwechwa mini hapa.
3: Zinama za kuruwa muna za kuhu.
0: Hei ya wini yo wifa ndikomu la dhula. Kade mungu hapa. Arifu. Hei wini wani chiri niko dhula nsizanga lingwe lito. Hei wani to nsizanga lito. Wano wazima na we. Wita.
4: Ndiyo nindu sabor.
0: Ndiyo nindu kwa mba na nyavu.
4: Nama bobu wavo.
0: Bobu wavo.
4: Eh.
0: Huita ni bobu wavo.
4: Ndihoni ndi kusabon.
0: Ndihoni. Ene chia shika ba. Ndi china china kore. Hei, chiku itori. Ndi fungari na ukawa liko taba nyesa. Malote lisa tonye kwa wera tumarithi pino ya usafiri yao. Uko fune sana.
4: Zinyi mboze zizine rukone wadzone na misu inkini ini rukone na miru.
0: Eh. Kaba kwe wuruna katama rubaru imbe na msindulu vio.
4: Ria dikona nga rote.
0: Oh, barudu wabiri.
4: Yeah.
0: Ai ndo amba na uri wa sathu sangeni vha rudo uri ri ri kone nga rothe kha vha ri aya ni ange ine vhuvavo uri mini khavo vhane vha kha ḓi tema timo ri na ri nga ta ku araya ra ṱara vha tshipiḓa tsha mushumo
4: uri next time you which is daily be pala so kha vha ḓi ne tshifhinga vha ḓo wani vha tshi khou kona u swika hafha no ngori ndi zwa ndeme u swika hafha no vha ya kona u guda zwiṅwe zwithu no ḓivhana na vhaṅwe vhathu ya
0: ndi kho livhasa nga maanḓa vhuvavo aya ḓiphine ḽieḽio vha ḓuvha ḽa vhuḓi ndi ḓe ndi basile nga hoyu ri kona u yangeni muzikani yangeini ndi masiari uita
4: ndi yone ya busavoni ndi
0: ane yango chuwa ndi
4: ai tsungo chuwa ndi mwana vhuta da video
0: o nyo jiona video
4: no nyo jiwa video vhathu vha mudzimu vhona nimbo ndi ro trenda ho fana vhamwe
0: uyo sube dzenga ndo rena kwa radio
4: yeah
0: isa to trenda video kha vhavhudza uri ndi nyana ana kho to trendisa video ro vha kwa maka pala pala
4: musi ndi kho to trendisa video ndi mulwadze o mpha no bva budeli o da fhano real garden ya to vhona talela vhaimbi no namela mishinki nga mande santo dele sana makadzi kho pfa kho lengo no swika ngo ndo mbona kha post
0: ha o hone ne fhatsin makadzi ndo fai file ozwo zwinyana sikare ya pachko
4: ha nga vha kho to mdzisa nda to mu vhona ngo tshine ndi ene wa don't takusaya
0: aya ari athinga dzuri ari kho fuma kadzi kho uti
4: ya ndo to tsinga dzuri
0: ndi lwimbo lwo lwa makadzi ndo anga do a tshi swika apa anga to twasa ngulu imbe no do fura ina ndo bora ya makadzi yango ngita hango nyitela justice
4: ola lori wa bona yo akanthala ya asa to lwimbo lwa lwimbo
0: ti mo fio no wa uthala
4: isi
0: o asa imba olo zwinga siita
4: ya zwinga siita na lutsi zwinga tshimbira na lutsi on disappoint sa
0: ri kana kala ri do lwimbo lwa lwimbo ngori ene o wana ko lutoda
4: ya ndi ko
0: lutoda ndi dzambuza makadzi uri a tshida folo ri ya lothala thala lo yani hi
4: ya ka to tsoma ngalo
0: ka to minga
4: ya
0: khambe na vari mayani yangeni uri mini kavo
4: nne ndi ri vhathu vhone vhane vha mayani ko to vha lubeleza uri mini ngodao Kelly Bepa kha vhajenera ufana na ro jenera hune ro ḓo vhona vhaimbi na vhana vha ḓise na vhana vhavho uri vha ḓe vha na mili mishinki ihone ya vha ḓo ḓiphina nepa mwadao
0: ndi khou livhasa nga maanḓa thi
4: khou livhuwa na nṋe
0: Kelly Bepa vhala vhoḓi zwa zwino hi rengerengi ni muzika ndi tshi vhe mbudzhelisi nena vhana vha ḓo kofamba na kene mbekanyamushumo ya mtsindo wa Royal yo khetheaho hemzi

0: mutengo wa peṱirolo wo gonya, u engedzwa ha mitengo zwi khou vhavha, na vhutshilo vhu khou ḓura, vha khou ṱoḓa zwa khwine. Tinako, ndi tshifhinga tsha u dzhia tsheo yo ṱalifhaho. Na Relief Furnitures ri vha fhulufhedzisa dzimbadelo dza fhasi nga miṅwedzi ya 24, ngauri randa iṅwe na iṅwe i ya vhaliwa, vha songo ṱahela.
1: Railway Furnishers, the price you see is the price you pay.
2: Na vhono vhuya vha ḓi vhudzisa uri muvhuso u shumisa hani tshelede ya tshitshavha ine ya vha tshelede yavho. Kha vhege dzisigathi dzi ḓaho ri ḓo ri tshi khou amba na mutola mubalelano Afrika Tshipembe, tshiimiswa tsha chapter 9 tsho thomwaho u tikedza demokarasi ya shango kha uno ṅwaha. Tshiimiswa hetshi tsha ndeme tshi pembela miṅwaha ya 150 ya u ṱola mubalelano na u ṋetshedza tshedza tshi ḓisaho nḓivho u itela Afrika Tshipembe ḽa khwine. Ri ṱanga lwendo lwa ita uri vha pfhesese mushumo wa mutola mubalelano na zwa uri u kwama hani vhone sa mudzulapo. Vha songo vhuya vha ṱahela zwipiḓa hezwino u ita uri vha kone u ḓiphina nga u ka nḓivho nnzhi. Mbekamushumo iyi vha tshi khou i ḓiselwa nga SABC Education vho farana na mutola mubalelano Afrika Tshipembe AGSA. U ṱola mubalelano u itela u fhaṱa fulufhelo kha vhadzulapo. SABC Education, enriching minds, enriching lives.
3: Ona na inwe ndi ene ndifhedze koporasi ya khasho ya Afrika Tshipembe ine nga khayo he K yena vhimene yana fa nando ka Phalaphala FM Royal Heritage Family Fest kha nungwa wa gidimbele fumbile rati zwa zwino mitshilisi hezwo zwi kona mupedzana na vhana ri ya fhambana na musi hu na mutambo na Phalaphala FM kwa ḓisela wone Afrika Tshipembe ndi vhafana vhafana na shango la Guinea one zwezwi no nga warashi ya vhuraru o ḓo vha kota kutshedza hoyo mutambo u hone ya fa the general mbonene Martin Mzanzi wa munyanyi ane heyo o vha khou lingedza u vhona uri tshiṅwe na tshiṅwe tshi a ḓa kha vhone nga ngona u bva nga hanefha na ndoni yafho na ra vhone yafha ndi mulivhese nga maanḓa na hoyo mswana ndi wa mphathi ndi o lugaho Void Mphathi wa kwa fhedzi ndi mbekanya mushumo ri vhe zwa vhe zwe ya vha zwone na muzire hanefha na ndoni yafha he Mzanzi
4: Blowy
3: Nere mini general.
4: Ai ndi a livhuwa una viliri vho rata ku sa thori ka dirimini.
3: Ah wa vhuya kona ḓi wana wo inchane fa la kha musamelo no ola une wo kho ḓi wisa na mtheo usamela one ai zwiwa zwo chimbira.
4: E fhedzi ni songo ita hezwila zwe na vhuya na zwi ita tshikhuani hafho maḓi.
3: Hey. Ah, kombo, kaka, haya nga fhatha zwino ndi manjisa.
4: Afani na ala, hezwila zwa zwizwidi, zwino hayo ndi maḓi.
3: Zwino arali ro balola nga zwila zwizwidi zwituku-tuku, aya na ndo ndi ḓo a kona.
4: Ndi nga zwi a kona, Blue.
3: Ende a bengeni, ho tola tshanda tsha mzee.
4: Ii, zi a vhuya.
3: Na ndo kha phungana ḽi a ḓuvha fhano.
4: Ii. Ah, onwa kapu dzo vhalaho.
3: Ena ndi nkombo dza matungu ni a ḓivha mara.
4: Ndo ri nda wana vhanna khwese dzo no soko dzula dzo dzhenisa milenzhe nga ngomu maḓini nda ri ha maḓi a tambeliwi.
3: Tshini ya wana hobi yanga ngeno kha zwa vhona thungo dzimi wavho.
4: Ndo nda wana zwona. Ah, nda wana lobva na mani.
3: Maḓi a tambeliwi.
4: Kolivuwa Blue.
3: Lo sa vhanda masera vhuḓi mzi.
4: Nda undrona.
3: Na vhona mbitshele sili kwenye sanga manda kama masera vhuḓi nga manda zwo zwina kha vha rine ndi yo la mulenzhe.
5: Grocery ya Luthanga ina tshirenga ne ri soko sedzara fhedzara ripe.

0: Ke de Macena. Ukai chia ikram rene se che polo ina ke samu pena. Ba ina ke zala panandi sitole sitole. Ora mara para kopre Madiba. Madiba ko che polo kono tanya resenem. O sui na police. Madiba che polo. O ko to tanya resen o sui na police. Ba ina ke zala panandi sitole. Na ba che peda che pre che pe ina ke zati mo komu kena. Ba ina ke zati chole. Sitole ko che polo. Ukai ina ke zana kor. O ko ina ke che polo kena zasi bele bele. Na ba che peda che pre che pe. Na ba ma bupo abuno. Ronwen Williams. Ika diba natoma Africa chipembem natoma kene hoyo demutasa no wa afcon 2027 qualifiers eka muka chaporo koto da mersene wana wa masego anoka kirima ka kopena hegena uchaporo inaga sanyara suka inaga samtambo wane nema akoma ba chaporo ba ibuma ngange kama kanya ba inaga sa obre madiba obre madiba uko chaporo irumana ngongo machipenta chawe uko chaporo ma kwa inaga sama mukwena ichi katiba mu techerosi Bora eko juanga Ronan Williams. Bora eko tangane tamo tajero seme. Dango machipembe cha Afrika chipembe. Ori Ronan Williams etisani bora inuema. Akoma. Akono ko cha poro ka inangisamo. Muntambu abwe wa inangisa kore. Ogo cha poro ki marapanda. Meneki inayone kwa chimbira. Echi katiba kumba ngei nangei. Bahone bo maine ore sito sita kamone dandina yote te joho bora ichko be wanga go mu ha bupo abuno ane chama kabarande re national elephant ika ti ba kumpa mangai nangeye bora yo rumara pamba yo be rumara pande la bona ganyara selen chondo ka pora ngoba chida cha afrika chpembe nomra ya ba fomente ye iko chula pora ngauma ya pesera yo chiwa ya pesera Vai che sarà andai la pola se bene bene. Parai dopo sarà un po' cambiato, dopo sarà un po' cambiato. Gazzo andai se bene, sognerà se ne sei come. Oma, a c'è pure un rumore come bufavano, Africa ci pende. Gli altri che ne sono a toi, che ti vanno come bufavano, Africa ci pende. Ma con i due era, parmini, come lo guarda in gauro, non su come sano. Sinina bufavano, Africa ci pende. Baria non qui c'è vuota, moriva, curuma. The Queen of Sport.
1: Sa zwe ra ro zwilavhelela singa bophana vhathu fhesa phalaphala FM mutambo no nga sumbedzisa uri Afrika Tshipembe ḽi khou lingedza uri ḽi takuse mutambo no ni kana ḽi tambe bola navho uri vha khou ṱhasela na u kwanyeledza fhedzi timu ya Guinea ine i nga amba uri i khou lingedza uri i wine bola ya vhavhili u ṱavhanya vha ite ṱhaselo kana transition yavho ine i nga vha khombo vhukuma kha Afrika Tshipembe vhane u nga amba uri vha khou tea u ṱalifha kana u vuwa mutamboni.
0: I kadi ba na to Africa chipembe na to mo kini pare kota ngane changa ola cha makanya uba cha polo kero mereka nomba ola bararo vai chia la bona dosi na police ui na kaza chibo kumu kwenye ngome chila cha fresh pembe vai na kaza ila polo ani ola cha makanya ori ba chambi ba bwa kabo mepeto tete soho Ronan Williams uya tenda Ungango mabupo Afrika chipembe uko jia ile bora wina kaza mutambi wa hawe yarasene ndi ole ka makanya ngo kongurusa bora uru mara bora sini na mamutaro ngo kufanya kanya mutabe osu ina forage uko tadora na mutabe eche na chitendere che cha mutabe ngo mchita cha fresh pembe ba cha pora bana kaza sichole sichole na kaza sebele bele yata kana songa masengo ko tadoka nda bora uri atene moto bora ya fesheram yo feranda Ika diba kumbama Afrika chipembe kumbama Kinin Farai do pasarabu katiam kabe nga silama Seko uma Ofara paranga sandazo we sivere Genego maruguane Bako ya hune abahone Habandi boma bramo Ofara paranga sandazo we chaulan uma Weposa illa bora Itangana zonga kurasi Ya chuanga uma Urmana paranga machitaza Afrika chipembe Iko chiwe la bora Yopo chonga trono kotodam Kurasi Barim Nikoitani Sitone Ika diba mu tajara sem kumba ngei na ngei pare kota ngane zonga nyusko tanga ne zonga throure ngongo machepembe china chawa orende cha fresh pembe ngongo machepembe chakini ya mti chiwe la fora anga ama kuruma andeka cha mendi wangwa iruma na panda sumaila ngongo machepembe cha fresh pembe ya tanga ne zonga hei la fora nga nyara senen Ronwen Williams Bare bara kai to bua pasi ya bua pasi ya bua kham ko nam u ko che ponam u ko in nga sama akon a che pora nga sanya ro sugen nga sama ro nan wilam chung ngom mom a bu po bu no fra che pembe u che pora nga sa elo tuma kanya ko rangers ba ko che pora u ko chi la pora rili de re le bkhile ne mo foken ba mo to ba ma nga sa pora ba ima ma tika che ba pre pembe a che pora na pora pada ka yo me seto ka go ka bu pa bu no u ba ila o su ma pora sugen to da ba tisa pe te apestra e qua giù hanno avremo di mai posa e non è che posso di Napoli non mi ci da cedere e attacca nel giocare le brigide e attacca nel giocare pora arra da Roma Antonio Rosanem quando va a Roma e si tole ai fora su Maila Pino Sport
1: chama ci cara tabu di cha Africa Tshipembe singa bopa u wana iko thasela shango la Africa Tshipembe kandira ya budi vikuma fedzia vale ngomu vala musuwana mufukengi bado ito wali kamisi kona zafika ikipembe zishume zavudi nga mandra kwa zavata mbono nga bo reynas bo bata mbono nga bo maseko vane mufukengi mwene chikwe kina dhwako fara singa bopa udhwako isa panda
0: bora eko jonga mdina nga bopo bopo nukene arunje ni samreje ikram reynas baro ikwama the queen of sport yo mechiko chena Africa Tshipembe
1: Ego shimisa aluru mura tanda chine chabori ndi chamonde utasera utoma nenge mrao kamsuwa nene pala modiba singa bopa ishi da pando ne ishi panda iku wana
0: mkwana apoli Mwana ina kama chine chabori na nizakene kwa chiu wanga chom Uka chia pala kwa nama chita chafrika chibembe Ya bamba fase ya kungruwa ya festa la vranda Sito kwa kono setosa chibranga dira ine ya baore ya bode Bahona bumaine Bara iku vua pase nga atibu kwa mkwena Uji apolo ita pula na pamba Uru mana pala kando mrabu sumbi ya pula pula pula ngamre ya chaunam Kanya na sasi kani bele Ukwada mapasi kama konam Ya chiwe la pola mnichira sen Ya besi kachua nga nyusana turuma Uka chia pola Uka nende kakita urengo kuma chita Sabra chibembu kanda pola Man mababili ima khera Parengo kuma chita cha Afrika chibembe Uka ichi ya mnichira sen Nyara sana era sinsnod Uka chia pola Uka ina nga saa mutambu wa wa kuringa saa Ure ipora wa ipa merese Uka chia pata bika bili ma rasna Tika kama upabuno Mara Run one with him Aitiba Kutembele kwa manakanaka Ali Obalde Mujango wisa wa tuma Katamba chamonde Baya katamba chaula Unjana kati urabora Waitiba Ronwen Williams Kota na kota kuwa no fera meniti ya sombe Ika juanga balde Uta tango kirima Uya tango kirima Uya ima Garibo marugwane vanga ngomobu Pabu no Afrika chipembe Unashineva kwa siyambana Matambiva na koringesa Urima sukumezane Uimisa sondazo wezu Berende balde Urima chambiva wakaba Yesi nina managarate Waigoba ina pora ito dato Nangoma chita za Afrika chipembe Ronan Williams Yua jia Infakama Chore nga toho the queen of sport
1: ndwamba nga ye msuwana balde singa bopa rindu wapurisaze na msuwana traure bako tamba nga ndaka zipapa baba tambi musa kweta mgidimo bado wafu batuwana bachiko jena bara bora bono bangangu muka na pukati ya mdabi ndibwane batambi bane Afrika Tshipembe bakotu ya batogomera ngo ndi zipapa za timu la gini bane bakombo kuma kama funga transition singa bopa
0: Ikadwa gomba ma Afrika Tshipembe Gomba kene Parengo kuma tshipembe Sina chabacha ma kene Kwa chiwa nga kona Nangu ma chitene chamtabe Kwa tanga ne chile pora Ngole chwa ma kanyam Afwa ka chitene chamtabe Ngu ma tshipembe Sa ma kene Uche poro iruma na ngange Kei gre mere nasen Lanma mura bufa me teye Kama chita cha kene Ma inna kasa ina pora Na ma kanyam Uche pura na pura panda Relifu kana mufa na ngoi para mesam Waikande sa tupa Pesi ya kumbru ya pesera Yo frenda ito te kuwa Kama ka arate Ngango mua bupo abu nuoma Ha timu ine ya ba ya kene e chika viva kumba ngei na ngeye meniti ya maro yone ya tidi ni la sesi Bona kwa ngangu machepe ba ike buwada rili mkana mpatenye ngangu mabu babu no araho bona ya panga tungo Kino spoto bo wana kona seyo za ukora rili mkana mfukeni
1: Oshika zvino hono ndi mutambo wa nyina nyi pedzi ya timu ya Afrika Tshipembe palani Mufukeng at divi ro jenanga ngori oba ayethe yo vha yaita ukhakibune Afrika Tshipembe vote vho vhushumisa vhulani u kudzisa bulana mambule pedzi ya nga mna musi o wana bola ayethe yo vula ya murau gini obo tela bola o ikora singa bopa
0: ngoma tshipembe tshine tsha vha tsha Afrika tshipembe kha nomoro ya raru u gwai tshi ḽa bola ndi Abraham Deva vha khou lingedza nga nḓila dza vhathu tevho maina uri zwithu zwi ḓe nga nḓila yanje vhoḓe gumba ngei na ngeye miniti ya tayeyo ya dindini ḽa sweswe Oyo no mutasano wa Africa Cup of Nations 2027 qualifier so far Orlando Amstel Arena. Batu bata hova ya padamu tegera sese kede so afuraro. Bona yo peramba I do pasara buka tam tebenga sebelebele. Ofera peranga sanda so wa subiri ngongo matila cha presbembe. Oko cha peranga nsa konan. Ucha pora uinna kasanya rasebena. Ronan Williams, Ronan Williams, it's a border. We fisang abu pa abu nama. Hamawe. Kau pada kau tangan esok, ganjar esok tangan esok. Muntah jelas. Ganjar esok nanti. Eh, sebelah benang esok Igram Renesan. It's a border Igram Renesan. Tangan esok masih kau. Masih kau kau border. Uga cia border. Kau kau kungurusan. Orang macam ni bawa. Ajaran kau bawa puno. Aku bawa. Itu dah moto. Baik tiba. Aifara. Sumailam. Aici e la torre, vai che vuoto! Ora che va tanto nel gioco, ma sui napoletani, ma come un po' uno! Va bene, Araha, vai tira! Yachua pora, corumara ka balde, balde, ngongo mashle, bacha kede, ugo chia pora, ugo nangasa sise, bambu bea pache sise, e chikatiba kumban, Afrika chipembe kumban, mena sarende kini, pora yombe wa pache, ngongo mashle, bachine chava urrani chakini. Bora yobo apa chena ngango machepeda chine chaba ore ni chakene chika di bakumba ngei nangeye bahone bo pretty boy divane ba ne ba ko peresa mutambo wa chono watu bala na musi pare ko tangane zo kan mara braru ko tangane zo nguma uma ko chepara ngamre zo chamo de rumara panda ya tangane zo ngurasi kurasu uta o kanda bora pare ya tunguru ya pesera iko fisoranda ganyara sene de mukwena pare zo pesera ka tanta be ngoma uri ba tambi ba wa ka babe di pora ana dai pesera ka tanta be Urena, kababa mapadarare, ungango machepembe, chafrika chipembe, tini na mutaro, wapo nekanya mudabe, uko chepora, uko inekazanya na sana akuruma, kora mwa chepora rumananga ngeisare, kanna mura inaijaba ya basume, uko ichi Ibrahima ni fofane, wapana uko chepora, uri batambiba uwe kabado nuka ichanisise, masise, uchepora inekazamtambu wawe, ya mutitanga na nchula pora anga akuruma, kuruma uru batambiba uwe kababe, watanga na nchula pora kanna mura fumetendi uma, uma uko toto balde, wayo umuna, diene anoko Batumfa, kabatan di bawah SBM, rili bukalam fukai, uga jabona, uga inang sanyar sana mukwena, gangkomo, abu pabuno, Afrika chipembe, pezi chitiriri, chikuriram. Queen of Sport.
1: Timu ya Guinness nga bopana batekelesi ina vukhakhi ha vhuḓivhukuma fhalani murahu vhune Afrika Tshipembe ra vha khou vhushumisa vho vhoto ya zwino kha minetse ya 12 vhona vha na zwikoro zwivhili fhedziha ndi timu ine ungambo uri kha mitambo miṱanu yavho yo fhedzisela timu ya Guinness yo vha i tshi khou korwa mutambo muṅwe na muṅwe mulinda vhuno wa timu ya Guinness nga bopa musi ya fhasi ya mutsiko wa vhonela zwo ri uya dada vho vhoto ya vha khou mu dzhenelela vha siwana vha timu ya Afrika Tshipembe kana vha tshi khou ya khaye kana u isa mutsiko u munzhi u kha dza mutuku vhukuma honi mulinda vhuno fhedzi a thi khou vhona Afrika Tshipembe musi ḽi tshi ya phanḓa Lichi kolo thaselelo linganaho kana lichi kho isa mutsiko no vha munzhi singa boba.
0: Bora eto jango bra madhi banga ko machpeda cha Afrika Tshipembe ko Japano ko inna kada ela ko makanya o kanda boro ko tada o swina police o swina police ngo machpeda cha Afrika Tshipembe o wana nyera sare ela makanya ya tshwa bora na ngasa ima o kona o kongresa bora nga mna jawa cha ulanga ngo machpeda cha wali cha wa chi la bora ndi ba kompa nuta pora na pora panda mo itanga ne tsanga so anda so we swerene sumaila ambara o chiti ba cha we chi dara chi kende chi dara ma so ke se madara ayo no matasa no Africa Cup of Nations 2027 Qualifiers. Para que o número pande com a tanga nesse lado, com a tanga nesse lado, com a tanga nesse lado, com a tanga nesse lado, com a tanga nesse lado, com a tanga nesse lado, com a tanga nesse lado, com a tanga nesse lado, com a tanga nesse lado, com a tanga nesse lado, com a tanga nesse lado, com a tanga nesse lado, com a tanga nesse lado, com a tanga nesse lado, com a tanga nesse lado, com a tanga nesse lado, com a tanga nesse lado, com a tanga nesse lado, com a tanga nesse lado, com a tanga nesse lado, com a tanga nesse lado, com a tanga nesse lado, com a tanga nesse lado, com a tanga nesse lado, com a tanga nesse lado, com a tanga nesse lado, com a tanga nesse lado, com a tanga nesse lado, com a tanga Mama kurma, kurma cha pora. Uko inna ka toma nga ngomach beba cha Afrika Tshipembe bana ka na pora ngandira. Ya manna ka nga ba umisa la pora. Nga ngomach beba cha kini. Ya chiwa la pora kurma. Ya tanga ne chiwa la pora. Ya tanga ne chiwa la kaita. keita uri batambi wawe kababe machie bora baita pora panda ngango machibeba kabra kwembe kurase beze chini na bupa buno makanya ranan william chiche bora waira ashkaita ila bora yamedi tangane twa mute jere senga truma ya tangane twa bora nga mukwena kabare kwa tangane twa anyara sana ni saure sene na chikere chandare ngawe akunguru sopora ne na karuma ngango machibeba chine chabora chibeba chakini ya chiwa bora nga soldo duso ono chia bora oba inna kaza mtambo wele kobele ya kunguru bora chadida chakere chine na mtaro ono go fane kanya mudare ni chaka mchiu jana ngango machibeba chakini bari ndukake afuka spembe bora yobo apate ijiko bora apate nga truma amriba Oriba tambe ba wa kabai me patu atete zaho usandra mraho ukatibanga ngoma chipida chawe pete ucha bora uru mana ngoma chipida chawe aina ka tanya sana kubaga keja aina ka sana pona mo tetere sen ore kama bande muriba aina ka tamta boba uru mana panda ngoma chipida cha afrika chipembe ya chiwanga ima akona ina akona ina ka tatibo kho mo kena kama kila ta afrika chipembe na chi ya bara sutole aina ka tanya le bhile ngoma chipida chana cha bara chipida cha kene acha bora bana tegra mara nasem ngoma chipida cha kene uta bora bora ngoma isari ngoma fomo chiwa tanda la bora ndopre mati Moti vai chamar na sua linha para chamar o povo no barra e defleta puta e África que pende. Cachanda chine chama o rei de chaula chasina ma sumaila. E para na da chuanga mutapi ane abo rei de osu e na polete o holanda parete. O sanera mra hoje que tiver com bande e nangueye. Oi Mr. Chanda Chawende Yarasane and also in Napoleon. I'm a Mr. Muskamibere. I told my Mr. Chanda Chawacho Nova Jakuda. Kachanda Chawla Somalia. Aima also in Napoleon in Ganova referee Machinanga Mumu Abu Babu. Hakini Bako Kaisa Sineta Cooperera. Osu in Napoleon, Gojakuda, Kaminiti, Wabo for Mirage, Wako was in Napoleon, it at the door, by Tisano Kurasi, Pareto Pampa Pate, Muntami and Kotoka Pamba, Seratam Rao, Oprimidiva, Ubajaparanga Civil Villain, Ubajaba Kakini, Manaka Livokina Mufugan, Namaro Yabasumbe, and Nagatamo Kena, Mukananga Livokina Mufugan, Achiraha, Yamba Tiram, Yarasana Kuruma, Muriba, Yafisera Yopranda. Niparai na dopa sarabu katam tabenga kabu khalam sebe lebele gango machipenda cha Afrika chipembe uko chiapona uko inakasan ime akone uko chiapona kanzala cha makanya makanya uko kanda bora gango machipenda cha Afrika chipembe dabu pabu no kobana Ronan Williams uko chiapona ngachikiba cha wocha mbara wa siri chetendi cha mbara wa siri masoki cha mbara wa siri pareko tangane cha nga mkwena ya tangane zira bora nga akone ekono Chapora, you remember Kanyasu and Ruka, come to Wawen, Waikung Rusandi, Makanya, Uka Chapora, Kotanaya, Sanusuna Palace, Osuna Palace, Ukanda Bora, Urubatami Wakabate, Waikung Rusa, Banabahera, Nagamajita Kagene, Mokwena Tunga Tunga Amapara Nanta Queen of Sport.
1: The Maitre and the Rado of Fakar is a Bopori Afrika Tshipembe. Bangalinga dzoranga mutambo bangalinga dzotamba bora ya queen no vha bora pasi fhedzi chikita kha mafungo o fata dzikona dzeyo na u isa dzibara mambureni zwe vha kondela ku mafhedzi usika zwino ngambo ri hone mutambo au tutotenda u swika khamse kha chikalo chine ro vha ro chilavelela ndi zwone ngambo ri Afrika Tshipembe loji ya gili la dzudza kha chipida chayo kana ri lipa ke basi fhedzi swika zwino mutambo ndoni au tuto swika
0: Ika di bakomba Afrika chipembe kombana muta jere se kene reka chikwada chade uko chualika la unchenera mutasano Afrika of Nations 2027 Kenya, Tanzania na Uganda di mashango mararu aneto fara hoyo mutasano na 2027 una mashango ono tamba huo muta jere se mamwe okunda mamwe okundiwa Bora go tangane tsongo go mashpeda tsakene chi wela bora ngadira ine ya ba bote se pase tsa bote bo koma ka bora go tangane tsona brise brise ba go misela bora mo raho e go tangane tsona bora nga so cha chi tsira ya tangane tsona ya sana na mstole pe si ba chi ya bora ka si tole bora go mashpeda tsakene go kongrosa go bora ngadira bo kuti mukuma majerongo machibeda cha Afrika Tshipembe kana sane kuruma lasilela kanda bora una matai tai pande ufira kwa sibili bili achimbo igoba sibili bili chen samrenje bora ya fesara prenda pezi muta cheresi baba abo musubeta chamba ya chamunde chamba ya chaula atiko khara khara sibili bili pezi muta cheresi afesara achichenua ajia bora aitisaranda ayo mutambe unwa kamba mukuma padara alo balde Eko chua, eko dani kudano, kwa chakwa, kachanda chaula, chanda chaula, Charonon Williams. Bama lukana, bafarabu tatanga, buangore, unabacha beba, neba, itazo, sukume sana. Pareko chua ngase, tubasise, oh, umena amrahu, aimani charayo, nashika ameraro, kwa chakuta, kachanda chaula, Charonon Williams. Nesise, atango gini megobi la pora, itazamato, wairunga mafere, Ronan Williams, yafa, relivu khale mufei, ayeda, aibura, ngache, mkichala, chamule, kachala, arumana prekanda, auna moto, opama parane. Sila, Sumaila, Aikanda. Ugo jebora kwa irumara kandomora ya mfumeti ya tura kakana ya narasana nisise akungu sa pranga mwini ya chaula ita ungaru kwa kilima maseko imanga panda ajapora isisabu kata wakandu wabili wa fresh pembe ya mwiti tanga nizura pranga kuruma kuruma kwa jebora inagasa inagasana niso so niseldo urumara pranga nga isare izika tiba kumba nge indangegi bako umana mwara batambi wa fresh pembe pranga kumashila cha frugembe igwa chula pranga seko uma osoko uma ugo jebora kombo ya moto balde uya kaita similibili rubili naro jipi kachama naka naka uya fira Uye goba bola ipamba fase una matata sibilibili una mufa sibilibili ufanera ujia muta jerese chikero atere hoyumuri arikori amutambe buwata uko ufanera amugate amujere poranga ndira inejaba ya buti the queen of sport
1: Ya, hapa kamusuwa na Baldes nga bopa, ndi mutambi operera ho twi, mutambi anangambori, ndi mutambi aneri bonongari, uto daba tambi bonongabo mdau, une wapa uya mumbulo uwara hamusuwa na mdau, jikuwa hitu wari musuwa na sibilibili, wane bachiko mutana, pezi wa shika zunongambori, jitu ambori kutambilo kwa musuwa na Balde, kwa hitu wari sibilibili asyakono tamba, achia pandasi nga bopa, utio tamba ozura, ano ayi manenge no mrao.
0: Bola eko chuango suena pale chepeze bola eko ramoto yasure la bola kanyara senene shirama sumaila una mutada apa kapalde sebidibili chinako fano chita mutajara sen ango fano na mutandira achena ketua bola aichanga uraroba domu subeta mutajara sen Une ako fanana ori orrenga seto otokhera. Ni kumbange inangeye. Bara kotangane jongo mbeda cha press pembe kotangane jongo suina polisen. Yamete kiwa na fore ka kiwa nga nyarasana ndi okona. Okona kwa chaporo uru batabi ba weka ba besi tolu chaporo nga zumasuko. Maina nga eko nga mbeda cha press pembe. Chinna shikana chandari. Ndi ole te makanya. Makanya chaporo. Aina nga zamu kwena mkwena. Sitole, wanangazo sina polisa sina chitane chandavi Amangita cha fresh pembe sina chitane chandavi Nisole, wanangazo okoni Achenangu mchileta chakene Ugoto dandi ilende kono Pasi ya wengo fira Pesi ya tangani zunga sitole Amangita chakene Lilibu kala mfuka yisini na bubomuno Uya igoba Baya itisa Atangane chula pora yu medita furela Kakombo ya muta ime fase Balde, uko ya kanyara sema kori Pesi inyakaza kurase Kano rafumite kurase Ukanda bora Utangane chula pora Amrita Sen, Eko Kungruzanga Nira Ineja Baya Bode, Kanyara Sena Numa, Yatangana Sunga Bola, Chamas Bola, Maseko, Aiti Senanda. Basonga Sore, Hele Shangola, Tinidia, Nea Butata, Afrika Sipende, Ufakare, Muta Jeresi, Wapura Fana FM. Rito Mane, Simparamboro, Musim Mutambo, Uchiko Panda, Kaya Chichi Guada, Basonga Sore, Chichi Guada, Ugo Fana, Ufama Shango, Mabidi, Pesi Una Shangoli, Nela, Bauri, Lono, Chenera, Mutasananga, Mauri, Lilo, Litova, Limuela, Mashango, Ane, Adofara, Mutasano, Pareko, Tongram, Renes, Senate, Chapter, Yatanga, Mukana, Chapter, and Nagosina Police, Aram Brongo, Chakin, Aram Brakan, Rafumte, Ombre. Mutabe, Moriba, Ukata Randa Mutaba, Kono Randa Mutabe, when Nagasan Libuhiden, the President Matuki, the President Makute, Ujabora, when Nagasanana Sana Sitole, Nagamachabe, Sinachabora, Jabe, Jagine, Maseko, Ukata Vida, Pongusa Pranga Chamore, Ujangorella, Ahira Tantaba, Bamu Kakota, Gauma, Mutawa Mutaba, Mosim Maseko, Akiko Yakaye. Aki kware riangei nangei. Aki enda fira maseko. Azubona ore uma. Osara. Geno balde mu tekeresen. Ugo sendere tini na borra bere. Bofara cheterere. Babara maka anoringa na fumi ufahe abe wakone bora. Nango mabu babu no agene. Batara mutaro. Uneba fata biba fanana uima hone bane baba urende bagene bi para ina daju anga bre madiba miniki dinga no fombre tano yone ateni la sesi ostandra murago uta danga ukidi mani wana wa madiba bata biba fre chitembe mano ringa na ratiba ngo abu pa abu no agene oi mami karamu te ye ubaka kolaine nyara sene sumaila oi misa chanda chaweni obre madiba Utanga ogedema, urumana peramango mabu pabuno. Agene, baichi angato ya kurase. Charina chetrere bukake maseko, the queen of sport.
1: Sanga bapa, usika zvino zvine timu ya gini ya kweta zone, zvine ongato zemba kumanga ambori, transition ya buyenda ambori, ikombo kumanga manda wako chumisa msuwana enepa la kariri balde, anende bono ngari, uko tenda ufarisa bora chifunga chilafu, angoru na msuwana grasi ya ngeni panda na msuwana traure, bane chifunga chata msa chifara bora, arani sibilibili ako mumaka, anonga ambori zone uko kona, uta zvina kweta pezi, ako visa bora, kamusi iye kamusuwana grasi na msuwana traure, banende bono ngari, wawa chinga chumisa bora za kwine, singa bopa.
0: Boleko tangane jango bre madi bango ngoma chibeta china chabora na chibeta amo cho afrika chibeta in nagaza la pola boleko makanya bana ngaza abre madi bamdi bana ngaza mana wa ho we de mukwe la ngoma chitende chamdabe ya chula bola nga sitole ala bu ara ngana red card ke pasam ta sala wa fifa world cup we wa mo tambala nga pi ana le kusi mexico canada na united states of america para ko tangane jango le che makanya obya ke de ma united states of america para main nga so sina pole sin number for team cha bora ya bi tangane to la bora nga bi pam ti bar le kelam fuka nya chi na bu pa bu na cha bora ada ke si tole o primo di ba ko para mezza ma cha bora ba fisa Ibrahima Waham Nabe Eko. Kapara Eko Jonga Mukano Kegoba, Nagama Pomono Makitota, again, Yafira Bora, Yapisa of Brenda, Ido Takua, Ikama, Rupo, Avuno, Agini, Ijika Diva, Montacherisin, Gumba, Gain and Gayi, Oyondo Mutasano, Wajia Liga, Lon Genera, Mutasano. Wama AFCON 2027 Kenya, Uganda, na Tanzania. Bora enga ngoma chepeta chine chaba ore ni chama kene chine na bupa buno Wajia la bora brise Achira ila bora mabaita wata matambeba Afrika chipembe Masonga zaru papito musmane Wabu ya baba mkudese wabafana abafana Musi chukunda la unjana na mtasana AFCON 2020 Africa Chipembe, Lopia Lagia Chipinga Chirafo, Lisa Tukora, Poraka, Shangola Gini, Peti Osita, Naomaema, Vachuko Tambapa, Siam Tassano, Wachena, 2024, Anaku Tumera. Pareko chuanga balde balde ko chabono ruma tembe ba weka ba den ya tanga nenso la paranga uma uma kana kata balde ngome kila chabro chabe muroma uruma na paranga ngome kila chawa wa ita nga nenta fodi ndoma uko sana marahu uji ya bora ngome nenta kwa chaula uruma na paranga ngome bupo abu no abu sumaila ufana yonga ngome bupo abu no uruma na panda ya tanga nenso nga sebele vele kwa bora ya tanga nenso ya chiwa na paranga sito ale sole nga tamukwena maichi ya bora kamukwena ganyi sise bora ya kungurua ya fesera ya veranda Di kubangai nanti ya menetai dengan kau fombelen Maroyo ya tendini la sese para eko tangane changa nyasu ka tangane changa muka eno ka chapora ka nangasa sepelebele nangwa masipeta kamra spembe ya tangane changa nyare sene alete o makanya teni na bupa buno a chapora inangasa ima okona anakidima kama hanova 96 uko chapora ka inangasa nyare sene de sitole sitole ngwa tondela u chapora nubra kanda mra kumateye pezi para itangane changa toi pezi lego fisarandama na fofanama Ibrahima vai posso la fonda tanga na tanga mukai nam kana japona na tosina polation o garem brunga mas ida tanga na kada para batam viva viva khairan a japona na tanga renesan ka para na tanga ne kada mukhta kenge rele mukai mukai ka para para kada tosina polation da go mabu pabu no ara ya panga thombo yo koma mutho bare kuda kamene ke wa bo fo bare taye bare do bo pa se ko bo pa se mo te kresema ganhará sena mano a modiba o sete da bravo vai vista la coda o inna que estamos com ela arma para o meu povo na e da pa capa para o para para que chama de arra e meu cor la vida

0: Kato! Maralando Amstel Arena! Community wabufuraro! Afrika Chipembele ya kzinginia! Fly Afrika Chipembele ya ima! Fly ama! South African Football Association ya ima! Majula bomba Afrika Chipembele ba ima! Masumbezamu wa mchino! Mari, hoindu mwezi wa hone! Oyo ndo mo kubona ko ita sore ubana mutsetiro ka tinga mufe mazenge atsiginyeye mabranga ato daufa hema antini sohonenga zwipikiri ina akon ya bora ya we ya utoma wafu wa luimbo Afrika Chitonda 1 Noto Kene, the Queen of Sport.
1: Nichimwecha chikora china unga sumezi za singa bopori chichikoriwa. Baba songolabre la basuwa na batimu ya ginuri angakora ime okongani gauri. Hela kudamusi kitakuriwa. Ayungo takuruwa uto ya kazi to tui. Yota mbuwe chikwera mrau. Pezia ngantano ribose zesa musuwa na mufukeng, musuwa na maseko, musuwa na apolis. Ndiwane batambana bori. Womakiwa batambiwa nga bo Reinas okong anoto obangeli mro achiko denge zambarangelo panda kabula zirali iyo amango ya mumaka basuwa na batimu ya gini azwela bora yoko riwa itiko vang kachanda cha mulinda buno cha monde basu ngobona chitu singobo chikoro cha budi mkuma nga musuwa na
0: ino kwa barengo kwa mambu babu no atede iko chila barengo maseko kiyuko yajia rile mkile mamu be ya pasi kini na bubabu no atini Ifua manjanja Afrika Chipembe Yakoma utatoni wa mirenje ya batambi bakini Achiringa chauti kweta Batambi ba Afrika Chipembe ba ya fira Barisana nino tikweta, nitiko tikweta Machiko tofa utatoni wa Matotoni wa anga mlandoru wa batambi ba Afrika Chipembe Atama utara kara fasinga ndira yabodi. Hoyo, the modesta no wap kori 2027 qualifiers. Pareko te kwa tini na bubabu no hakine. Owa minikiri gana ofura rombele. Apuka jipembele kandira panda. Na jiboro chiti kakumba. Cha ime okon. Oima tina bora mojiba. Oima tina bora mokwena. Bajarango mo abu babu no akini batambi ba Afrika Chipembe. Batambi ba teba kini bangango mo abu babu no hahabo. Di pare na kota kuwa kamaka alinga na ko fombele. Afrika Chipembe li kandra panda na jikoro chiti kakumba. Modiba mupena tina bora batambi ba Mamelodi Sundowns. Wata mutibara my team. Ghana, Somalia. Queen of Sport.
1: Zvezvati akaila bora singa bopa obona vambedzana kamusuwa na mukwena na musuwa na mudhiva riko sedzero zvabudi budi la bora ingashumiya zvabudi yorairwa nga mulenje upiyo yaba ikotoda mulenje na bori ndi wacha maonde riko dzakamusi hey la bora yaba yosendemera hone pedzi olingedza mudhiva pedzi apongo vana mashudo afrika yembikana yoto yakha mulinda buno
0: Bako ita wada wa tabeba neba wa rwa tabeba kedebe ne kere ngano Fora ro ina yone ya tede ne line la bala sese Afrika Chipembele kandida panda Nga chikoro cha teme kagumba Bareri ko uda Ngeyo Uganda Tanzania na Kenya Vete ndira eka tibanda fom Boranga kuma chibeba cha prasbembe kwa chiwa ngo primu dibam Yajiro machibeba sina cha moro cha kidem Yajua nga igra marenesan Igra marenesan cha kumburu sa boram Pasebo tibu kumam Yatanga nechi na pora Nango mabu bobu no Mabu di pisa Kuda ya Afrika chibembe Nipara yofisro undanga nyerasana Ibrahimana Prisen Iko bopo ache la pora Nga mabu primu diba Mata bima prasbembe Bata mbima prachipembe wanchenanga kwa mwabu pobu no ai go bo bre modi me tola to ba ye jisa ya jura ka nere ka nere le bkhile ara ba mo di tiba ya bam pa pa se is the bam pa pa se ka nomra braro ya ko ngulu se la bora na sise sise o cha bora o ta balde balde na ngoma tshita tshoro se bi ni la jia ko ta mre ka bo tbu ma ya ta ngani tro bora ngoma anga nere se ne mo fuke ba le ka mo kwere mo kwena si tole si tole ta dani a tshela ma tshita tshina cha bora bi tsa kini bo ka ta ba ta pe ba be o ita sa tsinde peti ba mona Barera, Bajabora, Yafisera, Veranda, Montecheresi, U Barera Tangasi, Orlando, Amstel, Arena. Bora ko tangane changa ma kanyan makanyo ko chapra ngato pramidi baru mana prapandan ya tangan ko angram rene shen nomara fomo chayen ama chita chayen ba che bora ai nangato pramidi ba ko prakam chapo chapo kan nomara fomo chayen we ko bela bora fechi bora I ko tangane chon u ko ikungru sera bora mi kuruma kurumo kanda bora u ta pra prapandan ko ta kurashen ya chena ngong ma chita chandabe ya chiwa ngai ma ko na ya mari tangane chira pora ngamu kena mu kana nangato rene bukhila akanda bora mona khera a che bora ai nangato sera polete ma se tu ara Tumba hama para. Kuhumbarare kwa budi. Kurare kwa budi. Bora ya panga tungo. The queen of sport.
1: Ungasimbedzi isoro zwa zwino Afrika Pembe lo langa mutambo kana lo fara mutambo tshoṱhe fhedziya. Huko to decompose angeni panda singa bopa musi vha tshi khou thasela kana vha tshi khou dzhena kha tshipida tsha gini Afrika Tshipembe ngori ndi vhona ungari hu na u dzhaya kana hu na u vhona sa together musi vha tshi khou dzhia dziṅwe dza dzibola heiḽa bola o vho tou I kora maseko singa bopa
0: Boranga ngoma tshipeda tshine tshaba tsha kene kwa tshiara ne bkhile mfuke. Abe apa singa kana tene na bopabo re le bkhile. U tshe boram u kana ngo tshi na palis. U kha moto kana bra fome tshai. U nanga tshi re bkhile. Pasa bodu bkoma. Ya tshura ko premedi ba. Ba nanga tshi mkwena. Ngoma tshipeda tsha kene. Ara! Ai tiba nga tshomba. Sumaila. Ba tobo ba nanga tsha bona para ero mara panda. Ka pare ko pamba pase. Ya mtanga ne tshi na bona ko vitsi ko baka to. Ba le tshe makanya. Mkwena ngo tshe bora. U kha tanya na sana ne sitole. Na chitole uko tatamu kwena mama kita jabura jambe sinne seri chandabe baje pura mana kama kanya kanna bora urashira sa chamaya uje bora winna kama jamu kwena yata pura na pura chura kajuru me senyera senen osu ina parise ora mana bata no rabe ngam kita jabura jambe waji ya ime akona uko je bora uko ina kata nyera senen ronan winamsa ronan winamsa je pura na pura na ngai sere ya pechera yo pranda Vichy Katibang, Chikorachi Tika Afrika Chipembe, Gumba Kakini, Riuko Jualiga, Launchenuna Mutasano, Unewaba Wafcon, 2027, Geye Uganda, Kenyana Tanzania, Echi Nichigwada, Chinechaba Ore Nichadi, Bareko Kandiwa, Magoma Chipembe, Chinechaba Ore, Nichipida Chama Dene, Iko Jiwala Boranga Kuruma, Uchaboro in Nagazamu Dambuawe, Bakuringa Uripola, Batambenga Yovam, Rahu, Sinina Chitene Jamdabi, Bati Busa Tibutiso, Anako Dodo Pidura, Waji Yapora, Dinara Sanandi Keta, Ujapora, Romasina Jamdabi, Etanganeta Ponakuma, Roma Waitanganeta Futi, Nangoma Tibeta Chilaka Japra Spende, Ujapora, when Nagatanera Sanandi Kobela Keta, Keta Jabora, when Nagatanera Sana Lancinot, Lancinot Jabora, when Nagatana Sanandi Keta, Keta Jabora, when Nagatana Sanandi, Mutabuawe, Anako Guadama Pasanga Magona. Nila chilo ya chiwa ngare le bokale bokwe tane a tsena matsweka tsena tsaba ore le ke peta tsene o tsapa re bona nga isere ya tanga ne tsanga I gram renation I go pompa pase ya tanga ne tsena bora ka bo chiwa nga bora ga mo kwena re le bokale mo fukai a nna ka tsabe mo go kwena ga mo tsena tsene ya tsho nga re mo diba tsene ne bo pabono ai go ba le ka tomato we ri nga mafere nyara sana nana sumaina e tanga re pando afrika tshipembe na tsikora tshi tsa gumba hayo de mutasa no wa go tswende tswende Seven qualifiers. Fano ka para para FM. Rinami misiote. The queen of sport.
1: Kari ambe nga mrenda bunu wati miya gini. Singa bopa. Sumaila. Ano yangane ribo nongari. Ndoji amba mtambo isa kutako hapano nuri. Hatu wa mrenda bunu wavo. Wau toma kane. Aneba zureda. Umushumisa. Ukadiba mtuku buku. Manone. Musi timi pasia mtiko. Uya ofa. Pezia. Ungambo. Shuka shino karte ndori. Kamilete ya fura rutae. Na ono korwa chikoro. Chino ni chitisha korwa ngao kongu. Esinga bopa. Uko wanda ako shuma zavudi kana. Uko ringe zori. Ashume zavudi kana za kwine. Apla ni mraunga uri. Afrika kipembe likwe isa zibora. Kaye. Uko vreya. Rubon rao kana. Bako vreya. Batama mrao bawe. Singa bopa.
0: Wabrera kurase ori karata ayo inaba koi mwarandia mene yambara watata. Oyo no mutasano wapcon 2027 qualifiers menetia fo inayo no atenini la sese e con ngongo mutira ja mbre tsipembe sitole wa itangana tso wa remuru wa sitole ngongo mutira china tsha tsha tsipembe program ka matoma ba mu be pase atiko bo pase sinna tsha tsha mdabe na sise nechikoro tsha tsha ye mu tsha tsha ka afrika tsipembe di kumba ka dini bana ko tsuanga kon Bora yo bo apate ukaiti amukwena mukwana kona ngatsala parandi sitolen sitolen tapana prapandam ngango machipeda china yo ka bora baichia waita tanyere senena mo machorera yera sera sibili yati wanga maseko tsalira cheterere mari balde we atodo ita bo adama mo tcherese peserwa o tambo bo ada the queen of pop
1: singa bop arari go sedza team ya Guinea ndo amba uri mitambo yavo mitano yo fhesera ndi team yavo uri yo vha isiko kunana kha mutambo na muthihi vha vha kokoriwa kha mutambo muṅwe na muṅwe ndi team ine yo nga sumbedzisa zwori i ya korea kana i kokorea fhedzi ya ra sedza kha vha engedze maanḓa kana vhuhali Afrika Tshipembe musi vha tshi ya phanḓa u nga amba uri nga zwituku nga zwituku musi wana balde u khou bva mutamboni singabopo
0: masonga sora kanelo kundela u tshenera mapkone nga 2025 Lobo ya la kundura fotemu tetele senga de pongana 2002 na 2002 lo kundura anga mrawoma hamene arana ya kuseze politiki zeza ncheneramu tetele sen mafungo ane abachibichoma apara ya mnenge Balde ko chepora ngo mchpeda cha we tanga nzo pora ngo sole sole ko chepora u ko ta danya ras ko ta dase bele bele ben nga ta se ko ngo mchpeda cha kine kan na mara ina ja pa ya bu sumbe u ya ngeng ngeng yin u chepora u na ta rele bu khile tini na bu po una kan da bora mo tu ya khira ta ko ma bu po bu no o fi na palace se bele bele we ko ba ta po na ita ta ba ti ba da mende to ma lia ba ji ya bora mo ta tere se nga trorem Kanda bora ufiraka moto abaya pase moto obre mudiba utabua maruba tini na bupa bunom adini ataka zoho bala bane bafuna sa maruba kana zimera zo maruba bafuanga macharoni bashereza ngauri batisara takaro dira ine bakofushanga yo maruba Nichi ambandi michango ya matambiba Afrika Tshipembe. Mako nyongabu kati ya mdabe. Kurashu kwa jepo nangu mikita cha Afrika Tshipembe. Akungu sabara uya panda. Bamube ya pase tini na tila ine tini na bubabu no. Ime akon. Garata ya mubara wa dada. Ya jura kamutana wawe. Fezi chikipache mina. Fezi mutakereshe chikwa macha. Mumalu kwane achi kwane mutakereshe. Mina mubara watata. Ngauri chikindindi chitu. Masoge sindi machu. Chikipande chitu. Chopende wakoka magatanga mubara mchena. Bora ko bo patene bora no ko ta kulonga batambe batininga ngo mchina cha fresh bembe ni ko kandira pananga chikoro cha tika kumba miniti ninga no fu ina ina tidi ni la sase di bora ko bo bu kuma ka mitara ininga no fu mbere ni ko bona tsinna bora una kare matraure na kurase mutambi wa maboro swa dutmund ba cha bora kurase tama bora Oboru malamu sasa wakombo utakuwa honga honga pufo fedzi atobvanga ntama para ukonja jo miniti mibiri ka miniti ya 45 yona yotini nashacheka mutasa wapukonja ni 27 qualifiers fano ka parapresa murina ni misi ote uva Orlando Amstel Arena pareko tangane jo nganyo zuko tangane jo ama nango matriaba tekinu fakaro no ula mse baiti ibele pore zuko tiba nganyo nasa mindikeita kao pareko tangane jo uko ijia ninyara sara ninyara sara kuruma baji aboro makoto da kurasi nango matriaba bamu kwa tamisa pa singa magona bari kaite tabero uyatakuwa ukambana sitole kanna mbro ya braro ya chiwa pona ngoma oma kwa chaboro kwa inangasa mchambo wani keita nangwa machebeba sina chaboro na chebeba chama gani ya mti tangane chira pona chwa tangane chonga nyono chane na seldo seldo kwa chabora wa inangasa sisem sina chitane chamdabi bako ningasa ori pora wa ikoma ufa mrao bariri kwa itota uri ume na ntuche ntunche kwa pora wanangasa palde mbro ina japa fumiti uko tato pira kwa sibelebele achia pora sibelebele kwa pora wako ichiano maseko mamuta mbabu wada maseko abumbu Bumbuluwa, bumbuluwa, afarira mwenche kwa wewa chamonde. Geno mute kena sena. Nanyara sene pali. Nene kwa ufarira mwenche kwa wewa chaula. Nango machepida, cha Afrika chipembe. Bari inwi, nikoto dani, mutani wanga, Ronan Williams. Nuntua, nye maparani, ahano. Mwangi, muka mitara, ya furani. Ni Ronan Williams. Kipa chawe cha mwa ono era kochi usenira mwa wai wai chi ina bora nga mreja chao li kaprera fandam charida chetere ribari la bari miniti ila mibiri yoyama gumoni Afrika chipembe muta jirisua para para FM li kanira panda Na chikoro chine chava oren Ni chikoro na cheteye Tuva lana muse Mutambo wa chofi sibu katia Inza za timu watambu wane Panga zonito January 2006 Une waba oren wa kuma Alexandria Egypt Ikini la kunda tumoto Kabarezi kata sora roba tambe machiko uya u awera Diri Afrika chipembe li kandra fanda nga skoro chete kagumba Chikoro chokoro waho Nga muna mota jerese Anako kitima kahanova 96 Ime okon Dichikore kotsi mune neba toringe zanga ndira sabo sopem Bumaine ore situ Zidenga ndira ine yaba ore yodedezo Kochu mnene zichambokezo Afrika chipembe one Noto kini
2: Koribu angamanda singa bopar Tangani mose rutarabu vile luchi trakuchez
0: Uli ti
2: Ndaunduna Kezo chpinga chashu mine tequila Andi ya ratipizi na hafu Nduriba kaa warebu Na niparapara FM ya koperasi ya kasho Yala Afrika chipembe Nanu imisi yote Mbeka na mshumondo druba buse Liko druba buse Ovaruba ndeni ura Orlando Amstel Arena Eskodini saka mabinzela The Stadium of Pain Uneraba na mtambo Uwarwero shukira na kami tambo ya mtaso na Africa Cup of Nations Rona berisa ngwawa gidimbele fumbele sumbe Hune timu ya la Afrika chipembe Bafana bafana Eko bafana manda na timu ya rishaka ngei kala gini mtambo noyo kuhulande chikoro chiti Afrika chipembe na gumba shangula ngei kala gini chikoro chikoronga mtanga kwa mtamba mrao ime ekon anea tamba ngei ka German Bundesliga pezewa vado sumbra zori lione bepa lurone sabu kumala parapara FM Royal Family Fest unewa yopi richara chote ya makoto rikwamba hangei nandoni rikwamba one hai wabodzi kaba tubako dipina nga madei wabako dipina kuma rechera beresa nga baimbi bopambana nao one hai wa zazino ndi atana no furupero re wandono bana ya ndi void ndi olugao mpad ane adoribuza zinju riziko chimbira nga tibumbe ode olugao lota bamariko nitanganeza
3: he mzanzi
2: uto itaani
3: abendo kono bodzi utsantamu swinki hapa zwino
2: ananga do wana
3: ikwamba namusanda mtenda netengo kotsi ubva hone
2: mubveredzi mulwane dovala namusi ova kha madrewe
3: na zvino fedzi ai mushumo yuche uko chimira ngandira kwene sangandira mathakini vatozoma mbisa chizori by palota kuchedza pepa lekati la parapara fm royal heritage family fest fedzi hai heli pepa la singa chimiri lo thara lesena vatu vane vori ndi valambedzi kana vatu vane vakuru tusa zvinji kuma ngandira ya mathakini fedzi ai ndi navo ane pa fedzi ai vato ndi amba kama dzina ndi vone vane vo chirisanani ne chitungurwane vari vadivela inga la bili hapa ndi vatoni ruvanenge all black affair fedzi ari no bona dzigoro ingi dzoso kongoro all black affair dzi flag dzoso kongoro all black affair nga pakati social media woso kubana all black affair ndi vatu vane vashumana na mini vone chitungurwane
4: all black affair riva rikudilana na rina dikita lene ra later wa mona munwe nga dzi 23 dikita elo ndi dikita lene la vori it's a lifestyle event ndi hapa hune vhathu vhane vha vhori vha vha khou ṱoḓa u ḓilila vha tshi khou ḓiphina zwavhuḓi vha ḓa hafha vha ḓa vha ḓiphina ra shuma nga maanḓa zwavhuḓi nga maanḓa
3: fhedzi ndi mini tsho ita uri sa all black cafe i ḓiwani i tshi khou nyaga u vha tshipiḓa kana tsha vhalambedzi vha vhaṅwe vha Phalaphala FM Royal Heritage Family Fest izwi mini zwa vhaṱuṱuwadzawo tshoṱhe
4: vha ḓo zwi humbula uri royal i ḽi tou vha mukomana kha madikita oṱhe o no itea fhanoni kha vundu ra Limpopo vha sedza turn out na tshiṅwe na tshiṅwe na kudzudzanyele kwa zwithu roṱhe ri vha ri khou tevhela ri khou sedza nga murahu hanefhaḽa so all black zwoṱhe zwine zwa vha uri zwi vha zwi khou vhuya nga hangei zwi tshi bva nga hangei zwi vha zwi khou ḓa zwi tshi khou bva hanefha ro zwi dzhia na zwiṅwe hanefha ro ḓi doba doba so ri a tea u vha tshipiḓa tshononi mushumo ngauri u wanana na riṋe
3: fhedzi anga ḓani ya bepa ndi zwifhio zwiṅwe zwine all black affair kana tshumelo ine ya dzi ṋekedza dziṅwe dza hone ndi dzifhio
4: vha ḓo zwi humbula uri ri na hapa hune ha farelwa hone dikita ḽi farelwa fhethu no pfhi Kalahari waterfront hune a tou vha seli hanefha
3: aneparoya
4: royal so ri fara minyanya dzi conference dzi birthday so ndi zwithu zwine zwa zwi khou itea hanefhaḽa dzi activities dza dzi khou itea hafhaḽani Kalahari waterfront
3: ndi tshi nyaga uri ndi nanevo ndi khou nyaga abe nga December ndi nga ḓisokomangana ndo tshata ndi nga kona u zwi wanisani uri na nṋe khamusi ndi ḓe kana ndi kona u kwamana navho all black affair ndi vha kwamisani
4: ri na ofisi yashu ine ya vhori vha ya ḓa hanefhaḽa reception vha kona u thusiwa kana vha nga tou u founela reception vha thusiwa tshifhinga tshiṅwe na tshiṅwe
3: fhedzi ai ndo dzula hapa hafhanoni tshibisana ni ndi khou vhona nnḓa hafhaḽa na flag yo soko ṅwala zwiṅwe zwi nonga all black affair marathon hu khou ḓo itea mini
4: zwino hapa ḽezwiḽa zwine vha khou vhona hafhaḽani nga dzi 5 dza December ri khou ita zwiṅwe zwithu zwi sathu vhonwa hu khou vha na muṅwe marathon une wa vhidziwa upfhi all black affair marathon hapa zwino ri khou promota a lifestyle living a healthy lifestyle ine ri khou ṱuṱuwedza uri vhathu vha vhe na mitakalo ya khwine so hezwi zwine ra khou ita hangei ni nga dzi 5 ndi mafhungo a uri a ri khou ṱoḓa vhathu vhashu vhane vha ḓa ra ḓiphina nga dzi 23 nga all black ri tshi fhedza ra ri sa kona u ḓivha mitakalo ya uri i khou tshimbilisa hani that's why ri kuri na ṅwaha ri vha thoma ngo uri ri vhone uri mutakalo vhone vha fiti na
3: no dzhaiva
4: ee vha tea u thoma vha ḓa hangei ni nga dzi 5
3: khoro vha senga maanḓa dzila nomboro
4: nomboro vha nga kwamana na muthu ono pfi AD Phaswana
3: ndi kha dzi Facebook na dzi Instagram
4: no hapo ndi musi vho to founa kha nomboro 076 971 9525
3: abo dzi doba
4: ndi 076 971 9525 kana vhanga yo vha dzhena kha lubuvisiya kha Facebook vha ri Kalahari waterfront ndi hapo hune vha ḓo kona u wana zwidodombedzwa zwanga ha vinyu uri zwizwone zwi tshimbilisa
3: khoro vha sanga banda khuvhali ya ina kha dzi social media i vha hone vho ḓala vha vhathu all black affair khoro vha sanga banda kha vha omela ḽa mulenzhe ndo vhona vha tshi khou ḽa mulenzhe nga banda
4: hai ni ngo tea u ita na ini ndo ndi khou fanela khou amba ḽa u ṱoḓa u tshata ri tou nga ri ṅwa ḓa hona ro dzhenelela heiḽa mutshato ri a ita ri tshi winisa mitshato ya mahala lune na ṅwa ḓa hoyi
3: ndi nga vhangana ndo wina
4: ee mara ni fanela u thoma na ntsumbedza muthu ngori ari si na muthu wane kana ri ni winise na muthu
3: na muthu ndi khou mutoda
4: na zwiḽa zwine na vhona goloi i tshi khou takadza ni i vhona no i takalela na wane ḽi khou reiliwa zwavhuḓi wadi na vho tori ndi khou ṱoḓa na driver
3: na yena driver khoto vhasa nga maanḓa ḓuvha ḽavho ḓete
4: ndi
3: kha zwambesa Phalaphala FM ri tshenga hanefha Phalaphala FM Royal Heritage Family Fest huna vhori mushumo tshi ota kutshedza tshoṱhe ndi khou amba zwa zwino na vhaṅwe vha vhaimbi vha luvhanḓeni kana vha khou ḓiphina zwinzhi vhukuma nga u tshina nga u imba ya pedza ndi kore ntomeri bizemu ngomswana hono ni odrumonga mandesa muswana ne ndi wafano ndi mungo.

0: Kingdom of Pain, Afrika Tshipembe bafana bafana na timu ya lushaka ngei Kala Gini. Afrika Tshipembe skoro ndi zwivhili ngeno shango la ngei Kala Gini tshikoro ndi tshithihi. The Queen of Sport rinambiri jebu jebu shambu jambu ri khunyeledze na u khonthedza wo tshimbila nga nḓila de mutambo zwilonesa vhukuma ro lavhelesa mutambo woṱhe ngo angaredza. Afrika Tshipembe vhupidzo Jingles Musimane kuthomele ndi kwavhuḓi ngeno ha mugudisi wa timu ya lushaka ya Lagini vho hanwa no ya kha guvhangano ḽa vho ramafhungo kana hovho mafhungo a u ḓa na maṱali uri vha tshuwisedze kana vha hofise na vhathanga kana na vhugudisi ha ḽino ḽa Afrika Tshipembe.
1: Muzanzi, ari thome ngo amba uri ndi zwa vhukuma mathomela vhuḓi a mugudisi vho Piso Musimane. Ndi ḓo vhambola vho Piso Musimane nge murahu uri ndi vhone vho ṱavhaho muya hune wa vha uri ndi wa wina kha timu ya Sundown musi a tshi khou gudisa. Hune u nga amba uri a hu na phambano kha timu yavho khou gudisiwa nga vho Piso na vho Hugo Bruce. Mbuso ndi uri vha ḓo zwikonana kha musi u ṱavha ḽimuye heḽiani ḽa vho uri ndi ḽo wina kha vhatambi mugudisi vho Piso Musimane vhane ra ḓa zwo uri navho vha ya zwikona. Fhedziha vhatambi yau tou vha na tshintu tshoto tshandukaho tshine tsha vha zwinzhi khavho Muzanzi. Hu kha ḓi vhane vhaḽa vhatambi vha Sundown vhunzhi havho vhane vho kunda kha muṱasano wa Champions League ndi vhatambi ane vha ḽa vha Pirates vhane vho kunda kana vho vha dzingwena kha PSL kana kha ḽigi. Zwino wa sedza na kutambele a tuvha na tu zwinzhi zwo shandukaho naho kha musi hu tshi ḓivha na tshanduko dza vhatambi vhaswa vho ṋangiwaho fhaḽa na fhaḽa. Fhedziha a rikhode ṱhanganelo ya musiwana Oliotu Makhanya na musiwana Ime Okong ine unga to amba uri kha musi a ri tou vha vhona vha tshi khou tambesa vhoṱhe tshifhinga tshilapfu. Fhedzi unga amba uri na musi Khevha vha tshi khou tamba vhane ro wana kana unga amba uri ungari hafhanoni kha center back ro imelela ri khou sedza ṱhanganelo hei wa sedza timu yone ine unga amba uri kha ri mukhode musiwana Sivilivili Muzanzi ra sedza hovhula vhuimo vhuya konḓa nga maanḓa ri tshi nga amba uri mutambi ane ra nga amba uri zwa zwino kha number 2 ya South Africa Tshipembe ane u khou tou mumastara khwine hovha musiwana Khuliso Mudau ane ri nga amba uri o dzula nga fuvhalo. Fhedzi unga tenda uri mutsiku wavho hone kha musi wana Sivilivili wo vha umuhulwane vhukuma Muzanzi. Fhedzi o tamba nga nḓila yavhuḓi naho kha musi wo vha tshi khou fhiwa mutsiko une ri nga amba uri wo vha sa konḓeli. Fhedzi ro mu vhona a khou shuma vhukuma kha ri ye vhukati ha mudavhi ndi zwa vhukuma ro wana musiwana Mukwena a tshi nga o vha o noneta zwino mutambo u tshi khou ya magumoni. Fhedzi vho tamba zwavhuḓi na musiwana Sithole kha musi ri khou sedza hune Afrika Tshipembe ḽa vha hone kha musi ri sedze musiwana Mufukeng ane ri nga amba uri kha musi tshine ra nga ambesa nga kha mutambo ḓuvha ḽa ṋamusi ndi u bala ngeḽa khonadzio ine vho tou ikora. Fhedzi u nga amba uri ri sedza timu ya Afrika Tshipembe u nga amba uri a hu tuvha na zwithu zwinzhi zwine u nga to amba uri zwo shanduka kana zwithu zwa spentshele zwine kha musi ro vha ro zwi lavhela hu kha dzi tambo ine ḽa bola ine u nga amba uri ndi ine ri a ḓivha. Fhedzi tshiṅwe tshifhinga ri wana vha tshi khou tamba bola ya nṱha ine u nga amba uri a i ri shumeli sa Afrika Tshipembe yo bola Muzanzi. Musi ri khou sedza Afrika Tshipembe fhedzi u ya nga nṋe ndi vhona u nga ri vho tamba khwine ngauri vho kona u ḓiwana vha tshi khou vhuya vha kora tshikoro tsha vhuvhili nga murahu musi vho kuriwa Muzanzi hune vho vha vhono vha fhasi ha mutsiko.
0: Musi ro lavhelesa kuthomele ko tou raliho ku amba mini kha Afrika Tshipembe ro sedza lwendo lwavho lwo livha kha mutasano wa Africa Cup of Nations ṅwakani ngeno ha mutsiko ṱhaṅwe we wa vha u hone kha vhaṱhannga mutsiko we wa vha u hone ro sedza kha mugudisi vho Pitso Jingles Musimane ngeno ha ro lavhelesa nga nḓila ye mafhungo a tshimbila ngayo ro sedza kutholele kwavho vhaṅwe vho vha vha khou vha sasaladza vha tshi ri zwi nga tshimbili izwi zwi a vha zwo ṱuwisanyana mutsiko.
1: Ndi zwa vhukuma Muzanzi sa zwe nda amba uri mathomele yanoni ndi avhuḓi. Fhedzi naho tshi nga sedza uri kha musi ndi vhona u nga ri zwi tshi ḓa na mafhungo o ita dzi tshanduko vha ya lenga nga maanḓa. Fhedziha ndi khou sedza tshinoni tshigwada sa zwe nda amba uri zwi amba mini. Ndi vhona u nga ri a vha tu vha na mutsiko munzhi Muzanzi nga maanḓa ri khou sedza uri Kenya na Eritrea o tambulingana nga tshikolo tshithihi tshithihi no vha foma shigi vha khou amba kana roṱhe ri a zwi ḓa zwa uri shango ḽa Kenya sa hezwi heino mitambo ḽi liṅwe na shango na vho ri ḽi khou i fara ḽo no khwalifaya u tamba kha uno muṱaṱisano. Fhedzi zwi amba zwa uri nndwa kha tshinoni tshigwada gwada ḽi i vhukati ya shango ḽa Guinea na shango ḽa Eritrea na shango ḽa Afrika Tshipembe. Fhedzi u sedza hune Afrika Tshipembe ḽa vha hone Muzanzi nga mbori vho thoma zwavhuḓi a thi vhone vha ita vha na mutsiko munzhi vho Piso Musimane nga maanḓa ri khou sedza uri na vhatambi ane vha khou vha ṋanga kana vhane vha khou vha shumisa ndi vhatambi vhane ndi soko vhona ungari vha vho pfhesesa uri ni husi ni tshi ṋanga uyo tama kha timu ya lushaka hu vha hu khou ṱoḓea mini. Zwino u ya nga nṋe ndi vhona ungari a vha tu tou vhona vha mugudisane ri nga mbori kha musi vha na mutsiko u swika zwino nga maanḓa ri khou sedza gundo ḽine vho vha naḽo kana mathomelo avho ane o vha avhuḓi Muzanzi naho kha musi u tshi nga mbori hu khou tea u vha no amba na vhatambi nga maanḓa tshi ḓa kha mafhungo a u shumisa dzikhonadzeo angeni phanḓa.
0: The Queen of Sport kolibwa nga maanḓa ri ṱangane tshifhingani tshitevhelaho
1: ndi zwone.
0: ndaundruna khezo tshifhinga tsha shuminete ndi ya rathi fhedzi na hafu ndi u bva kha wara ya vhuṱanu ndi Phalaphala FM ya koporasi ya khasho ya ḽa Afrika Tshipembe ri nanu misi yoṱhe ro vha ri vha ḓisela mutambo wa u swikelela u tamba mitambo ya muṱasano wa Africa Cup of Nations ṅwaha wa 2017 Afrika Tshipembe Bafana Bafana na timu ya lushaka ngei khala Guinea Afrika Tshipembe sikoro ndi zwivhili Guinea tshikoro ndi tshithihi ro vha ri naye ndi vho khotsi muhuri ri vho Sydney Singapore pandi muthu wavho murwa wa mashige khathihi na LCD.

Namusi ndi batanganeza ngandere songo tobora yawo namusi ndi batanganeza ngandere songo tobora yawo ngani ngauri heino mbeke mushimo inere kwa chena kayo sino mbeke mushimo ya TV heino mbeke mushimo inere kwa chena kayo sino pano kapala pala FM mafunga na kontaka zangamanda namusi ndi auri manano ne kuinda mpowe heino mbeke mushimo ya tibura bembe yonembeziwa nga Professor Elijah Prof Kevin Tandururo, samarwaze, ote, anekubadina.

Fendi mafunzi karikau kalena di Jakarta. Denga ni kumubwa na ntabu gara tengu wambara na suit. Wambara wana suit. Mpawe. Chana ni karikoka. Lenadi Jakarta.

0: October. Arali unga bula ifi pain, vhusunzi na masunzi ya masia bundu zwi mbo ḓi godi mulindini. Pain ndi vhuṱungu vhu kalakatao zwi sa khethi uri vha nnyi nahone ngaha. Pain i shandukisa kutshimbilele, kudzulele, kueḓelele vha fura vha songo ḽa. Pain i nga vha tambudzwa lwa vhutshilo hoṱhe. Ndi ngazwo hu si na muthu ano pfi pain. Arali vha tshi tambudzwa nga pain ifhio na ifhio, kha vha dalele Dowi Pharmacy Njelele Biaba Abebe kha Rakale na Musina tsini na tshibadela. Vha nga ri founela kha 072 607 4370. Dowi Pharmacy.
1: Hardware Market. Hei ndi yone pindulo ya muraga wavho. Ro vha farela materiala oṱhe a u fhaṱa u thoma kha foundation u swika kha roof. Ri na sale yashu ine vha kona u vhulunga u swika kha 50% zwihulwanesa kha materiala oṱhe a muraga sa dzisemende, mabulanga, ceiling boards dzoṱhe na zwiṅwe zwinzhi. Ri wanala fhasi ya taxi rank ya Thulamela. Vha nga ri kwama kha nomboro yashu ya 063-333-3315. Ndi 063-333-3315. Hardware Market.

0: mango rani sino ne spinga mina tende sa fumi mbira ri kofuna pala kawara ya busu bona pa prof Kevin
1: Ramo
0: prof Kevin
1: mungana waka
0: rikodi bwanga manda ngore hino mbeke mushimo sha te bwa pembe na musita ba ito fi prof Kevin hembeke mushimo yo rambe si bwanga prof Kevin rikodi bwanga manda pesia Kamusi, riba visita kagara. Vali nene upanga amini na musiba tijeri singa uri. Hili na namusi tuba lokete ya Prof. Kevin.
1: Rikoli buwa rungu wati. Hava batu walisika, risika rua ashura fenda.
0: Hey.
1: Kamari nene upanga atandururo. Ye njimele inewa kutanga na naayo.
0: Aha.
1: Na uri, kuna batu mendewa kumudhapi. Hesi ya sifuri, hesi ya sikona zei, hesi ya zobara, hesi ya atandururo. Ande asuzone. Sika tandururo, hesi ya sifuri. Zina mwane, bahamo hayan kama to yelela ngori hey tv musiri tikoya nayo ngabuya nyana nge hey atinga hambi ngori hey pakale musho ina muzika munji mara ngabuya nyana hange riko bamba mafongo auri tinga mini bone bachikolwara
0: ako
1: dino nga mpulwa dza havo vuko vangwa nga mini
0: nahone
1: vunga fola hani hezo zvinei nana rumukubati riko vadzisira zvoti zvezvino
0: Ziamba zori, kama la mano ziba zori na Prof. Kevin wana na gai Vato zuifa paka na baka mshoma ya TV na mzori na Vakona gai, vapira gai, dunduma ya ndangaru viro
1: Ezimwone mwotelela, mwotura tiri na waira sayavu Ni hapa hune vato fuma fungo ote uri Ngani mini, nahone gai Gauri da ziamba zinwe, yu, rizumari kupura chipundru Mara wone kama zure batireza ngauri sasi nanga chimwa chafedzi ndiri aramu kubati udawa udzura chidzi na prof rikola kuti mapunga manje
0: uriwa manda prof Kevin Zenesino nomore dzo mapazone ndi musi rikwamba na barambe zibambeka mushima chebura bambe organic plants healthy plants happy life aso ndizo na musi ngani rikwamba ngororo takala prof Kevin uri vatu vachi na musi kaba there to sane
2: Prof Kevin, even if I'm a fool, how for the marade? I never want to fool. However, I organic. Gamiri, Yashirema, he broke a machine under a formula. No man of Furoza. Number of Prof is 072-142-8455. What the Caribbean has his number.
0: Minute zvino ndisa fumi ina ndikota randi ai kaba mini ndikota ra ufa pala kawara ya busumbe rikadzibahone rikodikwanga manda vorera mbesera kumbeka mushimo hei prince muofe mara prince ngore ndione ramukwa mpo ndotakaranga manda yo fuleriwa ndono mahayani pala kunda ndi hayani legendi bai ya prince Tangozo di takarera mpufuna vatu Kuli wanga manda ya prince kamanda Sirili ni mwane mwachimase Already hona kani mbaka mshoma ya TV Ufanga hapa Carswell Anini pala mianzi Ndwani changa manda mianzi Riko shumera Mirambo hangi habu nema ngwi Diswakari Hangi mianzi Ya Ndika tiba kama punga mianzi Ono mwezo nera baka wei Echi ni chipinga Echi chipinga china rabaka chende china chazi tebe ila Bana manji ropi rapala ni kame Kauwa na robena So anda yesu Nga mutebe ila Kombo nga manda muri oyo Wazite Rowa nga manda na buzebu wangi kitibini Pala machine Wana mitebe ila minji nga manda Angi tuchana nga angi yabu rekseni Nanga hapa abafunzi utuketa Gangeno, Rowanga, wana mite bela minji nga manda Rowa lungu Watu mash, rineba baby, karitha kumelewana Nijipinga cha tebeira zi Mutebeira, tiri matabia mutebeira ngu kwata Zuno karitha kumele nga manda bana Basangoya mite bela Basangoya mite bela ningori Ezi ntutu tebeira Ni wanaziange itozi ni Ndiapo uneba onena na mafungo ndi hapa unia baone na mafungo mutebele uisenga mazuno karitha kumele rineba baby mutebira risimo tenda bana bachigonya bachi ya tebira mukosi maselesele ari lione kaina mbeka mushomo ya tv lokobera rifurera pala pala fm sala ngire filimone maongeza ari pala romondo morabwa chabani gange tsini na boratsibi mukomana wanga ndine aipeli mukoma afya takana madamu so wanga ndine shoteli chila matanda pala romondo morabwa chaba na mukomana wanga ndine mbengeni maselesele romondo morabwa chaba utakali wenga manda utakali wenga manda kambeka mushomo hei mbeka mushomo ya tv rabebe kapala pala fm
3: I'm going to go to the house.
0: Maramuke kuruwa mahotengo Atakare obri
3: Obru ndakakara bandi Ndo mungu zandari wempo wari nitakare
0: Ndo bari ndo mupira pala ni mapande ni amuletane Pala unu ima teraka ya kuni Ndo mulizara pele asimise chanda
3: Nawana wawana mkumakati wawe
0: Roli wanga manda wa mahote roli wanga manda Ufapala mwledana ya ndesuabu tisa isu Yesu ndesuabu tisa kabari Nito tumanda jia ni jia ba Hai ringa ringa Hai hai chepenga chika satenda Nito tumanda jia na mabengeleni Ufa mabengeleni na tumanda ya rimbo Nzuzeni ndi wana jitu ngurore bompo Ndi matepu wana rione rota kara Nga manda ndi one Arena nendo pireka mutebe ira Maukumuza nane risipondo zo mutebe ira Ndadori Vera atambuza nga mutebe ira Karibi se swandai Rivanji nga manda Nanendo pirene Mutebe ira Mwengwe batu wina zisemende Mwengwe rito pandi chiwa swandai yesu Chosa ndama so Owa ka mutebe ira Lu mdoni cheni yango tamba pare. Ah, udoni doba mutebera hoy. Udoni doba. Ai ya.
4: Clientele, ifano tsireledza bone na vha muta wavho musi vho shakiwa. Nga uri vhutshilo vho itea. Tshimbalo dza funeral dignity plan. Tsono thusa vhathu vha Afrika Tshipembe lu padaho miṅwa ya furaru uri vha vhulunge vhafunwa vhavho nga nḓila i ṱhonifheaho. Kha vha ri vha thuse uri vha sike nḓila ya khwine ine ya hudza vhutshilo havho na vhafunwa vhavho. Ri badela hu saathu fhela awara dza 24 nahone vha dovha hafhu vha wana mbadelo kavhili kha khavara ya khombo ya Clientele funeral plan. Mbadelo dzashu dzi a farea kha vha nange ndi ndakhombo ine ya fanela ṱhoḓea dzavho. Zwo leluwa u ita khumbelo. Abatolwi mtakalo, abadadzisi bambiri. Kaba SMS ifi palapalaka 37128. Ndi 37128. Clientele Life. Ndi FSP remrayoni na license ya ndina kumbia uchiro. Mila yoyoti wao iwanara online. Kudo shumambadero na mila yoti wao.
5: Namusi vadzulapo vako tambu zonga taizo za mtakalo sa mutsiko muurwani wa marofa. Uradzi asukiri hamarambo na hagout. Lirumo la mari. Yitu angarwa science sa chikuna kisicha marofa na unea manda masore ya mubiri. Katina utsidurula mutsiko. Ina zudava ngero zivu surzao mutakaru wa mubiri. Lirumo la mari ifurufara ngabana na bafumakazi uvacha 2006. Lirumo la mari iwanara diskem, clicks na zikemisi shangabu para. Iwanara ngazi capsules, ngazi drops. Feel the healing power.
6: Mbele mwezo bufa nga ukuda na ututa udiba bufa mbelele ya ashu. Izu ringa zuita nga ukuda upika suliwa zwa siyarara. Ukuda urunga zuyambaru zwa siyarara. Katina utalera petu wa bufa. Na ututu wezana uvachipita cha mitambo katina michino ya siyarara. Ututu wezana ufese sana udiba mbele zopamba na ho. Nga uune mwezo bufa. Para para FM. Mbele mwezo bufa.
7: hey. Ndi Parapara FM.
0: Ri tava apo ri livhuwa nga maanḓa vhoṱhe vhe ra vha ri roṱhe hangei nandoni vhoṱhe vhe ra vha ri roṱhe hafhaḽa ni nandoni ndi so ndi wane ri tomboni ndi vheini ri na nne ndi ya hone ḽitshanti bayi ndo takana nga maanḓa kana mbeka mushumo ya tibula bembe ri khou i vulela ngauri ri funa Parapara FM vhodi ne mabaka vha sa badele ri a dzima ndi musi vho mashimbye vho ri a ri badali vhone mabaka vha mbo ḓi dzhena na zwenezwo vha ri vha sa badele ri a dzima mara vhone mabaka vhone mabaka ḽo kovhela ndi matekwana vho Joseph tshidzima mulilo mulongoni hanefhaḽa Tshanonda hu takaliwe nga maanḓa hu takaliwe nga maanḓa kha mbeke ya mushumo hei mbeke ya mushumo ya TV pano kha Parapara FM Canon Mukwevo uri ndi hone kha mbeke ya mushumo hei ari ndi hone kha mbeke ya mushumo ya Tebula Vhembe ri vulela Parapara FM Canon ini kha murebena ningo aningo vhuya na wa ya ei muhaturi vho makwela vari watiba le nene ko lela TV ka le rata ma ke mwatu bare bare zwita ka zonga manda sorry hezi u chiko hele wo fulela Parapara FM mbeka mushumo ya Tebula Vhembe ita uri u swike une u khone ko tsireledze ndi mwatu charge vho makwela ba hone hapa ne mutala hezo zwa ntakaza nga maanḓa ei mbekanyamushumo ya Tebula Vhembe ndi yone zwino yo ṱuwesa mbekanyamushumo ya TV ndi yone zwino ṱuwesa thuma DJ hava ndi kona u vhuya ndi tshi hafhaḽa luimbo u hone hafha DJ Bri o dzina o rendele ndi matekwana nda
8: ramukhuvhathi
0: uri nda
8: kai sikitatangafa mitway ramukhuvhathi wa rona
0: va ri kihola 7
8: kai sevena va ri hola 7 wa tiva ramukhuvhathi
0: va murata va ri kihola 7 kihola 7 kai sikitetsa
8: wa tiva ramukhuvhathi kai sikitetsa hola 7 kai 7 ramukhuvhathi wa runa
0: eish
8: ba
0: fareita mayanga
8: tukoribu watangane dziwa ramukhuvhathi kha ntendere ndi sikita tenga vararu kirini ramukhuvhathi ndi kho dzhena pala mzima uri tshibvumo kirini ndi ḓo wana nyara rusiene sesi dudu maduduza ndi khori khatakale o fariwa maduduza ramukhuvhathi ndi dzhena sa ya bomo marikana tu ndi ḓo wana nyara rusivhone vha musanda vho masia ndi khori khavatakale vho fariwa vho masia ramukhuvhathi ndi ḓo fhedzisela nga mukeguru na mukaraha ndi vho tshinakaho makhado hanefhaḽa sa ya bomo marekana tu mukaraha ndi vho eliasi maseresere hanefhaḽa sa ya bomo akoshi marekana tu ndi khori vhuwa ramukhuvhathi wa runa kaifo kaibharangana kaifosi kaipusukana ramukhuvhathi wa runa
0: kaisisi kaisikitedza
8: kai sikitedza
0: la 7 kai 7 ai ya ai ya batwash ai ai ai eish yo

0: ra kuita chimwe chitu wato thoma mwedzi uno wavuendela mashango lichani zvo takadzwa nga kuona zvifanyiso ni thome udala ubva kha ugonya govani lo dzumba mao uya kha dorobo heneyo ya magwabelo yona ivona kha zvifanyiso zvino utipinda nga madzanga amupo zvitsini ufira zvine na zvihumbura tumbulani uri lindalo ni farela mini pulanani utipina na utibvisa nga udalela fhethu ho fhambana nao fhethu ha vufa na vugala phukha waninga lumuya lupepedao lufamba na hona hurulunera ni kwa duwa na duwa nga huna mwezi wa kuyendela mashango
1: ripembele mwezi wa bufanga ukuda na ututa udhiba bufa mbelele ya ashu izwe ringa zwita nga ukuda upika suliwa zwa siya lara ukuda urunga zwembaru zwa siya lara katina utalera petu wa bufa na ututu wezano wachipita cha mitambo katina michino ya siya lara ututu wezano ufese sana udhiba mbelele zopamba na ho kahuni mwezi wa bufa para para FM ripembele mwezi wa bufa Hardware Market. Hei ndi yone pindulo ya muraga wabo. Roma farana materiala oti ya upata utomaka foundation usika ka roof. Rina sale yashu ine wakona uburunga usika ka 50%. Zihuru nesaka materiala oti ya muraga, sadisemende, maburanga, ceiling boards zote. Na zwingo zwinji. Ri wana nafasi ya taxi rank ya tura mera. Bangari kwa maka nombore yashu ya 063-333-3315. Ndi 063-333-3315. Hardware Market.

0: Jamila, Pepe Kale. Nyimbo za Pepe Kale. Banga ufi mwa wa risianga bachi kukumbula mishimo ya ita. Za hadi tu wazone rwabe gembiri. Usina rwimbo ronoko toborora. Rwabe gembiri. Prof Kevin. Rikoni mwanga manda pesia vatekeze vakubudzisa pavari zvabudzi budzi panda musi ndichidza ndite uri ndituma ndivaredze na kana ndiyasokodza na pro Kevin
1: atiri zvino muna mumwe ukorwara
0: ndisone
1: zvino arabane vata zvokudza nga founu
0: ei
1: mumwe atofinduwa nga madhaucha
0: ei
1: vone vavaredzavo vadhanga vonani kiloko
0: ei
1: Ula ofindu wako, oto zikanga 5
0: Ndizone, ndizone.
1: Zwazi safara batu zavu. Kuna batu angesi jarini yashu. Nantani hamishumo yashu ine, ibo to diyam batu.
0: Hey.
1: Batu wabu babu doye derene.
0: Ndizone, ndizone, doze ifes.
1: Ano, udo wana mtanzi nazo, ofo. Batu wakode dara gete ni, usipu hoti. Wane barai,
0: I'm going to go to the house.
1: Chivapara chavo chiva nga bronchitis, nga pneumonia, nga asa. Na zila zina rambo rende HIV. Baso mwagli nga zukaba tena zaburza watusa. Wala mino kwa duna nga insomnia. Bane ezuri shito ya tena zinu usikwe. Udansu, jibumbulu nwabu. Wala watu mwane abafari kofi mshiko.
0: Ndisone, ndisone.
1: Kata miungo yote na mati
0: I'm going to go to the hospital.
1: Yono toba kuruani. Kama tende urumusi batu kutumo fazi tumbo zwade. Zino nga zotambula musu batu kofo uswa. Ntambula nunga uko bloka. Kama ndi meda hapro ofunga uri. Ndi hone une haba haya ni haba haya natural medicine. Nisonga yashu ipariba na nabu razo honovo. Nandile ya natural.
0: Ndiso.
1: Kama ndi pata baku mbili wakarura hawa. Una bala bene wafazori hae zambo zambarazu chajena. I'm going to go to the hospital. Una pongo imwe siyavu dini. Ama neriba tuuzi. Bale ba mneji mpisa. Ino taba taba. Ino juluka. Ine ava usiku. Kaba neriba tuuzi. Bale ba nuko jino nga memory loss. Una ba mneji zivene. Nga vendai. Zifo mpana meza zisusu. Ndo sube ya zwa nisara
0: kubati. Dison, dison.
1: Arabana wahaba enei. Uko tanga na nyemele ila ni mpana meza zisufu. Ndi hapuwa fundiwe ni haya ni huu hota hane churale. Une ridoko ni ulafana na hayo nyemele ngandre hane churale. Pala pata kwa tinu angaji back pain. Nduri zikundu, mchirichiri, mahada, aya baba. Na mkulo hoi bano, mtoto siku nga uzuro kwa tama ufa ako fosa ka mkulo. Pala pata kwa tinu anga hypertension. Pala kwa tinu anga shigi, tapolika na tatu. Bana bale imiste me obesi kuzure ipazi. Zuri, abana malopa. Zuri, abana malopa. Na malopa kutu ya gai ayaka uyu mutu.
0: Bana
1: pato kodinwa nga bafuma kazi. bana ko tinda nga vula tivula vafumakadzi chingava xikando xa vuti ku ngava u thothoniwa ku ngava mafata kana zipopo ri na mixonga ya swa vafumakadzi kha va dri valape bana ko tinda nga arthritis rheumatoid auto osteo ankylosing nga xipena xipiyo kha va dri dovatisa bana bana ko tinda nga dzi muscle pain bane heli zilafo lore liya kona ze omnik feminista jari
0: ndisone
1: kama rindi ambe ndi kofeti sasino hezi riti kori au mbele ze msapoli rikamba za mkuma rina mutanzi haa hezo zitu kama deriva tuse musumburuo labu vili labu raro ane ya patutando musumburuo labu vili labu raro itabandia na pala tuando ba hapa roboto ni zambusuruzo bako utaba tinga bako tila tabani mola bacha mbaza fuka robot tika chota machina bako tila kamonde kama jene ngacho batu wengacho straight usika batu wana nungu mende nga wendi kana speed hump rinda rufula nga half past four rabu kubati wala shipili cho fula nga half past four de mini baba ze adina batu vanjibu siku
0: ndisone
1: vuruwa zenga masi ya rivuwa difara Onde ai sa gora makanike ramukubati ichikomudina makanike ari acquaintance driver ere gore aina problem mara aina sto phanga pe
0: ya to be bu tase ngaba to faranga oro pro ngaba faranga oro pro nichime ndi pereka hapa kono se one se na sabuti na spinga sono ndimene za fome rekodi bana pala kawa raya bata e ino mbeka mushima ndi rabakayo ndembeka mushima ndi bura bembe pesi ya e ino mbeka mushima na msiyo kataya ngauri yo lambedziwa nga prof Kevin Yonambezi wambekai mushimo hei nga Prof. Kevin Gazo Wachikubana na musiri na chipinga chinji Chauri ribena abukai wambekai mushimo Zene zinu uskare Nishibuya hapa Ngeredo wariko onese na zomuti na Prof.
2: Clientele ipano tsireledza vhone na vhamuta wavho musi vho shakiwa ngauri vhutshilo vho itea tshumelo dza funeral dignity plan dzono thusa vhathu vha afrika tshipembe lu paḓaho miṅwaha ya furaru uri vha vhulunge vhafunwa vhavho nga nḓila i ṱhonifheaho kha vha riri vha thuse uri vha sike nḓila ya khwine ine ya hudza vhutshilo havho na ha vhafunwa vhavho ri badela hu saathu fhela awara dza 24 nahone vha dovha hafhu vha wana mbadelo kavhili kha khavara ya khombo ya Clientele funeral plan mbadelo dzashu dzi a farea kha vha nange ndindakhombo ine ya fanela ṱhoḓea dzavho zwo leluwa u ita mbelo abatori mtakalo abadadzisi bambiri kha vha SMS ifi phalaphala kha 37128 ndi 37128 Clientele Life ndi FSP remulayoni na license ya ndenda khumbu ya vhutshilo milayo yoti waho i wanala online kudo shuma mbadelo na milayo yoti waho
0: hapa rikwamba nga organic family sanctuary rikomeze nga lipio prof rikolibwa nga manda ngore na batheli sibari majelo haya ori thusa rikolibwa nga manda prof ufi babuye prof
1: Rina ndava na mtakolo wavo zwino kha vha thetshelese vhulwadze vhusiku wanga vhu a ḓifha maanḓa zwino vhone vha songo ta zwori ndi tshi vuwa vhone vho langana na nyuri vha ḓo vuwa zwezwo vhukati wo ḓinea maanḓa kha vha gidimela ha prof i tshi tori half past four magete a prof a vha a tshi khou vula ya madautsha zwino arali vha khou nyaga uri vhona vha nge zwikhuwani i tshi ri ḽavhuna ḽavhutanu mugivhela nga manda la vhutanu na mugivhela ri vha ri enengei number 13 Western Road Centen Rivonia number 13 Western Road Centen Rivonia vhone kha vha litshe uri andatatondenenetango hayi kha vha ḓi ri dovha lapa ndi ngazwo nne na ramukhuvhati ri tshi ri hafha hune vhaṅwe vhathu vha ri hayi hayi hayi
0: rina riri
1: hezi zwiya fola zwino kha va ri kwambi ramukhuvhati ḽa nomboro dzi ri mini
0: 079 416 6868 nomboro charuna
1: kana zwi ḽa nomboro dziṅwe dzi ri mini ra
0: 072 142 8455
1: no longa lofedza kha vhone ndi ri vha songo ḓi laṱela thaula kha mutakalo wavho never throw in the towel vha songo tenda u laṱela thaula uri ndo neta zwo mbalela zwo bala na vhonyi na vhonyi the organic family surgery vha lafha nga nḓila ya natural vha fhole kha mulwadze oṱhe a zwi stroke na dzi cancer na zwoṱhe ri vha funa nga maanḓa u swika vhege naho ramu
0: ro takala nga maanḓa ro livhuwa nga maanḓa prof fesia Namusi ri kopedza nga lauri musi marwadze ono vhanetisa vachitsa vachigonya pindiro ninti ndingani vhone vhasati apa Prof Elijah Kevins uri akono vhathusa kana vhato mukwama kha nomboro dzi tevhelaho 072 142 8455 kana 079 416 6868 079 416 6868 ndi a Prof Kevin ndiene ane ari ndi ḓo vhathusa heino mbekanyamushumo yashu ya ṋamusi yo vha yo lambedziwa heino mbekanyamushumo yashu ya ṋamusi yo vha yo lambedziwa ngazwo ri tshi khou ri ndi zwa kale ro vha ri tshi tou pfha zwa uri malwadze ha tendi u fhola Prof Kevin vha ri hezwo ndi zwa kale zwa zwino ri a vha thusa 079 416 6868 079 416 6868 yo tshimbila nga urali mbekanyamushumo yashu yo khetheaho mbekanyamushumo heyi yo lambedzwa nga Prof Kevin arali na vhone vhana bindu ḽine vha vhona zwo uri bindu heḽi ḽi nga ḽi kha vha ambe na vhangwele mulelu vhege palaho vhege palaho vhege phande palaho ro vha ri na Cross Corporation o lambedza mbekanyamushumo heyi vhege palaho ro vha ri na ri na botokote Mahlaela Prof Mahlaela vho lambedza mini Debora Bembe yo lambedziwa ṋamusi ri na Prof Kevin vho ḓo ita mini vho lambedza mbekanyamushumo heyi zwenezwo na vhone arali vha ramabindu vha ramabindu khomate kha vha ambe na vhangwele zwizuzanyiwe zwizuzanyiwe vha ḓe vha ri dalele vha ḓe vha ri dalele yo tshimbila nga urali mbekanyamushumo yashu ya DV ṋamusi vho vha vhana ḽone kwinda ḽa ha tshirundu vhuya ri vhakololo vha tshirundu hei ro ḓo khakha Roclas na Alex ndi mukololo Alex na Japasha hei ro ḓo khakha ma hei hei nṋe na Roclas vha ḓivha ari nṋe na Roclas u khakha ri a khakha man ai Roclas ro khakha man ri ḓo ngwa mukololo Alex na Japasha ri ḓo fhe vhanyi zwino nṋe ndi ṱuwani zwino ndo ngwa mukolo yo tshimbila nga urali mbekanyamushumo yashu ri ṱangana zwenezwino vhege itaho nga mugivhela fhedzi ya zwino u honepo mukololo wa Neromondo Roclas dzikati o vhuya nga mani mphawe diki ita ṋamusi na mukololo wa Neromondo kha vhasaa.

Kezo mtajilisi wa parapara FM ya kopara seka cha Afrika Chipembe li acha ndi komba muimbi otangana na Chami the Vocalist kana madekwa na dhivala na musi ndo batamana na limbrav dinga manda ndo vapaka hoya nevizofi Syria the community of the governor cherry busiwana rimbo ne runa mraidza of dinga manda and sangwe rimbo vapalaka makadzi yo the kavone ori zvino ri ona makadzi mdejelesi ndo rimbo rune musi vatu vachiko pembelela uri vako graduate ya ndi apano ne ha uri kuti tambiwa ha uri tambwa nga manda adega dia zvibona ma adega zvio ndia zvibona vachikombara gaweni hotakarwa nga manda pedzi rikurumisa nga manda vatichelesi vote vane arava navo nga chino chipinga rikurumisa nga manda vatichelesi vote vane vokono swikelela uri vave chipida kha mbadwa mararu anera barkao ubvala buna lautano na nga nakadvala na moser kwa belisa anganoka para para FM Royal Heritage Family Fest mtjdc hune bobo tangana na mita rich kwito riboyi kapa dotkotwa na mita yabo vato dipinda na mita yabo badipinda na bana babo bana boyi baba chikondemela shimshinki vayimbike bana babo bona baba njinga manda ndiko tena vuro pachotori bodipinda nga manda kam kama dwa mararu aneriko vakao ya hey ndobona ndobona boy ori mara ana vetu zvino ori dikitalo tavyo pera na records dzaga api ai pala news cafe ndona huna after party zvivadawa kudipinda nga manda mtachelesi zvamazori zvikoto kwatsedza uri eli bepa liko dia panda ona vane bobo ya bepani na ari bobo ya kama mfonele eva nkwameza zvino mtachelesi pedzi yakudambe samzika apa kainomeke mushumo nando zvinodhura necha Miss P number ndi 086000205 03 ndi parapara FM yoko prasia kashu la Afrika Chipembe ina vaidu baka 87.9 to 107.8 megahertz una hapa une vangwana une hungwema hapa kasi ya tarala stichi ndi parapara FM rina nwimi siyote email address ni neruamondo nr rsabc.co.za andezo wangu baba singoya angi baba singoya ba wakundisa nguzo zine zozo wakundisa but na awo boya bangapi na be me awo boya bangapi

0: ndisephandana bagm ndithelisi nomber ndisirate 6000 2503 ndikhambeke mfimo ya dikita ndiparapara fm ya koporasi ya khatsho ya afrika tshipembe ine vhaende vha kha ari 7.9 207.8 MHz hu na vhane vha vha magondoni nga tshino tshifhinga nne ndi khori kha vha rele nga ndila ine ya vha ya khwine magondoni a zwi khou vhuya zwa tshimbila na ruthihi ndo zwa ipfa zwori zwiendedzi pfhi zwo ḓala nga maanḓa hafha kha ḓorobo ya Ṱhohoyanḓou zwa nne ndi khori kha vha rele nga ndila ine ya vha vhuronwane vha sielisane vha songo fhelela na mbiluni na tshikhala tshisale hafho mudedzhelisi ri songo ita mafhungo ane vha ri vha tshi khou reila vha tsini na muṅwe vho tou mu kwambatela hai a zwi nga itini na luthihi vha tea u tsireledzea na ndi madekwana nda uri nina
1: ndo tandisa ngeyo
0: hai lo sina medzi ma
1: ndina maishonga vhagu vitopia
0: nda
1: ini na ndo tigeta ndo palo ya roya na mandro sina
0: vho kundelwa nga mini ya wei
1: ndokundela
0: mushumo rotla oh mushumo
1: zwikoropo ezwi heya zwiroveni
0: nwana uda vha doya
1: wa uda ndi doya rotla ndi kombela vha doba
0: nda
1: ndiko doba nwana nga kare ndi wone tshishiga ne pana ku Ethiopia na amfarisa hone tshishiwe na mianga we Elizabeth mutubi na mrathu wavho vho santsi na mbura heni navo azwiti dasha ndori vho rotla
0: ori vho sanetere nda uyanduna unaba ndati madekwana nda uyanduna nda huri nina nda uyanduna nda yena mapedza kofe nerimini dzo vhuyesa nga maanḓa dzo vhuyesa nga maanḓa kha ḓuvha la ṋamusi mulovha dzo vhuyesa nga maanḓa namba mulovha dzo vhuyesa nga maanḓa ho ṱanganana nga maanḓa vha khou itea ḓivha zwakale yevo ndi khou ni vhuyesa nga maanḓa teri nda uye nduna ndi khou ni vhuyesa nga maanḓa teri nda uye nduna

kezo ya tla wazi aulimura danga manda kana madikwanda na mosi ndubaka imo at Calvin Momo ya ndiba tibela nalimbo va bali bitori so zemte jili suwa prapare FM yoko presa kachola Afrika Chipembo vapala ka The Bless The Bless Russell Zuma ndi ulimbo lunei na uyu DJ Jaifani Nene oba hone kari mbo lumte jili si ndi toro oru ranga panda kano madekwana adhwale na Moses Java ya the DJ ngaru imbo Uzo Limala ya itaminiti ya Fumsumbe uvaka wara ya obo fumina buti mtechilisi ya rukutipina ngamanda ngeno mbeke mshuma na wanendi ya tenda nufulipele chathori bakutipina ngamanda ngeno mbeke mshuma pezi ya unga mbori zezi loko wala norali bachikore tachilisi saba nepune wabahone ngamanda manda kama wane bakore tachilisi saba chiko chimbira baba pungu ziala maiti ya lene rawone bachiko pa mtulifiti mananga chipinga hichi ya nga chipinga hichi zia dina nga uri bachiro modoro mtechilisi kada baduwane bakakatine zino ikava tsireledze nga manda nane vapane vadhumbela lefiti zwine zwa tochoisa ndi zwauri u ḓo tsireledzeana musi u khou ṋamela tshiendedzi tshine a u ḓivhi zwauri ndi tsha nnyi nga u tou ralo vha pfhe muthu a tshi ri hai ari vo ṱangana muthu thando ange kana vha tshi khou takutshedza ni bavha khou takuwa sekeleini hafhaḽa vha wana muthu a tshi ri u kombela lefiti vhone vha ri vha khou tshako mara ndi ḓo sala hanefho ndi ḓo sala lwa mondo ndi ḓo sala fha ha mutsha ndi ḓo sala fha shandima kana tshisaulu fhedziyo mafhungo ndi uri vha tsireledzee musi vha tshi kha zwiendedzi vha tsireledzee nga maanḓa vha ṱutshele mafhungo aya u tsakori pa mutu lefiti zwina vhusiku na a zwi ḓo ita na a zwi nga iti mutekelise fhedziya ri kanela phanḓa na inombeke ya mushumo ndi ḓikita ndi khou tenda na fulufhele tshoṱhe uri havhaḽa vhaṅwe vhane vha khou tatshelesa vhono ḓivha nguvhoni vha songo kumedza mutekelisi vha ḓo kumedza zwezwo ndi ri vha ḓahule zwezwo nne ndi tshi vho pambane navho kupuka

Kazlam tijeli suwa mpalapala FM ya madhiri terminate ya fumbiri ina ulibapala kawara ya mfumbiri na mbili awara fumbiri na mbili na mbili riko dovariko pambana na dhuwa nchuko vapa mtijeli suwa para dovariko jena ka automation ya pedzi ya harangwa panda hapa kau jena kadhuwa labdinga manda la machero ngangika morning devotion kana mreza wa utoma dhuwa nifapala kaa mdindo mzimu ni bafunzi bo mpinyana pedzi ya mtijeli si ulimbala labdinga manda ki wave ya DJ Fino, eh? Yeah, Justin 99. Kana madeko na dwalna musi. Nandir korim. Badivam. Mapunga peri ma. Mapunga peri. Kana mangur doro apisele mudu. Ah, ndipo na ria apisele mudu ba. Ah, ndipo na mangur doro apisele mudu.

Linda kwa basi yana lokele. Tia mapu nga firima. Basi mwango zori. Mwango fera mtijilisi. Mwango fera. Osala mingu zimiluri jineka December. Kana kengwezi wa yenda psiku. Salamu mwezi wa October na November. Zamba zoro mwango fera. Mbuso ndia uri. Pura niye wapura na yone. Vuyo sukelela na. Ai, nikona balamu si wachiko. Wachiko vane pone wako vane ubusura. Amali se zelo pungo. Namu sema kufo ubusura. Amali se zelo pungo. Mtijelisi kana wachiko ya one. Amali se zelo pungo rii. Ai. Ai. Au chene batu ubama. Aku cakap dua macam ni, gue tu tak jenis. Aku cakap zaman yang kita sekena, musim dia ori. Bukan susu kelela na, itu seorang kumbangas. Kalau itu opera nori, nampu cito mal, tapi ni kau kena apa na? Inda. Okay, awak ni ni lebih nep. Kau ni sama dengan jenis siwa, artangan ne. Machero nga awara bufumi nga ma tabero sukara awara yotoma kamega mshima yivgara tenga mzika na mjiga manda rado pa mzika wabidi nga manda kadu wala machero watadipina nga manda noya yeah.

ndima choroni vatecheresi vaparapare FM bodo vapo vatangana na vafunzi vo NJ Mpinyana ubva palakachividzo cha The Apostolic Faith Mission of South Africa Vuwani. Ndiko vatanganedza kha tshumelo ya thabelo yashu. Ri ḓo tendelana uri ri kha vhege ya u fhedzisela ri khou khunyeledza uḽa ṅwedzi we ra vha ri khou pembela kana ri khou pembelela zwine ra vha zwone, ṅwedzi une uri humbudza une ra khou bva hone. Wovha tshi nga bula mutetshelesi wa Palapala FM wari ro thoma zwavhuḓi kana vho thoma zwavhuḓi a vha fhedze zwavhuḓi. Vhaṅwe vho vhanga vha vhasingo thomba zwavhuḓi, u nga dovha hafhu wa ita bembela ḽa uri yowe tsho no ambesa a si mathomo, ndi uri vhone vha fhedze zwavhuḓi vhutshiloni. Ndi na mafhungo ane a ḓo ri thusa uri musi ri tshi pembela, musi ri tshi khunyeledza uno ṅwedzi, a ri takule, a ri ṋee fulufhelo. Ri khou vhala afha kha luṅwalo lwa Vhafilipi ndima ndi ya vhuṋa, ubva kha ndimana ya fumi u swika kha ndimana ya fumi na ntharu. Paulosi uri ndo takala zwinzhi murenani zwe na dovha na simusa u nyelelwa, hone mugano vha ni tshi ḓi nyelelwavho no ro kundwa tshifhinga. A si uri ndi zwi amba nge nda ṱahelelwa, ngauri nṋe ndo zwi guda u soko takalela hanefha hune nda vha hone. Hu vhuyedana ndi ya vhukona, hu u ḓalelwa nga zwithu ndi ya u konavho. Hoṱhe ndo vha mutei kha zwoṱhe, hu kha u fura, hu kha u pfa nḓala, hu kha u ḓalelwa nga zwithu, hu kha u ṱahelelwavho, zwoṱhe ndi zwi kona nga nkonisaho. Matshelo na ḓuvha ḽa ṋamusi ndo vha ndi tshi ri kha ri ṱanganelane kha tshito heinoni. Paulosi uri u khou kona u ita zwoṱhe zwine a khou kona u zwi ita, a si mulandu wa uri u na dzina kana vhathu vho mu ṋea dzina ḽa khwine kana ndi wa khwine kha vhaṅwe. U khou kona u ita zwe a zwi ita kana zwine a khou zwi ita ngauri hu na muthu ane a mu konisa. Ha khou zwi ita nga tshenzhemo ya uri ndi kale ndi khou zwi ita, ndi kale ndi tshi khou funza, ndi kale ndi murabeli. U na tshipiri tshine a khou tshi bvisela khagala tshine a khou ri gudisa tshone uri ndi tsho tshine a tshi ita. Rine ri nga vha ri tshi ri hei munna uyu uya kona, rine ri nga vha ri tshi ri hei hoyu munna hezwi zwithu uya zwi shuma nga nḓila yone, mara ene muṋe uri a si nṋe mushumi wazo, ndi to vha na muthu ane a nkonisa. U zwi kona haniha? Uri u kona nga we a mukonisa ene a vha Kristo Yesu. Uyu ndi muṱoḓo une wa ḓovha thero yashu ya vhege musi ri khou khunyeledza ṅwedzi hounoni, ṅwedzi une wa ri humbudza zwa mulovha na vhathu vho ri swikisaho hafha hune ra vha hone. U nga bula wari mutetshelesi wa Palapala FM, ḽa mulovha kha ḽi ri thuse u khwinisa ḽa ṋamusi na matshelo mba matshelo u ya nga u sa fheli. Ri nga zwi kona hani? Paulosi uri zwoṱhe ndi zwi kona nga a nkonisaho. Kha ri dovhe hafhu ri ṱangane matshelo ri ite muthathe ndilo kha tshito iyi yo ḓalaho fulufhelo. Mulalo wa Mudzimu a fhiraho ṱalukanya hoṱhe, kha vhulungele dzimbilu dzanu na mihumbulo yanu kha Kristo Jesu.